0: Ditarayo.
1: Oh, imbis ko no nga natural ito nga karikuhan nga hatag Ginoo, hatag Ginoo nga kaya man unta hit mga LGU pagpadalagan hito. Ikakantulogod ko nit pagkontrol hin mga dagko nga negosyante.
0: Purbida ka K-5. Sige, kay anadon oras mga ka K-5. Alas 8:02 na, ano't magaganap mo niya nung 11 Mbps? Mga balita at public service niya at alas 11.
1: Nagkukuha pa kitahin na ano ini? Di kang dito ha, Bye-Bye City.
0: Okay.
1: Update hiton mga atleta hiton Region 8. Plus hiton mga tips ni K-5 Roy. Niyan hiton negosyo. Ngan may dapat natin gin, waray pakakukuhan ka kukonfirm ni K-5 high milliwatt ang igahatag na report.
0: Okay.
1: Niyan, ato na lang yung headline before kita magtika.
0: Sige, K-5-7.
1: Hino dalit nagpapatron niya na, nga Mayo 13. Eh. Ha? Inauton ta nga... Dirida mo it mag-sharo dito tiyo patrona.
0: Ito! Nakanto kita ito!
1: Ay! Inuani nga ikaw, tulong nga babae. Hindi mo na kinakiya.
0: Ini nga baga naka-velvet. Ano blue? Blue, cream?
1: Ino ini? Ka-K5 Milton? Bagay biya man laliwat iton. Okay daw.
0: Kaupay natin picture pa ni. I-post natin niya na Facebook.
1: Igpapalaminit ko ini. Yawat na la. Oh, magsaringita. Yawat talaga magsaringitak mga anak. Uy, papa.
0: Nag-artista nga yan ini.
1: Nag-artista man. O, nag-arag pag-artista mga anak. Ang gulit hirap yun ang anak.
0: Thank you, Milton.
1: Sige. Sige, mga K-5. Good morning nga itong katanan. Ini ka K-5 Kevin Chusana. Parang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ng Bugos, Kasinirangan, Visayas, K-5 News FM.
2: K-5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
0: Salamat ka K-5 Kevin Susana! Nagdaran atong oras gato alas sa 8:04 na. Hello kan Dennis Bautista, kan Yuki Kim and Rochelle. Sa Edward, magtikang na nga ni an impeachment trial. Makakakita naliwat kita ng mga version ng mga neck brace ng wheelchair. Kitaon natin ini. Hello Francis, kan Jackelo Obera, hi Joselito Sipara, hi Jeffrey, hi Paz Castro Verde, hi Boboy Dublin, morning K5, okay good iyo. Hi Bingas Cordero, good morning, ha akong gwapo nga daddy Lulo Kevin. Adi kami ni Lola Nita, watching from Adriel Balaca, ano ini, Basilides? Oh, okay. And of course, si J-Trax. Kabastusan adto ang galawan ni Kiko han paghataas ang boses kan Senator Robin. Hey Moymoy, 3, tulo ito ang ngaran. Ikatulo hi Sir Kevin. hi Sichuli, Balibago Water, amog yap ito it nakapot ha, kalinog Iloilo. Babalikan natin ni atong programa mga ka-K5. Makabod natin hi Judge Carlos Argillas, anot ultimo remedyo ni Senator Bato de la Rosa. Makalusot babae niya o kundiri na. Babalikan natin ang ating programa Kamal and Pipira nga mga pahibaro.
3: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
3: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Santa Cloban, alas 10:02.
2: Oras Santa Cloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibur-an. Tikang han pamuno.

usa na ini nga low pressure area waray na angay kabarak-an no. Nganya na liwat nga adlaw expected no based on report han pag-asa nga maka-experience diniha Tacloban in heat index nga maabot ha 43 degrees Celsius, so stay hydrated no. Oo kay ini nga 43 agi daw magpaso ini duro. Oo bangin ini niyan mga alauna alas 2, so expected ini no, o based on report han pag-asa nga possible maka-experience kita up to 43 degrees Celsius nga niya Tacloban itong heat index. Oo, pag inumpirmihin damo nga tubig. Oo, aminin importante. Ngan kung baga magpapa-aircon kaliwat mga kasangkayan, labi na kuntikang kahakapasuan, ayawaan ipagsulod itong opisina. Oo, nga hinsarak yan. Kung baga, labi na natin mga kausa media, o nga na-feel. Kay Danay, atikang hakapasuan, pagsusulod itong service itong sarakyan, mahagkot, pamahid anim balhas, oo, kay makuri itong pneumonia nga sakit, sering pa bawal magkasakit. Yan ang mga panahon, tungod nga mahal itong medisina, mahal magpa-ospital. Ingat kita mga kasangkayan. Nga di kita ito natin siyahan nga topic, no? Paghingadayan anay natin ini, kay may nagpost na lipay kita, didiha norte, kay may awas na, oo, ha Greendale. Pero diri bugus nga Greendale mga kasangkayan, ang lower part la han Greendale subdivision no. O makikita niyo ito nga video ni Aling Lina nga iyagin post. O nagsarit kita hini, okay la ko no Sir Jeron, gamiton nimo. O nalipay kita kay nakaawas na nga to. Amo ba ni kinanglan anay kita magbinatiko sa radyo, magginakan nga niya kahanginan. May daman nga yan awas nga to. O, pwede man nga yan matubigan. Oo, ada ito ang video. Ginsend ko adto o kuya kanina siyahan. Ito hiya nga video, makikita niyo, maliaway pagod ang tubig. Ang problema la, kay ang pag-awas hini, alas 5:30 itong aga, nga da alas 6 it aga la. Oo, tapos pagkakulop, same time gihapon, 5:30 p.m. to 6 p.m. Bali, aga lang ang hinkulop ang pag-awas, nga da may lower part itong Greendale. Sugad man na St. Francis, oo, ang mga resettlement site ini, mga pabahay ba dito ha norte, diri holding nga may awas nga dito ha ira, o ini nga makita niyo nga video, o lower portion nito didahan ha barangay 105 Suhi, o ha may Greendale residences. An upper part han Greendale, waray talaga awas. So ang pagpakiana tayo ng mga residente nga dito, possible ko nini sir, possibly, diri kuno nakakasaka. So ano ito, kailangan i-pump para may duso ang tubig. Kaya may daman, oh, alagad ka, katinaway itong tubig. O, prime water. O, LMWD. May awas man nga yan. But sigun, may pipe. Nagana ang mga pipe. Or ano ini, may ginbibirik, something. Di kita hindi, ikaklaruhon ta doon ni Cancer Nuno. Bangin may mga portion la di da nga, danay, ginbibirik. Ikakadto naman na ibang barangay, ikakadi naman na downtown. Kay mamay man dituhan ka ng Carigara Water, Metropolitan Water District. O dito ha may Amon hometown. Dito nasupply ha Carigara, Barugo, Kapuukan, Tunga, Haro, portion itong San Miguel Pangani. O mas damo nga nang isusupplyan han Carigara Metropolitan Water District. 24 hours man nga tumay tubig. Nagbubulwak pangani. O dito ha Carigara, merkado itong Carigara. May dangani dito tubo nga nagiinawas la. Adabot nga merkado, wari parong-parong. O may tubig man. Didiliwat ha Greendale nga na St. Francis nga diha norte, may tubig. Balik tago daw. O ba, may ito. Didala ito ng unang adlaw. O, kakulop na ito nga kuha. O, gingamit ta, nagsarit kita nagpost kan Aling Lina. O, matinaway. Kuan man, Sir Nono. O, Sir GP, Prime Water. O, naga naman at mga tubong ato norte. Sige daw, bangin may dala ito ka kalikuton nga da nga ano lang para mangawas na itong aduhan norte. Nganhing kundirigod talaga niyo kaya, pagpasabot ka mo, amo man la ito prime water, kay mapabulig kita na hina national government. O ito na itong presidente, ura-ura man. O taga din ito, ni Yamama, Himam Imelda, taga din ito. O Sir Nono, nagkikita man gaanay ka mo ni Mayor Alfred. O pagsumatgad, kung ano ko ditong tinuod nga kabutang ito nga da, kaya di oho. Danay nagpipinadara na lakita hinin kuan. Ano na itong mga water tanker. Nagpabulig na nga ni kita ha chamber, ha delta, nganin
ang green volunteer para an era mga tubig ba? Well,

Actually, ginagamit ito para may sunog la. O ito, bisan waray sunog, na-request kita hairan tubig para lang masupplyan ini nga mga area. Pero adto nga gimpakita ta nga video, naawas, oh, aliaway. But siguro may pipe. Maupay. Kay kung diri ito maliaway, awas ito, malubog daw ito. But siguro ang pipe, diri maupay. Oo, contaminated. Ito halaga duho. Pero aling lina, pakisiring, ailan niyo pag-imna ha? Oo, ailanin niyo pag-imna. Ibagod talaga na adalaan niya water refilling station. Oo, kay labi na ito nga nag-uukoy-ukoy pan pag-awas nga da. Mm-mm. So yun, at to, pagpamatudad to, nga ang pipe nga da, ha, norte, han mga pabahay, nagana. Ang pakianak, Sir Nuno, Sir GP, ha, Prime Water, ha, Ma'am Tess, Pasqua, oh. Kaya no, ma'am nga, 5:30 a.m. la to 6 a.m., nganhin pagkakulop, 5:30 p.m. to 6 p.m., tag 30 minutes la. Ngan ha Green Deal, kaya no nga lower portion la kuno. Ha upper portion han mga pabahay, ha Green Deal, wari man kuno awas. Ang suspetsahan mga residente, tikang inihan mga mulupyo ha, diri ni tikang laakon. Bangin kuno diri la nakakasaka ang awas. So ano ito, kinahanglanhin magpapam? Ipapamta ang tubig? Ken, adto nga awas, pagpamatood adto nga ang tubo nga da. Oo, waray problema, kay maliaway ang tubig. Oo. Sige daw, kay bang mamay manan ka ng Carigara Metropolitan Water District, ang amon dito amon hometown? Oo. Patakas manin tubig, waray parong-parong. Waray siri nga oras-oras, waray. Dito nga ni Carigara lagi, ha may merkado. O but nga itong Carigara, may tubo dito nga dako nga nag-iinawas la ito. Waray ito nira parong-parong. But sigun, may dagad udog tubig. Anak pakianin ni kay ano nga diri nakakaabot labi na nga da norte. Ngan andidi ha, downtown area, o hingadayan tayo ni otro. Kaya daan ay mga kasangkayan, ginihinaga, may mga kwandidi ha, takloban. Intatapik tangani, ambot ko may nagbibinantahin ni naton pag-aangkor ano. Oh, may daman nga yan, natutuhay man nga yan. Oh, nga diha downtown. I don't know ini Sir GP. Kaya nagkuang kami yan, nag-update, waray pa man feedback. Oh, ano na, napatawag na kitang meeting, nagtuhan mga tag-iyahin mga electric water pump. And may mga dikuryente. Kaya ito, tinuo dito, gihap nga istorya, di downtown. Haros kada establishment dida may mga electric water pump. Taka itong iba kay waraig paralit. Oo. An natatabo, an ira neighbor, an ira sapit nga balay kay may daman electric water pump. Nagdudurungan nga ni pag-abril, labi na kung rush hour, mga 7 a.m., 8 a.m. An kasapit nga balay nga waray electric water pump, nawawarayan awas. Kaya no, an tubig nga para kung tangad to ira, nga nakadang pipeline, ginuusup man hini nga mga electric water pump. Nga supposed to be nga ni, ang pag-abrihin ni Nira, gabila, magsasalod hira, nganhin ang padis ni, dapat may daka water tank. Oo, LMWD, Prime Water. Ipatawag niyo, kay Jerome Dadamo kung ito nga mga konsumidor, igi-schedule God. Oo, kumbaga ako, like didi ha VNG, kanan akong ante, gisasakan ko. Sumering nga ni kamon mga taga VNG, amin in schedule, o maghahatag kami ng oras ito, ma-attend kami. Ayaw kita pagsiring kay Dadamo ininduro, di rin naton mapapamiting. Kay hinay-hinaya, daginuta, siring pa. Daginuta naton. Ipatawag tayo ni, ipamiting naton. Kay para, ma-inform hira nga dapat, kung gusto nira magkaada ni nga electric water pump, dapat padisan nirahin water tank. Anda ko nga ni nga, may dito stainless, may dagihap ito ang goma, o nga color blue. May dalot ito ang mabusag ng stainless la. Andag ko ba ng water tank, ang ginsasaraya igbaw, ginistakan hin tubig. Padis ito, once nga may daka, electric water pump. Kay ano? Kay ito, ginsasaluran mo ito. Gabi, mga diri na rush hour, mga alas 9, alas 10, o alas 11, sugad. Saan ka kumaturog? Saluri, pun, ah. Kay para pagkabuhasit aga, ani mo electric water pump, diri mo naabrihan. Kay ano? May daka naman sinalod, may tinaga ka naman na igbaw. Gagagamiton mo iti mo operation pan adlaw-adlaw, habugus nga adlaw kutong paggabi. Tas pagkagabi liwat, alas 10, alas 11, abrihi liwat. O, saluri otro. Amo ito, it's sakto. Ngan amo ito ang instruction ng Local Water Utilities Administration. Napapausa kita, ha Prime Water ngan LMWD, kaya nung adiri ini na i-implement ha mga household ngan ha mga establishment owner. Labi na ang mga hotel.
kadamon hotel. O may maabri na liwat didi atubangan ito na RTR Plaza. O may maabri didi nga dako nga hotel, ang dating ang Glen Marketing. O nag-hiring na nga ni hira didahan job fair, damon iragin bibiling nga trabahante kay maabri hira. So ito, dapat nga ni mga sugadin eh. O like ang didi may PCC ay tabok, may da didi bagong hotel nga nag-abri. Before untay ni na mamag-abri liwat nga mga hotel, gini-inspeksyon ini promoter. LMWD, hain ka muna kung ano iusuro kin tubig. Oh, sumering nga ni, sir, ada kami ha iyo, nawasa. Okay, ano man, magamit ka mong electric water pump? Opo, pira niyo water tank? Oh, sumering, kaya ano sir, kinahanglan nga nito? Natural, kay hotel ka, dakon kinahanglan niyo mga tubig, volume ito. Oh, edi by that, before nag-abrihan hotel, naandaman na. Plinaplano ito mga kasangkayan. Kami di diya city government, gusto namon, giot-giot, ultimo good thing ang mga butang, dapat ira ito bantayan. Kaya ano? Ah, siring naliwat ini. Ano ba yun city government? Ano ba yun city hall? Os, ito ni LMW, di nga ni Prime Water, diri naman ito part di diya city government. Ginkaigo lang ang ira opisina, anya takloban. Nabaya diran permit, di diha amon, ha city government. Pero diri kami ang nagdudumara hit LMWD. Oo, diri kami ang nagdudumara hit Prime Water. It Prime Water, private po ito hiya. Ang LMWD, government ito. Pero ang ira ito pinakananay, mother unit, ang Local Water Utilities Administration. At ito hira na report. Same ito hira, itong ka ng Carigara Metropolitan Water District. Diba? Itong Carigara Metropolitan Water District, itong Mayor Ong, amo ito nagbubuot. Dito ha Carigara, diba diri? O diri ito iya. Diri, ginkaigo lang ang Carigara Metropolitan Water District. Ada Carigara, pati ang water basin nga ito Kamansi. Oo, Barangay Kamansi at Carigara. Ato man ito pinaka water basin. Kay mami man itong kanan LMWD, adi man ha Barangay Tingib, Pastrana. At ito natong binahan watershed. Ikang dito inin tubig nga naabot nga diha. Pastrana, Tanawan, Palo, ngan, or hinangan itong Tacloban nga nasusuplayan. Oo. So amin ni mga kasangkayan, ang atong lahini, oh, gusto naton mabaruan kaya ito nga video kanina nga gimpadarahan taga Green Deal o oh, gingamit ta nga video nagsarit kita ito mga kasangkayan maliaway ang tubig o oh, may awas ang napapausa ko nira kaya ano kuno tag 30 minutes da ano ito ginbibirik ano ito gusto naton maklaro kaya ano nga nawawaratig da mamay man dito haamon Sir Nuno Sir JP hato nga o oh, pati nga ni Haro porsyon itun kuan kaya mo pait na supply. Oh, ani man ni Sir Edward, itun manager sa K5. Wari man parong-parong adto patakas man itubig nga adto amon. Kay ano di diha to nagkakawarawara. Oh, gusto it namon maklaro. Ikaduha. Sir Nuno, para ka di kadani sa City Hall nagkikita ka mo ni Mayor. Sumati, prang kay hi Mayor. Kay amo itun ayon ni Mayor gin ka klaro lugo diha. Kay para magkamayada kita mga kuan, kabatunan, kunaanon ito pagsulbar talaga. Ura-ura man kung baga di na good kaya magpabulig kita at presidente, di ganit makin, abulig nga ni President PBM ay ibang probinsya, ay ibang lugar din, hipa. Oo, nga taga din ito, niya mama, di ba? Pero kailangan, siring ko pahanuna, na-mention ko na ini, kinahanglan inihin mga documents, requirements, request, himo ka mong letter, address to the office of the Malacanang, ini, ako na nagsiring, o, di good kaya, pabulig kita national. Diri kay, okay. Magmiminata ka, itong iba ito, nangungupisina ba ya? Imagine, pinan-relocate na bayat natin nga to norte. Tapos masaring, Jeron, pinabalhin mo kami nga diha norte. Tapos, warang yung tubig nga di. O, ita daw. O, kami lagap yung babalikan, ha city government. Anong imubuhat na mo? Nagpipinan-delivery kami yan ng tubig. O, nagagabihan nga ni, at to yung si Raymond, dani, kina-inspection ito. O, nagpabulig na nga ni kitahan mga... kuan ano mga fire volunteer brigade. Oh, kay wari man so di pag-aro itong sunog ano, mga standby it kasi ito hera. Pero ano ato nagpabulig kita kay hera ito may mga water tanker nga dagko. Wa, wow, ito natatabuyan na. Kuan na ta ini, tagita na inihin kuan. Katapusan ig period ta na ini, promoter LMWD kay balik-balik pero ni kadikada. Na eskwela pa ko college sa mo na ini. Aw elementary pa lang ani. Pagkakadiko at Tacloban, nagsisinalod kami dito VNG. O sige daw. Ngan pira na nga manager ang nagliwan-liwan nga da. So medline kaya lugod ako dito. Karawatan ako niyo. Tapaplanuhon ta kung naan ito pagpaawas. Kay
puro pareha sa da inihiton anay daw ha, pasensyanan mga may iguhini. Andi di ba EVMC, Eastern Visayas Medical Center, di ba may dadusan nyo nga bata nga kairugad na matay ginto ko bintulo nga ayam. Masasalbar pa unta kay okay pa man nadara nga duha hospital from Leyte Provincial Hospital na transfer nga diha EVMC kay kulang kon hiran gamit nga duha LPH, which is amungan talaga ito itong proseso kay di manggo dito makakagamitan ha EVMC. Oo, kabaga kay pag i-transfer na nga dito gininagiagian la kuno han nurse kuno ha kay amon according based han kuan han nanay nga han tatay. Wari kuno asikasuha. Oo. Nakada pala ang Eastern Visayas. May regional pa ka mo. Intanggal malan yung regional. Oo. Eastern Visayas Regional Medical Center. Nakada pala ka mo tabok hiton Kapitolyo, may Leyte Park. Problema na talaga ito. Gininagiagian it pasyente. A reporter pa ako, nakada mo na kami pagkakarawat nga namatay na lang kuno ni ira pasyente. Ini yan, nakakamonitor yan ha. Naka-experience ka mo. Diba? Ano yung pasyente? Oo. Nahingad to nala habagakay, napahimuan nalan bago nga building, amo man lagi hapon. Ano ini? Nakaugat? May mga regular employee nga dahi EVMC nga amon may problema. Same gihapon nga diha may LMWD. Sige daw. Amin yung pakiana. Oo. Mami nga wala na ako. Sige daw, mga empleyado dito nga mga regular. Hain ang problema. Mami man ang EVMC, bago naman ang new building. Di rin chief of hospital, kaya nagliliwan-liwan kita nga da. Yan ay Dr. Haro, ito yan ay nakaputit EVMC. Oh, an hay LMWD liwat, an hadto, damo na ito. Cancer Pastor Hume, kuan, mahingaday kan, yan ay Sir Nono na. Anuna ay Sir Ganggang Villasin ito nakaputan ng LMWD. Oh, di rin kaya adahan mga regular employee. Napakian na lako ha. Sige daw, kamo man ang mga regular, kamo mga naihan ang LMWD. Ano gud ang problema? Isumat niyo kan Sir Nuno, kay para si Sir Nuno magsumat liwat kan mayor or magpabuliga presidente it Pilipinas. Kay ano na magsinakripisyo it tawo hatakloban pag sinalod. O pay man kamo kay mga electric water pump pan ibahiyo. How about anwaray nga na depende lah itong nawasa, di ba? O alauna, alas dos, nagmiminata pag tinagahin salud la pagod adhi aling lina dito ha Grindil jiro na mata kuno ako hin alas 5 inandam ko na naghihilira ni takbal di kay pag 5:30 kuno na awas. Oh ito man pero 30 minutos la ko nito sir amo ito nga ready na kapag kasalud ko na kuno nabalik ko na pagkaturog mamay la ito. Oh dini na hinimuhimo kay pwede man yung kanton op dang kung ani ka mong balay. Oh ano man yung masisiring ito LMWD Prime Water. May da namamag-inagma pag sinalod, namamag-trabaho pa ito. Kaya no di rin niyo tagantahin sakto nga suplahin tubig? Kaya sering ko pa, dito ha karigara, haamon. Dani nga, ni ang tubo dito, ginpapaawasan nala, ini kanan mga fire hydrant. Kaya ano, one time na agiang ko pag uli ko. E sir, ano ito, ginpipinawasan man niyo, kanugon. Kuang kuno ba, kuno magbuto. O mamay la ito. Kian pressure makusog, gimpapaawasan ni ran fire hydrant kada gabi kay para an pressure diri maduruhan ang mga tubo. Kahit mga tubo liwat kasi nin ibahin ni mga naiha na imagine mga 50 years o 60 years na diri to ra pwedehin volume nga makusog an pressure tikang habukid or tikang han water source kay ano magbububto man ini. Madada ko nga problema. Magiinukad ka. Oh, talking about nga yung panukad. May point adto. O ano, nagpa-interview di dahan unang adlaw hi Sir Nono, no, an manager han, nakamonitor siguro ka mga media. Tama liwat ito. Nga di kita at DPWH. DPWH, before ka mo mag-ukad hin kalsada, signan kontraktor. Nga ikaw nga kontraktor kahit DPWH, maaram ka na ito. Nga itong linya hit tubo, di ilarumtuna. Mag-ukad ka nga nila, binakon ka ng drainage, mga box culvert, maukad kahin mga sobra upat nga dalima kadangaw, may igo mo na ito. Oo, di ba iniskulahan ito niyo, maaram ka mo ito kung anong mga kwan ito, pira ka hitaas, itong kalubong ito, expected na ito, may igo niyo. Coordinate ka mo nga daan. Number one good ito, coordination. Prime Motor, LMWD,
Maguukad kami di may apitong. Anamon waray nga trabaho, matuhay nga trabaho di dahan last week. Babalikan namon. May traffic light sa pitong. Ano man, adi, safe adi di nga tungod. O mapadara itong online man han LMW di nga ni Prime Motor. Kahir, itong kabisado. Ops, ayaw di da, sir. Durudusog nga di, kaya adan tubo, may iguni mo. O, sugad. Diri kay magpapatakas ang kontraktor han DPWH, tapos tatahuban pagod, maaram na siya nga nagli-leak na iguniran tubo. Eh, problema talaga ito. Sering pa ni Sir Nono, may mga leak ko no, add to Ilarom, na iigo hiton mga construction dana hiton DPWH, tapos ginbabalikan kontraktor pagtahubi. Ininala, o oh, DPWH, o oh, Sir Edgar Tabakon, Sir, sumati naton ito naton mga kontraktor, pasabta naton. Kami di dia city government, nahangyugihap kami. Kaya no, na, ito naamon mga mulupyo, ito nagsasakripisyo. Oo, oh, dirigad kita hinisigun nga nakuan ha, naton hindi pagpaid. Timbri hey, Director Tabakon, ito ni imo mga kontraktor. Patit mga district engineer. Oo, oh, nga, tugunay at mga kontraktor, may dangani, kaya di man ito tinutuyo talaga, may dangani maigo, masabod nga tubo, nag-leak. Ayaw pagtahubing, i-report. It ibaliwat, bubut kanhin lastiko, tapos nagsisirit pa. Katahubi ito, kaya nung kasabti hitit LMW, di nga ni Prime Motor, nga nabuho ito, kaya gintahuban man niyo dayo, nahadlok ka mo, nga nakaigo ka mo. Ayaw, from the moment ikaw kontraktor, limo mga trabahador, tuguna. Nga sumulod kami ito nga trabaho, andam ka mo makaigo hit mga tubo. Amo nga ni kinahanglan ang coordination. Pagsaragbot po ka mo, saan ka mo mag-ukad, DPWH? Pasabta liwat niyo, intawon liwat, adin ni LMW din ang Prime Motor, wari man kuno report ha amon. Amo ito, ang tawag ito nira, systems loss. Dako it systems loss, kay haros katunga. Pero ito ka, kuan, ka cubic meters in tubig ang nakakarag. Kaya no, mga leak po ito at Ilarom tuna, di ba halinin liyeko. Kaya nagpipiri-piri nga ni, may nga ni mga wire nga nagkakaproblema, nakikitan hitawo. Kaya adi na, hangadla. Uy, adi may problema. Para si didan unang adlaw. O, didiha porosyon itong Maharlika Highway. O, nagsiga-siga. O, nakikitan natun. Madali, pag-identify. Matawag la liyeko, kagatuan dahil ng lineman. Oh, liliwanan, ankuan, insulator, or ano, something dida, ang transformer, ang wire, kung naman wire ang problema, kung may gati na. Ito kaya ato ito Ilarom ituna, it mga pipe, water pipeline, so dapat, ma, DPWH, kung hino man it mga nangangayad it kalsada, ngayong ginsugo, ayaw paghigtilan lastiko, ayaw pagtago, ah, oo, matatago talaga ito, kahit tahuban nga it niyong tuna, tahub talaga, di tayo ito pagkikitaan. Masering man lang itong trabahador, uy, ay pag sumatahubi, kay sisinahan kita ni boss, hanaton kontraktor, ayaw, sayop lugod ito. Kaya no, di ka maaram na gamit ka hantubig, maapektuhan lugod ang supply hantubig, kay nagli-leak, makukontaminate pagod ito. Oo, amo nga kanina, nagyakan ako, ngailanin niyo pag-imna, kay bangin lagi ito may contamination, kay ukoy-ukoy ang awas, di ba? Oo, panhugas la ito, pankarigo, pwedeng. Okay, diri kita ni mga kagsiring pa nga, safe ya, kay kulang nga nilagyan tubig. Di ba, mga kasangkayan? Amo nga itong iba, mga water refilling station yan, ha, irap ito gin-filter. Sano? Ibaligya. O, itong tikang hanawasa. Safe na ka dito ya, kay kumbaga, may chlorine ito, umagi ito ang sedimentation process, tikang dito hatingi, bapastrana, tikang niha aton. Ang problema kasi naton, ang after hini naton, ang individual pipeline na. Kay bangin may leak, bangin may tagas, oo, bangin na contaminate, amo na ito hiya. So, para di na kita humalaban, no? Ma-request kita otro, ha, LMWD, nga na Prime Water. At itong video, katibayan na ito hiya, nga naawas po, hanorte. May tubig, ang ira concern, kaya no, tag 30 minutos la. 30 minutes sa aga, 5:30 to 6, tapos, kulop liwat 5:30 to 6 PM. So amin eh, ginpaabot lang yung concern nira, which is kita, nalipay kita, no, kay gin brought out ini nira, kay ini, pagpamatod ini, nga may awas. Dila kita nakakaintindi hit mga regular employee LMWD kung kaino nga nasusugad ini. Sugad man an hospital, ha, EVMC, di kita maaram kung kay ano, ngayt pasyente nga to,
damot na reklamo nga giniinagi-agian lahera, napatay na lang ira pasyente. Pinaka last andus anyos nga bata nga taga Kampitik Palo nga ginkagat an nawong hintulo nga ayam. Oo. Magfa-file nga ni hinkuan kaso an mag an nanay nga nang tatay han bata. Wari pa kita update han mga reporters no kung talaga nag-file hin kaso. Kay na, may dangayan doctor dito ha EVMC nga attending physician ba hininga kuan ba nga bata nga isusugal ko kuno na akong lisensya ka doktor diri kuno rabies ang kinamatayan nimo anak agad kay paggawas ang death certificate ginisyo lang nga hauliwatan doktor dito iba na lang nga doktor dito ha EVMC agad kay rabies ang kinamatayan bata ano man ito dok. O parehas lang ni kan Senator Bato. Senator Bato, nakamonitor baya kami. Iguuli mo ni Musweldo. O, nagsiring, di ba, ang Senator nga, waray niya kuha ang iya sweldo. Kay tungod nga waray, man iya sulod-sulod na Senado. O, di ko nun niya kukuhaan, ako kuhaon. Nga ang mga previous nga tuluka bulan, o upat, nga waray iya sulod-sulod, igbabalik ko nun niya. O, ini, kay itong taong bayan nakabantay. Sige daw, Senator. Actually, Senator Bato, damo na gantirok ini. Kaya naging PNP chief ini. Naging head in Bucor. May tirok na iniya. So, di rin na siguro itong after hiya itong sweldo, itiya na lang ito para sa bayan. O, pa ito kay. Oo. Pero sana, para sa bayan talaga, ha? Senator. So, amo gihapon ini. Ang doktor di da EVMC. Oo. Nga nagsiring nga isusugal niya niya lisensya ka doktor. Ano man ito yan ah. O, mapakiana kita ang chief of hospital. O, open ini Dr. Aro nga aton oras ang takloban nga program, no? O, para makuha liwatan niyo side. Kay ang last naton nga pakighimang rawhan mga kausa ko ha media, wari pa ko no magpapa-interview. O, dapat kita hindi maghatag in statement. Kay as long nga nilugod kita na pa-interview, mo lugod ito, pinagdududahan. No? Ito ni mga taga-media lugod, pinagpipestahan lugod. Oo. Ito, importante good, may media o kay para na i-report tapos makukuhaan inside ang kaluyo, sugad ba? O, kay kung to din nga igsusugal niya ang lisensya, ta, pada konsul dun doktor, tapos tungod lahat to, imo kukuhaan nun, di ba? Ito, babalikan tagihap ito. Kay nagsiring, at tuhan kag anak ang bata, ini nga kuhaan nga, isusugal ko nun niya lisensya. Kay para din ako din ni mautro. Kay napapausa kita hini. Kaya nung giniinagi-agian. Sige, tapos na kita itong tubig ha. Focus kita hini. Kay mga dagpwini nga issue, mga kasangkayan. Gintatakil tayo nga nga programa. Kay para makasabot po kamo. Kami ha city government, nagbabantay kami hini. Ngandiri ni namon gintotolerate mga suga dini. Oo. Gingkaigula. Ay ni, klarohon namon ha. Ito ni Eastern Visayas Medical Center, di rilot ito under its city government, ha? O, kakalaruhon lang ito namon. Ba, insumiring naman, adik kaman, city naman kami. Diri, ito ni EVMC, itira ito pinaka-mother unit, under ito ra, itong Department of Health, DOH. O, heret nanginginano ito, mga ospital, DOH. O, ito, direct gapito ra na report, ha, Office of Namalakanyang, kanan national. O, kay itong Eastern Visayas Medical Center kasi, national fund ito ang impaayadan bago nga building. Mag-i-expand ganito nga databok. Ang mga ginihinayan nila pag vacate ang lugar. Ang mga magtirinda nga da. Kaya ma-expand dito. Possible nga nito sunod. Pahimuan gap di dahin skywalk, footbridge. O, adin na igbaw maagi ang mga tao pagtatabok nga to kaluyo. O, mamela ito. Pinakadako itong hospital. Nga tanan nga mga gamit. May dangani at tuging kakadya city hospital. Ang kanto nala namon. Kay priority nga to, kay damo nga to mga pasyente. Tapos mababaro kita, sugad hini. Oo, sige daw kuan. Kailangan tayo ni mo, pingani magpa-presscon po ka mo. Ah, dangayin ang dati natin nga kausa media. Hino ba to? Himam Lenny? O, ada pa ba ya EVMC? Kontakta daw. Kay para, kumbaga magpa-presscon ito ni Eastern Visayas Medical Center, parte hini. Kaya para maklaro, mga kasangkayan. Kaya di, may report pa kita nga nakarawat. Itiba ko nung di nga mga, kuan, intern man lako, no? Dane ko, no, nagtitigo-tigo pag i-inject, hakamot, kundiin. Ano, klaro hata daw ito, ano nagtitigo-tigo, di rito pwede.
Dapat ito, kung may mga intern kita, natural na ito, may intern. Kay sunod dito, magiging nurse na po ito, magiging doktor. Pero, parte na nga ni mga panturok, mga parte health na talaga, may det na assist. Usa nga registered nurse, duha nga intern, tulong nga intern, oy, pagkita ka mo ha, gisusugad ini ito. Amo ito. Kung may intern ka, diri kay masering kala, sige, turuking adto. Sige daw, diri ako doktor ha, pero amo itong sakto, amo naman itong tama. Kay kinabuhi ito, itaw, kinabuhi, usala. Ay pag, ini ha, pasensya na niyayakan ko, kaya mula tinigin sumata akon. Jirong kuno, ito akon kuno pariente, ginihin mo nga praktisan, tood ba? It iba nga pasyente, di diha EVMC, ginihin mo nga praktisan, it mga intern. Oh, abri ini, abri kita, ito nga, side ka, di nga nila ginapa-interview. Ngan anyway, magpa-press kun nga nit EVMC, DOH, alayon daw, panginano daw di EVMC, kaya may mga report hini, nga amo ini natatabo. Oh, kaya no, jirong nga ginaginaring asa kanaliwat, kay hino man it mailob hini pag mention hini. Ano man, maghihinulat kita nga may danaliwat bata ang dosanyos sugad hadto nga natabo nga ginlabay-labayan la. Oo. Oh, mag-inaring nga asa nga ni kita, but signon, may danaliwat ito baga diri ka upayan nga nga tatabo, mga kasangkayan. Oo. Oh, makuang kita hini, kaya kanan government hospital ini. Oo. Oh, ngayon usap pa, sige naman himbalik-balik kita pag kuhan side nga to, diri lagi, wari pa magpapagawasin. Kuang good, klaro good nga official statement. So amin eh, babalikan tayo ni otro. So ganaman ang ibang taga-media, maaarama ko sige na rin paghihikakuhin interview nga dito kung anong era masisiring hini. Ngan sana, tungod hini nga akong nga mag-mention yan ha, bangin may nakaka-monitor nga the Howard, hay VMC, oh, nakabati na ka mo ha. In-mention ko na, may mga report nga nakakaabot amon na media, so ganito. Pati di diha city government, ha city hall. Di rin nala kami liya, kaya daman ka mo. Oh, kamo manit nagba-manage nga da. Ngandiri man kamo underhead city government. Ang DOH lugod. Director. Oh, panginanuwa ta in hospitality VMC. Kay diri to maupay nga ang mga intern la kuno allegedly ha, di ak sigurado. Ah, mga ni allegedly da kay mga report la ini. Oh, kay dani liwat may mga report nga sugad hini. To dini. Kay ano, anna report kasi an akon kuno umangkon an akon anak sugad hini. Na-admit nga to, amo kuno ini, napansin na, hindi rin makunin yung mga nurse. Mga intern nga iyan. Ini, kaklaruhon ko, bisan ha mga private hospital, di rila di da EVMC, pati ha ibang hospital, pati di da city hospital, itong managed city government. Oo, Hidoktora Fabrigas, maaram ito, Hidok. Di rito yan, nagpapasuguhin iya mga intern lang at to, pag-injection panurok. Dapat may dito na-assist nga registered nurse, bisan magkausa. Oo, tapos an intern, tulo, upat, adiligid. O, kitaan niyo ha? O, kitaat kamot. May dangani na itong adako nga ugat nga nalabaw. Amo ito, dining apart, kakaptan niyo. Pamulusoy anay. Mga sugad ba? Gindidemo po ito hiya. Di rito kay sisigunan niyo intern. Sige, tusok yan, ugat dituhan kamot. Kadamon ugat na kamot. Magsayo pa ito pagtusok. O, sige daw. O, mga nurses, nga nakakabatiyan na. Amo ito na aton, punto nga da. Safety, kay kwan ini. Kumbaga, ayaw na aton siring pahan nag-message sa akong, ginihimula ko no jiro nga praktisan, di rin maupay, di ba? Oh. Yan na, kay may nayakan na ini. Oh, ano man, para makasabot ka mo, ang mga nurses, doktor, nga may nananginginano, may nagbabantay. Oo, kamo na lang po pag mi-rating kamo haros kada adlaw bago kamo nangunguli nag-meeting kamo mga doktor, mga nurse, igo po dito ay meeting. Oy, nakabati kami dito kan Jero na radyo. May dangani ko no magkukuan na. Ito na aton intern update. Kay masering leton usa nga doktor kay Tudman. Tudman itong giniina kanitong announcer. Ayo ta pagpabay ito na aton mga nurse, ito na aton mga intern dito pag pinanturok kay nagii-intern, nagpa-praktikum pala nga ni kay di pa mag-aram. Oo. Yan, usa ito ha. Ngan ikaduha. Amo na po ito. Kun diri naton kaya, inihan mga nurses. Kay didahan may 1,300 ang ginbibiling ha US nga mga nurses. O, pero warak magsiring nga pagkalakat ka mo ha. O, kay mawawari liwat nurse ngan hi. An akon la, ini kasi nga mga passion, ini nga mga profession, passion kasi ini, like kita ha media. Diri man da akong sweldo ha media o din na talabi na takloban ha Manila da ako.
Pero kaya nung aani lagyap kita, kay passion ini, pagbulig ngan hi, napaid kami ngan hi, walang iwanan ini din yata kloban para sa bayan. Now yan, adidahi VMC, mga nurse, focus ako ang mga nurse, kaya mundamo. Kung pagkita po niyo, baga kinakapoy na kamo, guti ang sweldo, ang benefits. Pag hika-apply ka mo abroad, anyway, makakabulig pa man ka mga gobyerno through your remittances. Damot hiring yan ha abroad, ha US la. Oo. Pagkadto ka mga Department of Migrant Workers, itira opisina, ala tabukit 8 seafood. Oo, edi dan una pag Labor Day, nagkadiha amo, napabulig amo ito. Damon ira hiring yan ha, nga mga nurse. Oo, ay kamugagad nga da EVMC kung hinuhubyan na kamo pagtrabaho kaya itong performance niyo naapektuhan it mga pasyente. Ito, klaro itong istorya. O kumbaga, di rin na niyo kaya, nasusumhan kamo,

nganin kanan anti-rabies o nga mga balaod dapat ini ma-amend. Kaya ano? Diri nga tanan nga local government unit may dadog impounding facility. Secretary Rimulya, DILG, waray budget ang mga munisipyo, didiha Leyte, Samar, Biliran, Southern Leyte. Pirahil at may bungto dida nga nagpapatuman handog impounding. Oo, nga gindadakop ang mga askal. Oo, like didiha tunga. O, dinalak maghihinarayo. Didiha amon bungto, hometown, tunga. Oo, imagine ha, gimpakianhan ko. Kaya nung nga wari man nananakupit aton mga askal, bisan nga ni kan Sir Edward, didaharo. Naging konsel man init ni Sir Edward. Maaramgipin ni Sir Edward. Damo iton mga layaw nga askal. Kaya no, kaya waray punduan munisipyo, pati ang barangay, waray nira dog impounding area. Di bali, di dihatakloban. Kay highly urbanized city, may dangan kita bagong nga facility ato norte. O, pinapanghinano talaga ni naton. Oo, ginsisibot ini. Tapos, ipapakaunti ni nga mga ayam, kadadakupta, after 3 days nga diri ni raging kukuhan tag-iya, ginpapailarong tayo na euthanasia. In short, ginpapatay lagyap ini mga kasangkayan nga mga ayam. Mamasir ngira, kaluoy ko ng mga askal. Mga kasangkayan, it ayam, makaluluoy talaga. O, damo na ayam. Yan, naduhan nala. Misa itdamo ko yan na, kay Dusi Kabugus, kay nanganak na liwat. O, pit lover, gad kita. O, pero itong papabayan niyo it mga ayam, askal, matutudulhin motor, tapos nakakakagat, adi bata may gingkagat hakang pitik palo, namatay, didalhan unang adlaw. Tulong ayam, haging kurusan ang nabong. Imagine, maluluoy ka mo ito? Di ako it naluluoy, mga askal. Ay ka mo ito kaluoy, kaya ano, pinabayan na ito, hantag iya. Bisang pagkitaan, o, maginakan nga dapat maging responsible pet owner. Waray good lagi hapon. Reality ito. So gobyerno, nasyonal, Secretary Rimulya, tagitin in action. Oo, magbabudgeting man kita, yan ang atuig, para maupod next year, igahinta na hapon. Di ba, may dakita ka ng medicine. Oo, may dakita ng infra. May dakita health. Ha, health, igupod ta ang budget. Oy, mga munisipyo, LGU, i-priority na niyo ang dog impounding area. Ayaw niyo paggamitan iyo gaa, ang iyo supplemental budget fund, tanandida. Kundi rin iyo gahinan hinpundo ang dog impounding. Ito, kaya no, mapupursigi na ang mga mayor paghimo, hintangkal, hinayam, naburutangan han mga askal. Tapos maggagahin na ang mga sangguniang bayan, hakada bungto, hinpundo, budget. Actually, may mga ordinansa na inihira. Ato nga, alagad kay 1991 pan ordinansa, umarag ka man Jeron, kaya ginbiling ko, ginkita ko. Mamay, duha na kadikada, tulo na nga ni. 2019, 2000, 2010, 2026, tulo na kadikada, 35 years. Waray kay implement an ordinansa partihan panakupan mga askal. Mamayla ito. O, dito inito nga ha. Okay ba? Sa merang ginimuhimo ako. Libot daw dito kay dadamon ayam. Didi na hanamon area may harani ko kay maaaring merang nagpipinaniguro ako. Kulang an ayam. Pero nga tuwan luyong eskino ba kay kadadamo. Mga layaw. O, di taman liwat mababasulan mayor an aton mga kuan. Kaya no, di rin nahatag an nasyonal, himbudget, pundo. Diri hiragin re-require. Actually, i-require na nga ni Init National, labi na DILG. Oo. Adihi Attorney Bibarno, adihi DILG. Kakatuon tayo ni Sir. Sir, ano, diri ni pwede natin itaganhin mandato ang mga local government unit nga i-priority ang partihan dog impounding. Kay para ang mga askal, may mananakop. Ibalugod nga mananandrabaho mong munisipyo, ada na mag-inukoy, let iba. Nilak magngangaran na kundiin. Basta may da iba. Oo, tungod ang kadamon hanira mga G.O. Oo, wari na lagod ginihimo, ada na mamagtinarambak danay. Oo, hindi lang ako magsusumat kundi ini nga LGU ha. Oo, ano aton hini? Pwede ito hirasuguon labi ng mga kalalakinan, panakop hini nga mga ayam nga layaw. O di ba? Dakot mabubulig po niyo. Kaya ano, siyahan, wari na maliligis, may ibanan, digan sigun nga waray Jeron.

mamiminimize. Oo. Motorcycle incident. Ah, dito mga bladder hit pulisya. Klaro ito. Anong kos? San katumbahan motor? Nakaligis sinayam. Rabies. Oo, kada mo na nagpatay tungod din rabies. Hit ayam, urog manit nga nakakakahain. Ayam nga sinerbian nga atula sulod din balay nga inugayan nga nakakakagat. Urog nga kaso hin rabies, mga askal ito. Mga ayam na wari nagtitimang no, diri na kaya tubungan. Kaya din tag-iya, hunaniya, ang pag-aayam, para lang may parausig, bantay era balay. Diri ra maaram nga responsibilidad nira ito. Oo, pagpakaon. Ngam, ayaw pag, kung nadiri kahinda mo nga ayam, gusto ni mo may parausigla, ayaw pag, paghayupin babayi. Oo, nga ayam. Kaya numadamo talaga ito. Kay, wari man kuno didi lalaki jiron, babayi man la kuno. Kay timo ayam na kagawas, pagkakanto gawas nakakastahanin lalaki. O pagbalik na dayo burod na. O madamo na ito. Now yan na, andi di hatakloban, anong gimbubuhat namon? Kay di man maiwasan talaga it mga huna kasit mga nagahayupin ayam may dala nira para usig, bantay kun hit kawatan. Ano ba ito? Dirito suga dito mga kasangkayan. Responsibilidad mo ito. Kun matudol ito, kun makakagat ito. Andi di hatakloban, yan na, utrohong ko ha, para ngadtuhan mga namamati yan na, mga barangay captain, buligi kami, mga barangay kagawad, danod. I-report haamon ha City Veterinary Office, ha office ni Doktora Eunice Alcantara, kung hain nga mga pamilya, kang kanay ito, mga ayam, nga mga askal. Tapos, mag-i-schedule kita ha iyo barangay, like for example, ha barangay 88, San Jose. Kay meda ni nag-arohin bulig aton usa nga kapitan nga da. San Jose. Lamo man ito dito nga barangay San Jose. Sugara po hinin aton. Ilista niyo kay masering ito Doktora Yunis. Sige, pag-schedule kita. An aton mga dog impounding team an may mga sibot nga ni nga may motor nga nagkakargahan mga askal. Yan na lang nga bugos nga bulan iton Mayo. Mag-focus kita San Jose. Ura-ura ito. Oh, sunod nga bulan iton Hunyo, di naman kita sagkahan. O, pagka Agosto, di naman kita marasbaras. O, kutubod talaga masahid ito. Ilista po niyo kay kamon maaram kung nirahin ng tag-ihe itong askal. Kay kamiliwat, itamon dog impounding team, di ha, ha, city government, no? Ha, city veterinary naton. Kung ano lang naagian, amo lang namong gindadakop. Takay di man, ito 24 hours kami nagpipinanakop itong mga askal. Oo. Mas maupay good ang barangay ma-coordinate. Doc Alcantara, Doc Yunis, pwede han Sabado, didikita haamon barangay, mananakop kitan ayam, papaupdang konaktanod. Ito, malilipay kami duro, didiha city government. Himam Yunis, malilipay itong duro. Nga mabulig ang mga barangay official haaton. O burubli kita ini. Kay para maubos ini nga mga askal, kay actually kakantoon ito namon ang balay. Papakihan ito namon ang tag-iya. Ma'am, sir, kaya pa ini niyo serbian, kaya ang report nga diha amon, ang sumatan iyo tanod, kagawad nga nag-inspeksyon nganhi, may da kamo ayam lima. Ang usa, nakahigot, ang upat layaw. Ini nga upat, example ini mga kasangkayan ha, ini ma'am nga upat, nga ayam, kaya pa ini niyo serbian, kaya pa ini niyo tubungan, masering na ito ang, amo nga ni sir, dumamo man ito, anamon launtan, may para usigla kami. Dumamo man ito, kay natural, kay may babayi. Madamo talaga ito, magpipinanganak ito. Now, kung di rin ito kaya na niyo serbian, kay itong ayam, di nga it matubungan o sa kadlaw. Pag ikaduha ito kadlaw, naglalaway ito. Ito, rabies na ito, mga ngagat na ito. Kay tinutubungan ito mga kasangkayan, bisan once a day la. Actually, twice a day. Mas maupay kung twice a day. Pero bisan once a day la, okay na ito, hirasolve na ito it ayam. Ayaw ko la pagpalipasin gutom o sa duha kadlaw, di mo tubungan. Amito nabubungit mga ayam, nagpipinanukob. Nagpipinangalkal itong mga basura hagawas kay ginugutom. O, yan na, kay di man niyo kaya, sir, wari kami mga katuyo opisina, wari na amunin mati-turn over. Kumitagad kami niyo commercial, kaso wari man kami time. O, sige, kami ang makadto, hayo balay. Kukuhaw nito namon nga iyong mga ayam, nga di rin na niyo kaya tubungan, kay damo na. Oo, wari na nabibilin na niyo bugas, sa niyo kanon. Kay damo na niyo ayam, di rin na niyo akos pakaunon. Kukuhaon ito namon, pasabtala kami. Sugad kami ito di City Government, Hatakloban. Which is sana,
habugos nga Pilipinas, bugos nga Leyte, Samar, Biliran, Southern Leyte, sugad gihapon it mga LGU, it mga munisipyo, mga mayor, hakada bungto, gahinita hin budget ang kanandog impounding facility, period. Nga di kita mga kasangkayan, itong iba natin nga topic, no? Congratulations nga yan, han mga teachers. Oo, kay Juan, gingawas na ang kanan licensure examination for teachers, no? Result, an exam nera. Oo, damo ang nagpakapasar. Amo na ini, kay damo nagpakapasar, ang pakian aliwatin ng Department of Education. Damo ini nga magpaparangking, ang mga una nga mga nangraduar, ang iba ito, waray pa magpakasulod at trabaho. Mm-hmm. So ang iba hini naman, mag-abroad nala. Now yan na, napila taha division, no? Prangkahin niyo nga daan. Kaya bahay naman may issue parehas ang Didiha City Division, no? Nga palakasay ko, no? Which is naghatagin ko na to hi Sir Nilo Eder, no? Ang Didiha, ang spokesperson nga Didiha City, Tacloban City Division. Nga uswari kung ito nga mga palakasay. Paunahay ko no ito kung hinun una nga mga nagsubmitan, nagagkumpletohan requirements para makasulod nga teacher Didiha Tacloban. Ang akong liwat hini, ang aton hini mga kasangkayan, prangkahin niyo it mga maestra naton, mga maestro. Klaruhin niyo kung talaga damo pan waiting, pending, pagtrabaho laan na ibang trabaho, kay para heradiri maghinulat, amo man la ito. Kay imagine niya na mga kasangkayan, oh, may danaliwat resulta ha? Oo. Ang aton alma mater, no, did he linyo, nanguna lagi hapon, kay tulo. Tulo ang nadarahan top 10. Oo nga mga nagtake han let exam nga nag-eskwela di LNU. Mm-mm. May top 9, may top 10. Ha elementary. Tapos ang high school may nag top 10 liwat. So bali tulo inihira mga kasangkayan. Oh, congratulations no. An Leyte Normal University. Kay ade oh, makita niyo monitoring screen. Amo iniheraan mga nadara han top 10 duha an ha elementary usa an ha high school ngan based han result no ade may napakita 4 minutos sihabol tayo ni mga kasangkayan ngadtohan mga nagtake han let no ha elementary an nagtake han exam 32,796 oo. Sobra 32,000. Ang nakapasar, 18,376. O, elementary ito ya ha. Kung ha-porsyento, 56.03%. Sobra ka ito nga gihapon. O, kumbaga 100%, 56.03% ang nakapasar ha elementary. So, sobra ka ito nga. Ama ito ha, 18,376 ang nagpakapasar. Hasulod han sobra 32,000 nga magturot do nga nagtake. Oo, nga estudyante nga nagtake. Di rin estudyante kay nagtake na nga ni, graduar na nga ni. Oo, mga elementary kwan ba nga nagtake han let exam. Ang nagtake han exam sobra 32,000. Oo, 18,000 plus ang nakapasar. Nga di naman kita na high school. Oo, and secondary. Damon nagsamin, no? Oh. 61,561 examinees. Ang nakapasar, 45,001. Oh. 45,000 ang nakapasar. Han secondary, halet, 73.10%. Duro damo ang nakapasar han high school. Oh, congratulations po ha iyo ha. Amod to, anha elementary, duha ira. Na type top 9 ngayon top 10 taga LNU. Oo. Tapos sa secondary top 10 habugos itong mga Pilipinas ha. Oo, taga LNU gihapon. So amo kasi ini urog kasi nga mga sumiringani nga teacher magturot do product LNU quality talaga ito ya. Oo. Kay kami gadlaudogan nakasulod nga ding mga ABCOM ha LNU nga oo ambot nga nagpakasulod gani. Pero sa bagay wari gadada siguro magturawan elin yung pakasabot at sa bagay ada pera jiron
Oh, kaya kung kasi kita nag-graduate kasi kita linyo. May dagad man mga may dagad man mga nagkasasalin kay urog haamon na magkuan na mag-abroad ang iba mga teachers na tapos ang iba haamon nga mga ABCOM adi dahay linyo kuan na. Mga call center agent, mga head na adto Cebu, adto Manila. O Camila ni Melanie pa siya. An kuan adto haloy nga istasyon. O Camila in baga nagpadayon na naamon batch. Anyway, congratulations no aton mga teachers. DepEd, alams na, daamo ini. Oo, ikakainta na liwat ini. Amin yung pakiana. Oo, mo pager ang kaging pakiana mo. Prangkahing adaan. Kumbaga, diri pa niba, may mga pending di dahan 2024, 2025. Sumati hira. Kay para hira, makag-adjust anyway, ha Taiwan, ha Japan, ha Singapore. Daamo yung kikinhanglan nga itong teachers. Kay para mag-abroad laan na hira. Oo, amo man la ito. Tapos kung may danar, habang waiting han ira ranking, kay may mga present pa nga kinukuha, amo nang pag-uli nira. O, amo man lay para sinin mga nurse. Ayaw kita pagtrinabahungan ni kung pagkita naton nga maghihinulat kita maiha. Sayang ang oras. O, pag-abroad ka mo. Anyway, may damang kamo ito ipapadara lagi pa iyo kag-anak. O, ayaw la kamo pag-urubos kay wari nalot mabibilin nga ni aton. O, amo man la ito naton hito. Okay? Un minuto. Oy, waray na. Alas 11 na good. Kada mo pa hininga topic, no? O, unta nga ito nagdi-discuss. May da pa ngayon kita i-update. Sunod na laliwat. Partihan. Ang gin-post nga niyan, City Tourism. O, di ba? May dahira gin-post parti sangyaw nga nag-iban ko nun mga activities. Actually, mga kasangkayan, dayon ang sangyaw. Dirit na ito nag-uundang. O, may parid of lights. Hindi, di waray. Dito kuan kun waray. Sunod na la. Hingadayan ko iyo. Oh. Anyway, ging kaistorya naman namon dito ang City Tourism. Actually, nagpa-press ko nga na to the other day. Kaya ging kwan namon nga explain. Oh, ma-explain good. Kaya nag-post la kasi hira. Oh, may mga negative comments, something. Oh, maram naman kita, adi man kita. Oh, amo ito, ging panginano naton dayon. Tapos, ang amon ito, ay kamukabaraka, mga taklobanon, labi na mga nagkikitan parade of lights. Dayon, ang Grand Santa Cruzan. Dayon, oh, yan ang nga katapusan. Alagad kayo inaandaman naton. Nag-allocate kita hinda ko nga kantidad parang Grand Santa Cruzan kada barangay nga ma-attend. Oo, gintagan ta talagang budget. Susunod na lang ito mga kasangkayan kay kinukulang na po kitang oras. Hangaran, handukal nga pamunuan ng Tacloban. Ilarom han liderato ni Mayor Alfred Romualdez. Kutob, sunod nga adlaw mga kasangkayan. Dinilagi hapon nga programa. Oras, han Tacloban.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pagod sa maghabang trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic

0: radio ko.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, alas 11:14.
3: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: L11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga

0: Mao pahingayo ka mga K5, abrihantaran aton programa 11 Mbps mga balita ng public service sa kada das 11 ton aga. Medyo nadilatar na aton pagtika mga K5 ano, adalas 11.15 na. Tungod manggod hini nga sige ton parong-parong hiton kuryente. Ano daw ulit problema hiton supply hiton leyeko to? Dalit sige gihapiton amon araw adjust din hit amon signal ng pagbabalik hakahanginan. Ini ka K5 Kevin Show sana Miyerkules na. June 13, 2026. Pista man ko na pati mayana. Ba, Milton Opayagod. Kalitaw, kung galad to. Pagpahinomdumhan mga taga Fatima nga napakumbida kami. Hara nila baya, matadong la. Nga ni ba pa nga nagkikaadhan ni Raka Fiestahan niya ng adlaw. Happy, happy Fiesta yung nga tanan. Tipatian la ha, di rin magre-rebook. Damoy na aton pagkakahimang rawan. Update ha Iran, update kan Bato de la Rosa. May adaliwat kita niyan bisita nga magtututo ha aton. Bangin ka mo makumbinser nga umapih iton iya negosyo nga bangin magkamayada ka mohin sideline. Adalit iyo cellphone. May dalawat kita niya interview hiton top notch sir. Ang top notch sir han board exam for teachers. May dalawat o sa panga ruba nga kalsada nga kontrobersyal diri hapalo. Punong-puno kita yan na mga ka-K5. Adonai Sir Ruel. Sige, kani antay at magiging kahimtang. Ito natin panahon, yan ang adlaw.
1: Sulat panahon.
0: Sir Ruel, good morning.
2: Good morning, mga pahinga aga, sir. Ngan sugad man na natin mga ka-K5. Ka nagkikita natin Facebook Live. Ngan nan mamati han iram mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlaw, han Miyerkules. Ika... 3 kadlawhan Mayo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita makakaabat in good weather, correct sigon, posible lagi hapon maurog itong baga pagsirak, matindi nga pagsirak yan ang adlaw, kaya sa itong baga pagulan, kung may mga pagulan man, tigda ay laini, ang panalagsa, mahitungol liwatan sinisaring local thunderstorm, nga usang ada duha ka oras sa naman ang puwiling alawat thunderstorm kun makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Ngayon kung nanyang barangay, bungto or syudad, maalakbatan hindi nga local thunderstorm, pwede tumagkaadan makusugay ng oran, makusugay ng hangin nga may kaupon ng pagkidlat nga mananabula ito sa COVID usang ada duha ka oras. Basang liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa ang low pressure area nga naikaloy na sipatan ini kanina nalasutsuya ng aga nakatuha 485 kilometros sinirangan ni Tonbirac Catanduanes waray na ini picto bisan din ng parte taton nasod ngan waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni atropit salit na natin mga K5 nga nagpapakabuhi kadagatan pinaagyan pagisda talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran mo pa'y para liwat hira makalikay, hinano pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 ng mga biyahe ng adlaw, pinagihan dagat, talawas gihap pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gale warning nga ginisan pag-asa, diniatropit ng habugos nga sinirangan, han, Visayas. Ang natin real time ng temperatura, dakita ha 28 grado, di dahil takloban, kana natin adlaw, sinilit kanina, yan natin ngayon init factor, yan ang mga oras, dakita ha 42 sentigrado. Yan na itong mga oras, Sir Kevin, ang init factor. Ang natin adlaw, sinilit kanina na alas 5.17, matutunod niyan nga kulop, alas 5.55. Anaton daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras ngan 38 minutos.
0: Okay, damong salamat Sir Ruel and weather update.
2: Damong salamat kan maupay nga aga late.
1: K5 News FM live report.
0: Oras mga ka-K5 alas 11:22 na. Sige, update ane kita nga dito ha Iran mga ka-K5 ha. Di na't gibabag-uhi, ano mga ka-K5, it is status kitong ceasefire. Iton mga apiki kan Donald Trump, amoy't makulba mga ka-K5 yan na. Iton mga apiki kan Donald Trump, in nagsiring, naging kukonsiderar yan na ni Donald Trump an pagbalik han combat operations dito ha Iran. Kung aton manunumduman, kakulup nga adlaw, nagsiring US President Donald Trump nga matiwog-tiwog na iton ceasefire, na ikamaratay na. Ha? Pero, bangin may dapahin ni paglaom mga ka-K5, kay ano? Hi Donald Trump inagbibiyahi yana tipakadto hat China. Ha? Makikig istorya hiya kan Chinese President Xi Jinping. Maaram naman kita nga itong China naogop itong Iran. So yan na, hi Donald Trump nagbibiyahi tipakadto hat China, makikig istorya hit presidente itong China. Ha? Ambot lang ahaw kung upod hit ira pag-iistoryahan kung magsiring hi Donald Trump kan President Xi Jinping, kumbinsira daw itong imo batos, Iran, nga paiban-ibanan it ira mga kondisyon nga ginaaro para magkasabot na kami. Aton itong niya na makikitan. Ah, siguro buwas may dahini update kung ano't magiging resulta hiton pag-istorya ni Donald Trump ngan hi Chinese President Xi Jinping. Ngan mga ka-K5, adi na ano kay Bato, waray pa planin pag-surrender, so itong NBI na mismo it nagsiringkan Bato. Ang National Bureau of Investigation kaninhan aga inaghangyo kan Senador Bato de la Rosa nga sumurinder na ha mga otoridad tungod han warrant of arrest na agin isyo han International Criminal Court. Kung aton manunumduman, kaninan aga nagsiring hi de la Rosa nga diri hiya man mamati han panawagan han minority nga mga senador nga sumurinder hiya. Nagsiring naman kaninahan aga hi NBI Director Attorney Melvin Matibag, sige, kay amo man la ito, ito niya personal nga siring. Pero hi kami, in may danamon trabaho, nga dadakpon hiya kay may ada warrant of arrest. Ngan kon mahihimo, nahangyo ako kan Senador Bato, nga mamurayaw na lahiya nga sumurinder para waray na kasamok ngan waray na palanatlanat nga matatabo ngan atubangon niya iton iya baratonon ha balaod. Kinahanglan respetuhon ito nga warrant of arrest kay tikang ito hinusa nga competent court. Yana kun diri ha masurrender sumalakan matibag may daagod matatabo. May da palanat-lanat kay iton kami nga mga otoridad may da namon trabaho pagpatuman hini nga warrant of arrest. Kay kung diri namon initumanon nga amon obligasyon, magkakamayada hindi ipagsunod han law and order. Maaram man iton hibato kay tikang hiya law enforcement salit para kalikyan hindi rin maupay. Mas maupay nala nga magtubyan han iya kalugaringon ha mga otoridad ngan diri na magkagubot ngan waray na ibang tao nga mahidadabi. Hala, pamati ko, matry good itong kuan, ha? Ha? Matry good itong, ano tawag hini? Matry itong NBI agents pag malaaristokan bato. Mga ka-K5, pagkapilaan ay kita, relax anay kita, samtang nagkakape kita, ang kape na nagtatanggal ang toxin sa aton lawas, ang DTX Coffee Mix. Ha? Nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa, ipinaagi han DTX Coffee Mix. Ngan, kung nag-iinabat kahin high blood pressure, ngan diabetes, adi ang tumara, ang Herbal Food Supplement Capsule DTX 500, garantisado nga nagko-control han high blood pressure ngan diabetes and DTX 500. Ini nga mga produkto in available ha Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, sugad man ha magkalainlain nga mga drugstores.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:27 na naton oras mga kakayfive. Sige daw, haton pagbalik, kita unta ini kung makakaproy ba kita hini nga aton sideline nga itaton cellphone la iton gagamiton. Ah, kay serbisyo publiko man ini nga aton programa. Bangin mabuligang kita hiton aton sunod nga magiging bisita nga aton may interview. Patalas tas anay kita mga ka K5.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike, kung

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karay mo matry? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Algazar. D3 Bio Health News.
3: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy si along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City, Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC,
4: at mabibili na rin sa Zelmar Pharmacy, downtown Kalbayog, at sa 3Zian Pharmacy sa San Policarpio, Kalbayog City.
3: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Kalbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
5: May tungod kay Health is Wealth ngang prevention is better than cure. Ginpapahibaro ka mo, Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 nga to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4 at medyadong kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Clinica, the Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
6: Mario, taga Santiago City. Nagkaroon ako ng bronchitis. Malalim na ubo na may plema. Halos hindi na ako makatulog tuwing gabi. Nag-decide ako na subukan ng D3 Bio. Dalawang soft gel sa umaga at saka dalawang soft gel naman sa gabi ang iniinom ko. Sa loob ng isang linggo, lumuwag talaga ang paghinga ko. Nabawasan ang ubo at lumakas ang pagnanatawang ko. Ngayon, hindi na ganun kabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Kaya patunayan ko talaga na epektibo talaga ang D3 Bio. Maraming salamat po talaga.
7: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home. May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audiotech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audiotech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon. Gusto mo ba ng catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera. Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, it Eli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hap for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
0: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Higin pa may marohan, Liceo del Verbo Divino Incorporated. Ngahiray na karawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027. Ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
14: Dati ako ay nagme-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga tong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
15: DTX 500. Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan. Marami pang benefits sa kalusugan.
15: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Detox ka ba? Mabili sa mga butika.
17: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na ng mapatunayan.
18: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis, pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika. Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
19: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX. DTX Liniment Oil. Sa bawat bahid, mapapa sana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na munsang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
20: Extend Food Supplement for Men.
22: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Oras mga ka-K5! Alas 11.39 na wari man nasabutin ni mga ka-K5. Sige, kay ining aton programa it ngaran hini 11 Mbps kada alas 11 mga balita ngan public service. Nahiuna na kanina na aton pagbalita itong kabutangan dito ha Iran ngan itong kabutangan ni Senador Bato de la Rosa. Yan na. Nga dikitit aton serbisyo publiko. Paghimang rawan ta ini, nga siyempre nga tanan kita, bisan nga ni iton may-ada na pakabuhi, nagmamalahi mo lagi hapon nga magkamay-ada hin iba nga surok, hin iba nga pagkukuhaan hin income. Asay pa ba iton waray? So bangin man la, damo man ini nga klasin pagpakabuhi. Nga dila kitit legal ha? Ayaw kitit nga illegal kay nabalik ito hindi rin maupay. So yan ha, bangin makabulig ini haaton, nga usa nga klasehin pag-earnhin income bisan ganlaanay kita mag-start hindi rigo dako laanay ngan labot lahi to nga may da income may da pa iniba nga mga benepisyo ngan ikakausa naton niya na adi ka K5 Roy Cantuna nga naging assistant director badto nga si Roy Haneda okay di diha Caraga region okay ngan formerly di diha DILG. Okay, diniha Region 8 ngan adihan nagtututdo diha Leyte Colleges. Okay, nga nagilinugaring iti akalugaringon nga negosyo, entrepreneur. Okay. Maupay nga tikaorod to, nga K5 Roy.
25: Okay, sugod man K5 Kevin and una, salamat hini na naman nga higayon. Ani na naman ako ha iyo istasyon. Para mag pasamwa kiniya na nga ato na business endeavor nga may dahiya component in livelihood. Amo nga gin kuan ko na imo gin daop ko kung okay la makapromote kita because di rely ni para ako as a businessman, as a digipreneur. Digipreneur
24: na kasi tawag yan. Tawag gini o, kaya ada digital, online.
25: Online, then may dahiya component nga makakabulig kita.
24: Okay, sige. Istorya hidaw kami itong mechanic sini. O may da kita pira ka minutos yan. Mga 15 minutes more or less. Sige.
25: Okay. Una tanan, pag-retire ko ha government okay. Sa Assistant Regional Director Haneda, umuli kita nga ni, then nagtutdo. Then naging travel consultant ako, business okay. And travel consultant. More like tourism industry.
24: Okay.
25: And after 3 years, naglugaring na ako, I have my own consultancy firm yan ha. Pero nakita ko ining opportunity nga makakabulig, very affordable ang iya investment.
24: Mm-hmm.
25: And may da pa component nga livelihood makakabulig kita. Ngadtuan waray pa capital.
24: Mm-hmm.
25: So as any nga avail na ako non-traditional inihiya nga business. It's okay. Part of the sinisiring nga digipreneur. by being an owner of a travel agency and at the same time payment center all in one.
24: Oh, okay. So travel agency nganhin payment center.
25: Yes.
24: Okay.
25: K5 Kevin.
24: Mm. So anon init pagtikang?
25: Okay. So ha traditional nga pagnegosyohin usa nga travel agency, kinanglan ka may ada ka opisina, may ada ka tawo, nga isasubmit mo for accreditation ha Department of Tourism, may permit ka tanan.
24: Okay.
25: So iniya nga nang traditional, it starts with a home base.
24: Mm-hmm.
25: Home base laya, adalay ni hati mo cellphone, adalay ni mo tablet, may dala system.
24: Okay.
25: Amo tin papaliton actually, invest nimo ang system.
24: Mm-hmm.
25: Ang kaiba niya ha traditional, ha traditional nga ni kasi like bakery, hardware, magsusolo ka la,
24: okay.
25: Linugaring ka. Inhiya may coaching and mentoring, may da training every night, may training pagtutduay mo nga mahabaro ka hininga klasihin negosyo. All at your fingertips. Kaya daman basta Android dito imo cellphone, imo tablet, you can actually do the business.
24: Mm-hmm. Okay, nanglan Android.
25: Oh, Android, okay. Android. Okay. Mm.
24: Ano it aadahin ni nga travel agency ng payment center nga pwede ma-avail?
25: Yes. Oh, so una ang mga services.
24: Okay.
25: May da as a travel agency, travel and tours, makaka-issue kayong ticket.
24: Ticket.
25: Local and international.
24: Okay.
25: May dakaliwat sinisiring a hotel booking.
24: Mm-hmm.
25: May dahiya dida Airbnb, okay. Ada na hiya di sulod na hiya system. May daliwat tour packages local and international.
24: Mm-hmm.
25: May da mga city tours hiton iba-ibang nasyon nga pwede mapasyadahan.
24: Okay. So ini nga bangin makasiring iton iba nga ini nga imo travel agency online booking nga para lahiton nan mamasyada. Pero tinuod ini nga tanan nga klasehin pagbiyahe.
25: Yes, nga tanan nga klase.
24: Sa mga kanang mga turista la ini.
25: Dire, nga tanan nga klase nga pagbiyahe, ngadto ka Amerika for business transactions, business purposes, ngadto ka mapasyada ka.
24: Mapasyada.
25: Or on ano man nga imo
24: kanang opisina nga pagbiyahe.
25: Kanang opisina nga pagbiyahe.
24: Okay,
25: hiya ko liwat when I affiliated ini, itakon consultancy firm, may da naman ako registered naman ako BIR.
24: Okay.
25: May da ako Hafil Jeps, may da ako official receipt. Mm-mm. So waray ako, waray problema. Bisan ano nga pagkita, legal good talaga okay. Iya.
24: So it pwede mabook ha imo nga kanan pagbiyahe an kanan airline ticket, pwede liwat ang travel ha adagat.
25: May da, may da gihapon
24: okay.
25: Kita shipping.
24: Mm-hmm.
25: Industry itong shipping like TransAsia, like Fastcat. Pwede gihapon makabook didi. Supercut,
24: okay.
25: Ini na, ano pat nabiyaya na OceanJet.
24: Yun.
25: May da.
24: Sige. Ano man ang tuwan usang MC Nisiring payment center?
25: Yes. Ini, ginusa nala. Because this is non-traditional, may da ka na travel agency, may da ka pa payment center.
24: Okay.
25: Like, for example, pwede makabayad dito yung bills payment. Bayad mo it kuryente, tubig, internet, may da na.
24: Okay.
25: Ada na ito nga system. May daliwat remittances ng itong mga offices, government offices, may ada na. Then you can also market insurance and personal accident insurance. Oh. Ada na inihiya. Then aside from the services, may products gihapon ini nga nakaupod na inihiyan package. May products like wellness, cosmetics, frozen items, ganin bugas.
24: Mm-hmm.
25: Kumpleto na.
24: Okay. So, papano kahito nga da makakasulod nga system?
25: Okay, so this is purely by invitation.
24: Ah, okay.
25: That's why ako, haya na, every Friday may da ako online orientation for free.
24: Okay.
25: Through Google Meet, han mga interesado ko, ginuna ko anay nak mga kasangkayan.
24: Okay.
25: That's why dumaop na ko yan ang anhi para liwat maka-invite na kita. Ito na, bisan di rin natong sangkay nga interesado, just connect with me, Facebook, Your Cantuna, or through kan... K5 Kevin and Maruroyagon, gini-invite ko kamo ha GC so that you will be given a link kahuman kada Friday alas 7 may da talaga 1 hour hiya nga business orientation.
24: Okay, iton mga ka K5 para tan mamati naton niya na eh, kung karag na makigsumpayan kan ka K5 Roy, iton iya Facebook inin your ginbaliw an Roy YOR Cantuna. Okay. Letter K ha, itong Cantuna, Your Cantuna. So kung karuyag niyo nga mag-inquire or mag-participate hindi nga iya online meeting, i-message na lahiya didahiton iya Facebook account nga Your YOR, Your Cantuna. Okay, ano itong schedule na kay Fibroy? Ano imo online meeting?
25: This is every Friday, alas City, through Google Meet. So may dako link nga ginihimo ito. Anwaray pa Google Meet, ma-download
24: okay.
25: Apps. Then they will be invited at GC para pag-open nerahan link, ada na hira diretsuhan portal.
24: Okay, anyway ano, kung may interesado maapihan meeting, waray ka man babaydan pag-attender ito nga online meeting.
25: Yes, okay. K5 Kevin, free and no pressure, pamatila, pamatila.
24: Pamatila, bangin man lang mainganyo ka, nga haimo pagkita, makakabulig haimo, personal nimo nga mga lakad or karuyag nimo additional income. Anyway, waray man bayad itong online meeting.
25: Yes.
24: Okay. Sige. Usually, napira ka minutos itong meeting.
25: Actually, kada meeting, 1 hour ko diya. Upod na question and answer.
24: Okay. So, that's 7 p.m. every Friday.
25: Friday. Kuto okay. Balas 8.
24: Okay. Pananglitan, may ada interesado. Package man ini, di ba? Payment center nganhan booking for travel. It ada plus panim sinisiring kanina ng ibang services. Anit paagi ni pero siyempre mapakiana yan abangin direko ako sa itong pagbayad.
25: So amo ini anyway bisan waray pa kamo mag orientation isusumat ko na lang. Of course to avail hini may din sinisiring ang mga packages.
24: Okay.
25: Okay. So kung gusto mo maging franchisee, tawag franchisee. You pay 19,000 pesos.
24: Okay.
25: From here, from 25. Direct to the company, diri ha ako nito pagbayad.
24: Okay. Oh, tapos, ano itong company?
25: Global Pinoy Travel and Tours.
24: Ah, okay.
25: Amo ito akong gin-affiliate ha, Manila. Ah, okay. Pinanginano ko ini, kinadto ko, 13 years na hira.
24: Okay.
25: May dira, they have their own building, may BIR, may Securities and Exchange Commission, may Department of Tourism, tanan, kompleto hira. Anyway, aseto, so entry level is being a franchisee.
24: Okay.
25: Ma-invest ka in 19,000 and you will own a travel agency.
24: Okay.
25: Tapos may da ka na account for your payment center, a travel agency, pwede na ikakada cellphone. Himuang ka nira in account.
24: Ay, in account. So, okay.
25: Plus GC, nga ada ako, ada itong mga mentor coaches sa yun, Manila.
24: Para mag-guide haimo.
25: Para mag-guide haimo, may da-adlaw-adlaw nga training. Kasi mandatory, limaanay ka at adlaw nga training antes ka mag-operate.
24: Oh, amoy na nung airline ticketing, bills payment, pwede kayong mag-load di da?
25: Yeah, yeah, yeah. Nga tanan, may loto pa. May loto.
24: Remittance, insurance, hotel bookings. Actually, kung mabiyahion ka, nga negosyante ka, bisan ka nga ni di maghunaunin negosyo.
25: Yes.
24: Kaya di da pala, makaka-access ka nga tanan itong imong mga biyahe, makakagpili kit barato nga mga tickets.
25: Tinoo dito, kay tulo ka klasit na gamit ini, user, okay. Personal consumption lang imo.
24: Okay.
25: Pamilya, makaka-avail para makakabarato ka kung permi ka na travel. Or, siyempre negosyo, gusto mo maka-markup, magiging dealer ka.
24: Okay.
25: Then iti katulo, leveraging, makuan ka na, madaop ka na yung tao. If you want to help, if you want to have business partners, amo na tiya.
24: Oh, so ganito nga insurance, ano?
25: Ay,
24: kinanglaan itong insurance, liwat nato nito natong tagsa-tagsa ng kinabuhi. Kung may kita extra money, o may kita budget, pwede ka liwat din ang mag-negosyo insurance. Ano ito nang sinisiring nga ka ng 19,000? Ang bugos ito nga package?
25: Ang bugos nga package, entry level.
24: Entry level.
25: Franchisee tawag.
24: Ah, franchisee.
25: So you enjoy hini. May da ka na travel agency, may da ka na payment center.
24: Okay.
25: Tapos, paano ka ma-income?
24: Oo.
25: Of course, amot pinaka-importante ito. So kung services, may da ka markup.
24: Okay.
25: Kung mapatubo ka, simpre.
24: Ah, ganyan. Okay.
25: Mayroon may da ceiling itong kumpanya.
24: Oo,
25: labi na ha, ticket, diri pwede din. So ganito, papaigo ka
24: lang. Palanglitan, may da ako mga sangkay nga maram na herang hi ako nagpakuan ako ito nga franchise na ako. Sir Kevin, i-book daw kami dida.
25: Oo, di ba?
24: Mga mobya man pagkato ticketing office.
25: Actually, hi, K5 Kevin, usa ko na ini nga kliyente. Ipapakita mo talaga iya itong,
24: oo,
25: itong amount, anong airline, para mapili hiya. mapilit kliyente ko ano di dati gusto it pinakabarato ba it pinakamahal
24: yun o nga tanan nga schedule ada
25: nga tanan nga flight schedule ada
24: okay so ano man ang kundiri ka ito nga franchisee eh? May diba ibang kategory
25: so gani ni kung if you are a franchisee you earn by markup tapos kung bills payment convenience fee
24: okay
25: tapos may da ka commission kung may da may mapabukay mohin mga packages may commission ka and then aseto hiya pero kung next level it mo sinisiring ka ng affiliate naabot na yan 57,000 okay. Equivalent to 3 accounts pero ikaibahan niya the same gihapon may you own the travel agency you own a payment center pero may da ka cashback or residual income
24: kung may da kahit ang franchisee ka, may kaman bills payment di da nga up. How do you earn from bills payment? Pananglitan, masirinit ako ng mga kapisina din, himabayad ako hakuan. PLDT, kung ano, yes. Globe, ikaw nit pagkuan.
25: Amo ito, may da sinisiring natin nga convenience fee.
24: Ah, okay.
25: Ito di da, amo ito di da ti mo, kuan. Dirigad ako, importante lang nga, ma-assess ni mo, kan imo kliyente kun ada kan lugar nga makadtupahira usa nga poblasyon for example bayad center
24: pasahi
25: pa Pacquiao 100 so ikaw ma convenience fee kalan 40 pesos okay na sugod lah ito
24: total nakikitan man diri transaction nga tanan may da pinaka resibo ibagod man ini nga klase na yanin kuan inin ginukulang mangod kitin oras ano ka K5 Roy ano it oras na didi 11:54 na. Sige daw, ano in gist, in summary, ano it pinaka-importante ng mga punto dida?
25: Okay, so ganun pag gusto mo yung klase negosyo, mataya ka, ma-invest ka.
24: Natural,
25: either a franchise or an affiliate. Kung may dakakwarta nga 19,000 franchise,
24: okay.
25: Tag-iya ka na, no question. Kung gusto mo, tag-iya ka na, may da ka pa tulong account, may da ka pa cashback or residual income, kada transaction, may markup ka na, may masulod pa imo, mag-affiliate.
24: Pwede iti mo anay pagpa-entry as franchisee tapos magbalhin ka nga 257.
25: Yes, asya nag-gimbuhat.
24: Okay.
25: Kaya ginadman ko anay ang franchisee.
24: Okay, tama.
25: Being a franchisee, ginadman ko. Nga kung mag-transact ako sa franchisee, markup lat akon.
24: Okay.
25: Pero kung mag-affiliate ako, after a week, kung pwede na, may da pa ako cashback. So nag-level up ako.
24: Okay.
25: Para dubli ka sayang, sayang. Pero ini pa, kung diri talaga kaya pa maging franchisee or affiliate, may da sinisiri nga sales agent.
24: Okay.
25: So tanan nga services ko, na-invite akong mga sales agent nga kilala ko or refer da akon, then you just 365 la to engage. And bali personal accident insurance mula ito para makatesting kahit amon produkto.
24: Okay.
25: Then you become my official sales agent.
24: So 365 per year.
25: A year.
24: Personal accident. Insurance. Pero itong coverage ito, amount?
25: It coverage niya kung accidental man ini, accidental death, disablement, 100.
24: Okay.
25: Tapos kung hamotor, minute mo, may hamotor, aksidente, may 50 mil.
24: Pa-enroll kita ka K5 Milton, hindi kan K5 365 let binabayad kada tuig, one time payment.
25: 365.
24: Oh, 365.
25: Tapos may 10,000 nga burial, tapos inipat pinakamaupay, kung inkasula, dirihain mo nga tao nga nantabo, nagkamay, adasunog ang imo property, may naka 10,000 nga fire insurance.
24: Yawat na lang ang makakabulig-bulig.
25: So all in all, it's around 170 for your 365. Depend sa talain eh, diritain niyo na una.
24: Okay, 365 lang, kada usa ka tuig.
25: Oh, that's 1 peso a day investment.
24: Oh, mamay. Inin, sige, kay kulang na mangulgitin oras, so it bubuhaton nala, ang interesado nga nang mamati haton niya na inin kantoa itong Facebook account, adaman ito niyo i-screen, Your Cantuna. Okay, Your Cantuna. Pag-message ka mo dida, kan ka K5 Roy, kung ano't yung karoyag mahibaruan, ano itong schedule han online meeting?
25: Tanan nga first-timer nga mag-gusto ma-attend itong kada Biyernes alas 7
24: okay.
25: Live through Google Meet.
24: Okay, pero importante nga mag-message anay nga dot imo Facebook.
25: Yes, connect anay, connect para ma-add ka.
24: Okay. Sige, parting message sa K5 Roy.
25: Well, anyway, thank you very much sa K5 Kevin. of course ha istasyon permi kita na tataganhin opportunity to advertise or to promote kung ano matatun mga endeavor. Salamat.
24: Okay mga K5 ano? Aton hinbatian ang pagkumbida ha aton, bangin man lamay naton higayon, may kita talagod tingan na tirok dida. Yawat nala makadawang dugang iton aton income, kundi rin naman lang madugang iton aton income, may ada kita konbinyente. Convenience, labirit mga paragbiyahe, nga ikaw nalit magbubuot pagbook iton imo mga pagbiyahe. Oras naton mga K5, walas 11:58 na. Damo pa iton mga report niyan, o po dito naton interview. Han top not sir, han let board exam. Pero yan na, mapakadtuan na kita han aton Mighty C Network News.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow!
1: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakala mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala.
1: News. Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
6: Asaula na managbabagang balita. Tubong Dobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. WVSU main campus sa Iloilo City nakakuha ng 100% passing rate sa March 2026 licensure examination for teachers. Bayawan City magsisilbi namang host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. 21 mga bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Maliit na daan, malaking hamon sa mga bombero sa naganap na sunog sa Kamamaan, Cagayan de Oro. At DSWD Subfield Office sa Katarma Northern Samar ninakawan.
1: Mighty C Network News.
26: Mighty C Network News.
6: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Tubong Tobias Fournier antika na top 6 sa LEPT 2026. Itinuturing na best birthday gift ang natanggap na tagumpay. Ang kampiyon na balita niya, atin ni K5, Jojen Morillo.
0: Best birthday gift, ganito kung ilarawan ni Salvacion Sangkilio sa kanyang nakamit na tagumpay, anak na mag-asawang magsasaka sa Barangay Tineto Bias Fournier Antique matapos maging top 6 sa 2026 licensure examination for professional teachers. Sa panayam ng K5 News FM, ipinahayag ni Salvi na iniaalay niya ang kanyang tagumpay sa kanyang mga magulang. Si Salvi ay nagtapos ng cum laude sa University of Antique sa kursong Bachelor of Early Childhood Education. Sa inilabas na resulta ng LET kamakailan, gumawa ng kasaysayan si Salvi at ang kanilang batch sa University of Antique na kumuha ng pagsusulit matapos makuha ang ika-anim na pwesto sa overall ranking ng mga paaralan na may 50 to 99 examinees.

0: sa March 2026 licensure examination for professional teachers secondary level. Nakakuha ng overall passing rate na 100% ang nasabing universidad. Nasa apat naman ang top-notchers mula sa WVSU main campus. Kabilang dito si Nicole Aliana Makainan na rank 5 at may 94.20% na rating. Rank 7 si Vincent Christopher Olivar King na may 93.80% rating. Keith Brian Habaybay na rank 8 na may 93.60% na rating at rank 10 naman si Syra Joy Lorenzo na may 93.20% na rating. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At Bayawan City magsisilbing host ng civil service exam sa unang pagkakataon. Balita hatid sa ate, Liga K5, Dondi Glodove.
4: Magsisilbing host ang lungsod ng Bayawan para sa kauna-unahang pagkakataon ng Civil Service Commission examination sa lungsod sa darating na August 9, 2026.
5: On August 9, 2026, mo-host na dire og civil service exam for the first time.
4: Ito ang kinumpirma ni Mayor John Jack T. Raymond Jr. sa isang press conference sa kanyang tanggapan kahapon, Mayo 12. Ayon sa alkalde, personal siyang nakiusap sa CSC Field Office Negros Oriental at CSC Negros Island Region noong nakaraang buwan na magsasagawa ng pagsusulit sa lungsod. Ang layunin nito ay upang hindi na kailangan pang maglakbay ang mga residente ng Bayawan, pati na ang mga mula sa Basay at Santa Catalina Negros Oriental patungo sa mga malalayong lugar tulad ng Dumaguete, Cebu o Siquijor. Ayon sa alkalde, may slot na tinatayang 1,200 na individual ang binigay na CSC na pwedeng makakuha ng pasulit na gaganapin sa Bayawan National Junior and Senior High School Department. Dagdag pa niya, mag-aalok ang LGU sa pagkikipagtulungan ng City College of Bayawan ng libreng review classes para sa mga kukuha ng exam. Nilina ng alkalde ng LGU at Department of Education DepEd Bayawan lamang ang magbibigay ng pasilidad habang ang lahat ng gastusin at sahod ng mga facilitator ay sasagutin ng CSC. Hinimok ni Mayor Raymond ang mga residente pati na ang mga empleyado ng LGU na nais maging permanente sa serbisyo na huwag palampasin ang pagkakataong ito na makakuha ng civil service eligibility na hindi na kailangang lumayo sa kanilang tahanan.
6: Balita mula sa K5 News FM Bayawan, Dondi Glodove, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, pinakamataas na kaso ng dengue na itala sa bayan ng Nara, Palawan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
7: Nanguna ang bayan ng Nara sa may pinakamaraming naitalang kaso ng dengue sa buong lalawigan ng Palawan. Matapos umabot sa 168 ang naitalang kaso mula Enero hanggang Morbidity Week 17 o unang linggo ng Mayo 2026 ayon sa Department of Health. Batay sa pinakahuling dengue weekly surveillance report ng DOH, sumunod sa Nara ang bayan ng Batanasa na may naitalang 108 kaso at sinundan naman ito ng bayan ng Rojas na may 107 kaso ng dengue. Kabilang din sa mga bayan na may mataas na kaso ang Brooks Point na may 79 habang sinundan ito ng Busuanga na may 57 at sinundan din ng Quezon na may 45 at Sofronia Española na may 44 na kaso. Sa kabuuan, umabot na ng nasa 876 ang dengue cases sa lalawigan ng Palawan habang pumalo naman sa nasa 2,100 ang naitalang kaso sa buong rehiyon ng Mimaropa. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. 21 bahay naging abo sa malaking sunog sa Bacolod. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
8: Naging abo ang 21 na mga bahay sa Barangay 7 sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental matapos maganap ang isang malaking sunog araw ng Martes, Mayo 12. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 26 na mga bahay ang naapektuhan ng sunog at 21 ang totally burned at hindi na magagamit pa ng mga residente. Dahil sa insidente, umabot sa 71 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagmula ang apoy di umano sa bahay ni Larry Peruelo. Ngunit sinabi naman ni Peruelo na walang linya.

0: ng kuryente sa nasunog na bahay dahil wala na umanong nakatira sa kanyang bahay mula pa noong buwan ng Enero ngayong taon. Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa insidente. Ngayong taon, umabot na sa 4 ang malalaking sunog na naganap sa Bacolod City kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga boarding houses sa lungsod. Dahil sa mga insidente ng sunog, marami rin sa mga estudyante ang naapektuhan at nawalan ng mga kagamitan. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network
2: News. Gayun din, bangkay ng lalaki, natagpo ang balutang-lutang sa ilog sa Cagayan City, Isabela. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni kay K5, Dan Chavez.
3: Natagpo ang balutang-lutang ang isang bangkay ng lalaki sa ilog na sakop ng barangay Amubocan, Cagayan City, Isabela kahapon, Mayo 12, 2026. Matatandaan, isang mangingisda ang nakakita sa katawan at agad nagpabatid sa barangay Tanod na sa namang mabilis na nag-abiso sa mga awtoridad. Kaugnay nito, lumalabas sa inisyal na investigasyon ng Cagayan City Police Station na ang biktima ay isang 45 anyos at residente ng barangay Kanangan, Angadanan, Isabela. Lumalabas din sa pagsisiyasat ang ilang impormasyon na ang biktima ay may kondisyon sa pag-iisip at posibleng nakainom ng alak bago ang insidente. Ito anya ay ayon mismo sa pamilya ng biktima na naniniwalang walang foul play sa pagkasawi ng kaanak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang tuluyang matukoy ang sanhi ng pagkamatay.
4: Para sa MyDC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyDC Network News. MyDC Network
2: News. At tricycle na sunog habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Kabuhan detalye ng balitang yan, hati naman ni kay K5 Roldan Villarreal.
5: Natupok ng apoy ang isang tricycle habang nasa gitna ng daan sa lungsod ng Rojas. Ayon sa ulat, bigla na lang lumiyab ang dipaserong tricycle habang minamaneho ito ng driver sa barangay Banikan itong lungsod. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, hindi na nasalba pa ang naturang tricycle. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang pinagmulan nito. Matatandaan na ilang insidente na ng pagkasunog ng tricycle at motorsiklo ang naitala sa probinsya mula pa ng nakarang taon.
6: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Samantala, maliit na daana, malaking hamon sa mga bumbero sa naganap na sunog sa Kamamaana, Cagayan de Oro. Balita hatid sa ate, Deka K5K Buscaino.
7: Maliit na daan ang naging malaking hamon sa mga bumbero matapos tupukin ng apoy ang mga bahay sa Cagayan de Oro. Umabot sa 3 alarma ang sunog kagabi sa Block 4, Ramonal Village, Barangay Kamamanan, CDO. Dahil gawa sa magagaan na materyales at magkadikit ang mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy na tumupok sa kabuuang 25 tahanan. Ayon kay Fire Inspector Precious Marciano Cortez, Kauswagan Fire Station Commander, 23 ang totally damaged at 2 ang partially damaged. Nagsimula umano ang apoy sa 2 palapag ng bahay ni Angelito Rapal. Walang naitalang casualty sa mga residente, ngunit isang aso ang nasawi matapos matusta. Nasa temporary shelter na sa barangay Kamamanan ang mga fire survivor habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng City Fire District.
8: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
2: Gayun din, DSWD Subfield Office sa Katarman Northern Samar ninakawan. Balita hatid sa ate, Deka K5 Carol Medino.
9: Winasak ng hindi pa nakikilalang sospeka ang isang steel cabinet na naglalaman ng 7,000 pesos sa loob mismo ng Department of Social Welfare and Development Subfield Office sa Barangay Makagtas, Katarman Northern Samar, banda alas 3:19 ng madaling araw noong Mayo 12. Ayon sa impormasyon, personal na nagtungo sa Katarman PNPC alias May, 47 taong gulang, OIC, SFO Team Leader o Acting Head ng DSWD Katarman, o upang i-report ang insidente. Nakuha sa CCTV footage ang isang lalaking sospek na nakasuot ng face mask at itim na hooded jacket na sapilitang pumasok sa naturang establishmento. Tinangka rin ng sospek na buksan ang iba pang steel vaults at storage cabinets, ngunit nabigo ito sa kanyang pakay. Mabilis namang nakatakas ang sospek at patuloy pa rin siyang pinaghahanap ng mga otoridad. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
2: At sa detalye na ating balitang abroad, umabot na sa tinatayang $29 billion ang gastos ng United States sa nagpapatuloy na gera laban sa Iran ayon sa isang mataas na opisyal ng Pentagon. Mas mataas ito ng $4 billion kumpara sa naunang pagtataya ng bansa noong nakaraang buwan na nasa $25 billion lamang. Kasama sa bagong halaga ang dagdag na gastusin sa repair at pagpapapalit ng mga kagamitan, gayon din ang operational cost ng militar. Hindi naman agad nilinaw ng Pentagon kung paanong eksaktong nabuo ang kabuang $29 na halaga.
1: YTC Network News.
10: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayon tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Rojas at Antique, antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Dayton Sarmiento, kay K5 Taren Henson at kay K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow!
12: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
14: May tungod kay Health is Wealth ng Prevention is Better Than Cure ginpapahibaro kamo Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up pigam yan mga pecha Mayo 18 nga to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob pagdagmit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up Han Klinika ni Alternatibo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano Ciudad ang Tacloban.
15: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
11: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
16: 66th Palarong Pabansa.
11: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
17: Para sa malinis na dugo,
18: DJX 500.
17: Para sa marusog na tayo,
18: DJX 500.
17: Ayon sa mga eksperto,
18: ang DJX 500
17: ang may pinakamataas na antioxidants
18: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
17: DJX 500.
18: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
17: DJX Coffee Mix.
19: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
18: Papalit sa mga butika.
17: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
20: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
20: DTX Beauty Soap.
18: Pabalit sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!

0: Oras mga ka-K5, alas 11.23 na. Nagpapadayon ka mo pag pinanmatingan pagkinitahan aton programa 11 Mbps. Ang mga balita ngan public service sa kada alas 11 ton aga. Adi kitihan ikaduha nga bahin hininga aton programa. Ala, pagpabanyos anay kita. Para itong mga panguntra, itong mga pagpinangagat, pagtinukob-tukob hininga mga insekto. Ngan banyos nga gamit pagpamasahe, amoy ni ang DTX Liniment Oil. Napapalitin niya Klinika de Alternativo Avenida Veteranos, Tacloban City. Hay nahi ka K5 Roger, kay may ada kalsada, didiha Palo Leyte, nga ano tawag hini? Or, kung hindi like mauna, ay taton ginpapanguntak yan. Hey, Roger Anay, okay. Kay may ada didi sa sadhan nga kalsada kay pag-aay doon. An iginbutang nga alternatibo nga kalsada nga aagian anay hiton mga motorista samtang ginaayad an usa nga kalsada duruhin kalubak-lubak. Tatagan naman lakunong kami ditor, tatagan kami alternatibo nga kalsada nga amo na agian kay ano nga sugad hini, lubak-lubak. Meron yan, kaya amo itong i-report ni K5 Roger Tilana. Adi Marisa Juanites, Marisa Juanites, ha? Ingat kayo dyan lagi. Maupay nga aga, shout out ang atanan ka K5, tikang kan Marlon Dacles Obona, nakikinita ato ni Ma'am Eden Urbano, hi ato Gina Portoncillada, hi Ma'am Bernadette Dunceras, dito ha oras, Badons Jr., nagkikinita gihapon ha ato niya na, pati ha Barangay Apito nga mapiesta itong May 16, pamatron ka K5 Kevin, tikang kan Edwin Aurelio Balila. Wow, adin ni nangungumbida, pare ton ti arabot nga patron, iyan na nga petsa 16, didi ha Apitong. Pero antes itong Apitong, utap anay, di anay sunod nga buwas, di dahit Friday. Dapat maglaming nakita hini buwas. Buwas, direk makaon, bugos nga adlaw. Para di dahit patrong kanda Emily Cinco, itong Biyernes makabulyo ako. Alo, agad ako K5 Kevin, mailob ka? Kayo, God. Pag inura-ura man liwat, bali man ako atleta nga magkikinaong permindamo. Please, latubig ko sa kaadlaw. Para makadamo ako pagkaon, didikan da Emily Cinco, may ada pa bring home. Oras, alas 12.26 na. Sige, kadi antit report, yung K5, Roger Tilana. May daaray doon nga kalsada. Nasasadhan, itmakuri kay iton alternatibo nga kalsada nga agian, iton apiktado nga mga motorista nga publiko, induro liwatin kalubak-lubak, salit igin rireklamo init apiktado nga katawhan. Parahan detalye.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Roger, i-K5 mo.
2: Ka-K5 Kevin, pizza unun tahinihan mayo, sasadhan na ang tulay. Hindi ha, barangay
0: Gataw. Tulay ngayon ini, tulay.
2: Oo, kay paghingayaron ini.
0: Okay.
2: May na tulay, nga paghingayaron, ini nga karsada, amoy ni itong access road, tikad to ini, diritso Pastrana Leyte.
0: Mm-hmm.
2: So itong mga pag-agian, ini nga mga, ito na piktado ini, barangay Gakaw. Portion itong barangay Gakaw.
0: Okay.
2: Natapos, San Isidro, Anhaway, Terasa, Castilla, Manaybanay, Junis, tikad doon na Pastrana.
0: Okay, oo.
2: So, ito nanabo, waray anay inin Madayon. Oo, kay naghangyo itong mga taga-barangay Gakaw, labi na kay piyesta yan na. So, kay pagprosesyon ko no, di rin matataraan ang bugos nga barangay.
0: Barangay, konsadhan.
2: Oo, konsadhan. So, naghangyo, buwas ini hiton aga, timprano pa hiton aga pagsasadan. Amo nga yung pagpasyada namon kanina, tigantong yung papanginano nato nitong karsada, kaya may nagreklamo ini. Amo ini, magkikita nato na video, amo ini itong na postura. Niyang kahit mga nga gini na tricycle, ining mga inwaw ng mga electronic
0: bark. Amo nga yan yung tatawaan ditor, kumbaga.
2: Oo, ining ditor. Pero, ining karsada, baga pa sikreto lainin nga agian, adi ni maagi may at bang ito nitro fuel, barangay Arado, una nito na palasyo.
0: Okay.
2: So pagsulod ini nga do bago ini nga karsada and bypass road ini eh, tikang Hapalo Santa Fe Pastrana nga karsada haluog ini nga K5 kay Ben pamati ko kay milyonis gud ini to na budget ito DPWH.
0: Di ba an barangay Gakaw inaagian ito han kalsada tikang Haloyo hit merkado hit Palo oh, ito kanto Pastrana.
2: Oo, oh, amo ito ya. Ito
0: so ito nga tulay dida nga kuan an naigbaw nga tulay?
2: Oo, oh, an bagay hin na bottleneck. So ay doon niya para magkuhan niya.
0: May mga konkreto ang pahilaparon.
2: Pahilaparon, katapos iti approach. Baga tuha yun. Dari baga, sorry, ito kay baga nasa
0: ka. Nasa akin ura-ura.
2: Oo.
0: So amo nga ito ay doon ito nga tulay.
2: Oh, so ini amo yun ito na alternate ano nga karsada. Ito nagdiditor. Amo yun ito postura. So nakikita nato na video. Dari pat amo kung baga kuhan na aktual. Ano? Pero di na makikita good nato. Ini nga ito na sarakyan. Kung na nga din, nagkot ka lining. Pero amo ito na postura. Ito pag aagian, nga din nga lugar. So igin rin reklamo kanina, kung ito kita DPWH, First Lady Engineering District, kay inin, ipapakyan na nato. Ano ito na era pag bubuhaton, ano? Nga dapat gin, kung ano, gin grader ba? Gin tuhay anay. Antes magkaadahin ditor. Amo ito din nga tulay.
0: Amo nga tulay tayo doon.
2: Oo. Awi ito nga tulay dito na
0: ay doon. Kay maara naman kita ka K5 Roger kung tulay pag ay doon. Kay bangin, bangin sa rumpet ka tuwig mahuman.
2: Posible, posible ito. Pero ito, mayihan na nga ni ka K5 Kevin kay supposedly Pebrero tapos na ini. Wari lang magtitikang.
0: Oh.
2: So Pebrero unta tapos na. Na-report na nato nini, dinapan una nga tuwig.
0: Una tuwig, tama, tama.
2: Oo, by August, katapos, matatapos na untap. Kompleto na ito na mga materyales and then bubungkagun-manggo dito nga tulay. Papalaparon. Katapos it approach niya diri na sugad. Baga ma... Kuan na ya? Islanting na.
0: Islanting, oo. Oo mahalaba it approach para diri-diri susang ka.
2: Oo, pero haro-hatas umpa.
0: Ito na tulay. Makuri ito kay maiha ito nga pagtrabaho.
2: Ay, sigurado maiha. So, yan na pangalla, di na ito natin ngayon nakikita, ito na ditor hini. Talaga, mag-araban na manggo dito na
0: so,
2: mga tao.
0: So, ditor ito, kay Feb Roger, antes ito nga tulay, mapatoo ka, mapawala. Kung tikad ka din.
2: Kung tikad to ka, lapos ito nga, ano, lapos ito nga tulay, di ka na maagi ito merkado. Madercho ka arado.
0: Oh, makadikaan yung may palasyo.
2: Ha, palasyo, oo. Unan la, pag kurbada,
0: nadinahin yung
2: gasolinahan at banggod.
0: Mapawala ka.
2: Mapawala.
0: Okay.
2: So, masulod ka. Hantong ang ginsudlan.
0: Kain ka man hiton mga tulpos.
2: Pag lapos ni mo, may na dito suntu hito na gakaw, malahos kalot ito dito. Tapos, okay. Kunti ka, di ka din itong ka ng proper rate gakaw, pwede ka magpawala. Kunti ka dito kalot ito na... Ganto ka may San Isidro, Anhaway, ganto may Castilla, Terasa, ganto ka na ito. Oh.
0: Okay.
2: So, maharayo ay ganda ihapon.
0: Maharayo ay ganda mabatsi.
2: Mabatsi, oo. Gan, pwede na ka mo matapot LTO dito.
0: So, kung tikadto ka Pastrana, mas maopay na lang at hindi ka na National Highway pag-agi.
2: Pwede, oo. Pwede ka.
0: Pagkasanta pe, si Mangkang at Hawala.
2: Pero kay pwede ka, ganyan mo malaliwat. Kung tikad to highway, maagi ka man na may arado. Pwede ka magpawala.
0: Oh, pero kung gabay nila National Highway ka,
2: kung nga ito Pastrana,
0: pero kung nga da kahit nga mga barangay nga pagagranit gakaw, mapipiritan ka pag gamit itong editor nga mabatsi.
2: Amo na, mabatsi ka tapos one way good line.
0: Ang ngayon, okay kanina, naging kikinita.
2: Haligot.
0: Haligot pa. Ang aton pick up, inakakaokuparan bugos nga kalsada.
2: Labi na nga dito pagsulod na good.
0: Oh.
2: At tutikad to pala tuhan bago yan ang simintadong bypass road from Palo to Pastrana.
0: Ah, okay.
2: So pag likulot ni mo tipawala, tigadi na barangay Gakaw, haligot na.
0: Oh.
2: Nga duro, diri po pwede nga ano, waray gwardya. Kay diri nakikita ng mga ka kuan iti mo ka inkwentro diri ni mo makikitan sumaguhuruot. I don't know kung bubutangan balwat inini rahin mga bantay tanod or may da magtatawin eh. Pero amo nga ni na kuan natun nga to naka pasyada kita nga to may tungo dito na chata aton nga chasa din na kuno buwas pero di pa preparado ito na karsada nga pag-aagian kay mga lubak-lubak kay unta ko nung intatak upananay before pag-aagian. Kay talaga kung tricycle kay 5 Kevin,
0: magkikimpang-kimpang.
2: Oo, kung loaded nga yan, posible pa
0: matutuwal.
2: Matuwal, oo. Pag kay masaka man din itong lubak, tapos pagsaka ni mo, kaya klaro, mini, kaya ganyan din na truck. Pero waray Aida. Pero amo ito nga waray lamang good swerte si Rimpa nga waray makihimang raw ato niton district engineer he at engineer Mark Alijo kay para nato na mapamakyanan nito ni rabubuhaton kang kanay ba inin lookout hindi ba't may inano itong detour itong contractor ba itong DPWH kay sugod nga nito nga postura sigurado good yan na diri pa ito hakatsirak pala ito. Kay one time kumada kita yung katuran kay baganit din yung kuan sapa sugod ito nga postura so amin eh ini naganyo itong mga nagrereklamo labi na itong mga toda at mga inin operator ngayon drivers association ano nga tikad to yung mga lugar interior barangay itong palo nga kung pupwede ko no, inin mapanginano nga ay doon anay. Kay waray nera choice. Maagi gad nga maagi hira din ito nga lugar. Labot la, may dalawat hini alternative nga ruta. Pwede ka maagi ka may sihay, tikad to ka hini nga kapirawan, nga to kanhidok, katapos kang gumbang, takuranga, nga di ka na balik ka merka, kuan, may bungto ito na palo. Pero harayu ay, oh, so para ito naton mga followers nga listeners ano ito na K5 nga mga viewers ito na tuda mara mako nagkikita hiraya na tataling ko ang gihapon naton ano although kanina wari naton makahimang raw ito district engineer bahin siguro ha construction na division tataling ko naton nga baton ini nga kuan na problema kay supposedly ay doon anay, kay makuri man sigit nun agi, katapos amot paghingayan, matrat-rap ya, diri maagian. Okay, so i-update nalang nato, okay. No? O talingaon lang nato nga makahimang raw itong district engineer para matulayan luat ito na problema, hindi nga mga nagre-reklamo din niya K5 News FM. Parang 11 Mbps, ka K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos na siniraga Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Oras mga ka-K5, alas 12.36 na. Sige nga, di naman kita yan na. May naton liwat ikka kahimang rawhin live kay ka kakulop or kagyab igin release ang resulta han March 2026 nga licensure examination para han aton mga professional teachers kanan elementary and secondary nganda mo nga mga taga region 8 ang nahilakip didan top 10 mga magkalainlaing eskwelahan din sa region 8 in fact ang number 1 in nag-eskwela ha Visayas State University pero iton aton ikka kahimang kay diri ano iton available yana nga aton ikka kahimang raw ang number 2 ha nakakuha hin 95% number 2 didahya nag-eskwela Samar State University number 2 han let para han secondary education para hiton high school number 2 ya with a rating of 95%. Adiya na aton ni kay Mang Rao live aton linya hi Mr. Michael Angelo Rijang. Mopeng adto Michael.
3: Mo pay manuat nga udto.
0: Oh, adi
3: ba ako, sir?
0: Oo, klaro. Ikami, okay.
3: Klaro, sir, klaro.
0: Okay bet amon audio nga dahay mo.
3: Okay man sir, okay man po
0: okay,
3: sir.
0: Okay, si haing kaya na Michael.
3: Sir, adi ako ha kuan, ha Moon State University as SSU. Dili
0: okay.
3: Po kasi ako natrabaho.
0: Ah, natrabaho so, ka na dida.
3: Okay. Opo, didi po.
0: Oh, pero taga diin ka good Michael.
3: Sir, taga Katbalogan po talaga ako, sir.
0: Okay, hain ha Katbalogan nga barangay.
3: Kuan, Bunuanan.
0: Hain dapat ito Bunuanan, Michael. Sige daw, para may kami idea.
3: Didi ito may kuan, may seaside, paka di may Kalapog Beach.
0: Oh, okay. Hindi
3: naman ang nakakaaramhan Kalapog Beach. Hmm. Ada ito di nga kuan, region.
0: Okay, so ato tiyo balay dito. Okay.
3: Opo.
0: Sige, inin secondary education ang imo natapos. Kakano ka nagraduar, Michael?
3: 2025 po. Nag-graduate ako han batch 2025 din niya Summer State University, Bachelor of Secondary Education, major in science.
0: Ada ka man yan na SSU, ano't imo trabaho dida, Michael?
3: Staff po ako didihan Quality Assurance Office, University Quality Assurance Office.
0: Ano ito nga imo position? Kuan na ito? Plantilla?
3: Staff po, didi.
0: Okay. Hayo pamilya, Michael, pira ka mong kamagburog to?
3: Tulo po.
0: Ikaw
3: ang lalaki, usang babae, sir.
0: Ikaw it magurang puto.
3: Kompo, panduha.
0: Ah, ikaduha. Okay. So, iti mo parents yan nahain, Michael?
3: Ako at po, nagtitinda po ice cream kay parang tinda po kasi kami ice cream before pa ako nagkamayda trabaho, nagtitinda la kami ice cream.
0: Oh, anit pa agit pagtinda, naglilibot or dinamis mismo tiyo balay?
3: Naglilibot, sir, naglilibot. Naglilibot
0: oh, po kami. So, hinit naglilibot?
3: Sir, eh, mamangan ni Papa, pero from time to time, nabulig ako pag sudoy.
0: Okay. Anit ginagamit niya ang tricycle na ini?
3: Oo, sir, and kuan, and motorcycle.
0: Na may sidecar.
3: Oo, may dalayan kahangan, sir.
0: Oo, arit ligid, oo. Okay, so tikang panuna ang pakabuhihan imo parents, nakabulig pa kamo pag pinakabuhi, ini nga pagbaligya in ice cream.
3: Opo, ansya po nga napapasalamat talaga ako akong kag-anak. Shout out tala, ma, pa, kan Paul Edwin Rijang, kan Miley Rijang, salamat talaga han iyo. Han iyo paniguro, han iyo sakripisyo nga nagtininda ka mong ice cream bisan mapaso, nag-uuran, sir. Nagtitinda talaga pero para lang maka-eskwila kami.
0: Oo. And then, Michael, diin ka nag-eskwil, han iyo elementary ng high school?
3: Elementary po, sir, Hakuan, Bunuanan.
0: Okay.
3: Nag-graduate ako Bunuanan Elementary School. Tapos, high school naman, sir, Summer National High School, SNS.
0: Okay. Han na-eskwila ka ng elementary ka ng high school, kuang ka, honor student?
3: Consistent, sir.
0: Okay.
3: Consistent honor student. Pero pagka di ko high school, sir, syempre, kay, you know, na teenage year, so medyo okay. Napariwarahan grade 7, pero nakabawi yapan grade 8, pakadahan senior high school ko.
0: Okay. Ining ay mo kurso nga education, first choice ni mo or may anay ka pinipili nga nahingad ko kahan education? Amo ko rin ni mo gusto?
3: Dearie sir.
0: Okay.
3: Dearie sir. Actually, akong journey ha college, waray talaga ako to plano sir mag-eskwila pa.
0: Okay.
3: Eh, syempre, pandemic man nato, sir.
0: Okay.
3: So, di bali, karin ko na lang ito, bumulig, han pakabuhi na
0: okay. Amon.
3: Pero, gin-push ako ni Rapapa nga, pag-eskwila daw lang ako, no, kay makuri daw ko no, ang pakabuhiyan na, nga, maluyat binta.
0: Okay.
3: Syempre, kay pandemic, naghihirot ang tao. So,
0: tama.
3: At syempre, sir, gipili ko na lang BS at Science, tungod education, college of education, tungod kay, waray naman talaga ako to choice, sir, kay late naman ako nga enrollee, sir.
0: Oo, late ka na nga nag-decide.
3: Late na ako nga enrollee, sir.
0: Oo.
3: Ang seto, pili ko na lang kung anong available nga to, which okay. Is NBS and Science.
0: Oo, tungod kay, siring paman ni mo, imon na lagin pili, bolsid ngon direk ni mo first love. Gin-anonimo nga pag-adjust nga imon na lahigod maon na ni mo kurso.
3: sir, han akong first ng second year, waray talaga ako to plano nga maniguro or mag-aram karikulad to like makapasarla, makakuad na ba, maka-proceed to the next year, tas makagraduate.
0: Oh.
3: Pero kay, ansa na nga nito, thankful ako sir nga, nakilala ko an akong mentor, diniha SSU, shout out ko na lang, Sir Nicolas Obuko Jr.
0: Okay.
3: Ansa ito na ako naging mentor sir nga, naghatag ako ng advice ng push nga Rijang, kaya mo man. May na ka man ability.
0: Okay.
3: Kaya no, diri mo i-push nga like maniguro ka ngan mag-excel ka. Hindi kang had to, sir, namalandong ako, naghunahuna ako nga, ay, oo, ano, diri man akma is, diri naman hindi makukontrol nga akong college years, why not paniguruhan ko na lang. Nagsagot, hindi kang had to, advice ni sir, naniguro na talaga ako, hasta nadara ko ito ha akong
0: okay.
3: Pag-review.
0: Oh, ang pag-graduar ni mo, with honors ka, cum laude,
3: Opo sir, nakahabol. Dire ako consistent dean's lister.
0: Okay.
3: Wala akong maka-appin dean's lister, pero nakahabol ako sir Hanlapin.
0: Okay. Cum laude. Okay. Inin han ma-take pala ka mo han teachers board. Bet ka na ba? Naguhuna-huna ka ba nga maland ka top 10 or may da mga mga tawo nga nagsisiring nga may da kapaglaom?
3: One sir. Pili lang sir ang nagsiring akon nga may potential ako. Pili lang sir. Kasi may na talaga students, a few students amon nga hira talaga ang ginmamatahan nga magka-top notch talaga kay hiran mga siring paputon po mga gifted nga geniuses.
0: Okay. Pero
3: kaya
0: para
3: ako, sir.
0: Pero para hay mo personally, wala ka gud maguhuna-huna nga maland ka top 10.
3: Ay, kuan sir. Di, ano ba't pagbato nito? Nagkamayda na ako inclination, sir. Han, katapos na han exam.
0: Ah, katapos han exam.
3: Oo, pero an going to, like, reviewing and going to the exam, and days before an exam, waray talaga,
0: okay,
3: sir.
0: Okay, okay.
3: Kay, han results ko, han amon pre-board, ha review center, kuhan niya, sir, waray kaapihan pre-board,
0: okay.
3: Top 10 na amon, sir.
0: Okay.
3: So, waray talaga to expectation na ako nga magta-top 2 ako or what
0: not. Okay. Oh. Hino ang nagpasabot, hae mo, nga adyan ang resulta, top 2 ka.
3: Kuhan, sir, akon uyab, sir.
0: Oh.
3: Kay ako, sir, an akong kasento, karigimo, undir ko talaga karuyag kitaon, sir, kay ginkukulba na ako.
0: Tama, oh.
3: An siya ito, impakadi ko akong uyab o office na sir nga kuya nga, ikaw na lang pagkita, ikaw na lang pag-check, kay ako diri ko kaya, bahin nakasing-kasing diri kaya nang pag-check and results. An siya ito, bumuli at iya, sir, top 2 daw ko no ako.
0: Wow.
3: Opo. Natapto daw ko na ako. Kay ginsendlot ito ni Ma'am Janice Culebra ako na akong operating teacher han nagpukuan pa ako. Internship.
0: Iyan na nga nag-iistorya kita. Nag-sync in na bahay mo? Tapto ka? Or tub-tub yung napapausa ka pa?
3: Waray pa, sir. As in napapausa. Like, I know nga naniguro ako. I know nga nag-aram ako, nagpiraw ako, sir. Pero feel ko may na mga tao nga mas naniguro pa, mas nagpiraw pa kung traha-akon. Ansa, siring ko pa nga ni akong best friend dan kumadihiya, diri ko ma-fathom paano ako na hinga di ini nga posisyon nga nagtapto ako with a rating of 95%. Katataas itong duro.
0: Ah, mabalita, oo.
3: Siring ko iya.
0: Oo.
3: Ansa nga nito, sir, bisan niya na, diri pa nagsisink in na, tapto na nga yan ako.
0: Iya na, kay nakapasar ka naman ng teacher's board, ada ka na natrabaho, staff, ano itong imo plano? Hai mo kinabuhi?
3: Ang plano ko, sir, talaga, magtutlo talaga State University, diha SSU.
0: Okay.
3: Kasi karoon ko i-train ang next nga batch
0: okay.
3: Para ha, ti-arabot nga board exam. Kay karoon ko ma-continue ang legacy, ma-continue ang culture nga ginhatag haamon hanamon mga instructors ng mga mentors din sa SSU. Karuyag ito, sir, na ma-continue tapos ma-uphold ba ito nga integrity ng quality nga performance, sir.
0: Okay. Lastly, Michael, ano itong imo mensahe? Pasalamat, nakaroyag ni mo igpadangat. Ay mo kag-anak nga tanan, nga gusto niyo pasalamatan.
3: Oh, sige, sir. Salamat. So, thank you an opportunity, sir, nga yan. Iyo, K5 News FM. Didahatak Loban, sir. Salamat hining opportunity and interview, pag-interview akon. Thank you. Nagpapasalamat ako first and foremost sa Ginoo. Ginkaluuyan ako niya. Gintagan niya akong kusog para matap ko ang board exam. Haakon kag anak, salamat mahan iyo. Han iyo pagsuporta, han iyo sakripisyo, han iyo pagpinakabuhi. Haakon mentors din niya Summer State University to the Summer State University itself. to the Dean of the College of Education and President and Vice Presidents. Thank you, thank you, thank you, han opportunity. Thank you, han iyo, and iyo culture na ginhatag niyo haakon. And iyo mga advice, and iyo mga motivations, tanan-tanan salamat. Na to throw it out there, kung hino man ang nagbabalak nga mag-take an board exam, first is you need to have a plan. And next is you need to believe that the plan will work. And it will work if you pray and if you have faith. And siya lang to sir, nak-message, nak-mensahe.
0: Okay. Damang salamat, Mr. Michael Angelo Rijang. Congratulations salamat, sa imo. Ngan good luck and magserbi ka untang inspirasyon ng pareha sa imo nga makuri ang ginagian han iyo pamilya. Thank you so much for your time.
3: Salamat sir. Salamat. Salamat.
0: Okay, oras naton mga ka-K5, balauna, ay, alas 12:48 na, may ada pa kita rin ni Pirakagutlo, mga 5 minutes. Adi ni ka-K5 Reboy di Wonder Boy.
4: Good noon, Luzon, Visayas, ngayon, Mindanao, thanks God. It's Wednesday, kumusta ka mo, naton mga lula kan lulo, kumusta ni ka mo? Importante kung bagawa rin pa pag-remedyo, don't forget anay, pagtikhan DTX 500, ang nakusog nga pangunterahan, high blood pressure ngan diabetes, kay marang ka mo, lula kan lulo, it panahon, napasoy ang duro, so kinanglan, ayaw ko pag-target stroke ha, so take talaga mo ang DTX 500 ganin may TC before ka mo kumaon aga udtongan gabi. Kakibab kibing kailas tusik pasado na diretso lang kita taton greetings sa mga nagbe-birthday na
0: daw. Oh, ano kita pagkanta kay kulang ng oras.
4: Happy happy sige birthday nga dakan Sir Richard Sir Richard Gapambi Kulana nga ni Sir Robert Orolio. Happy happy birthday ma'am nga ni ma'am Anilin Tihiyo di da barangay Fort Erdas A. Happy happy birthday mo. Nga tadi pa greetings. Happy happy birthday ko no. 29th birthday to my beloved daughter tiyang kan iya mama Ibib Horka nga niya puno apo nga hi Janus Muro di da kuno halang-alang liti. Happy happy birthday mo ka duha. Ani magtala ero ini kay Kevin hi mama ano siya ni Ma'am Alaysa May Horka ganiya lat anak ni Malaysia hi 8th birthday, 8 month birthday old niya itong adlaw niya, Janos Amaro. Tika kan mama Ibib Horka. Okay. Ngan, dito na kita Kevin han NBA.
0: Piran mula yan na.
4: Usala.
0: Usala, na one and only.
4: Oh, okay. Minnesota versus San Antonio Spurs.
0: Ano man ang resulta?
4: Ginlatakan ni Kevin, Novintay City and Minnesota 126 and San Antonio Spurs.
0: Piran San Antonio
4: 126.
0: 156.
4: 126.
0: Oh, good. Oh,
4: 29 harapan sa bulang giyap.
0: Oh, ano man it standing yan ah?
4: Ada kay 3-2 na ito.
0: A 3-2. Nakagmulay na himbin niya.
4: Oh, nakagmulay himbin score niya 27 points ngan 7 rebounds. Imagine the City nga rebounds. Tapos 5 assist to.
0: Okay, so it kuan ni ano didiha Eastern ano to ni standing toto. Cleveland ganhan.
4: Yan kuan nanan Pistons.
0: Pistons. Naguhulat it New York.
4: Correct.
0: Eastern Conference Finals. Didiha kaloyo naguhulat it Oklahoma.
4: Correct.
0: Hiton magdadaog han San Antonio ngan Minnesota. Okay, magtindi.
4: Madugo ini nga laban. Ngan diri kita do ta PBE Philippine Commissioner's Cup niyan alas 5:15 it mulay siya ni mulay ano Trupang Giga versus Inlex Road Warriors. Okay. An ini nga TNT number 7 ini an Inlex number 1.
0: Okay.
4: So ikadto nga mulay niyan Magnolia Hotshots versus Meralco Bolts. It bolts liwat number 4 itira.
0: Oh, twice to beat advantage.
4: Tapos Magnolia number 5.
0: Okay.
4: So amot aton a PBE sports update ano. Siyempre kahit oras halanganin na. Shout out talaga kita dayong Gabin nga tunaton mga lagaon pero guwapohon labi na gud ang mga taga di damay ni Sir Flawless Edson Manok kada kan bukbuk ni Sir Robert nga ni Ma'am Elsa nga sa gitinaway na an aton mga PD cab drivers, King cab drivers, e-bike, labi na't mga dispatchers, an aton mga barbershop, an aton mga kantin, kumusta ka mo? An aton mga PWD, an aton mga uniform personnel, an aton mga guards on duty, kumusta ka mo yung taknaha? Siyempre kayo maalaw na it oras may kayo magbulta, an aton na drama, K5, Diaries, ngan ang balay ni Biloy. Damo salamat, han pagupod niya mo ng Merkulis Gadlaw, unta na gata gaming kalipay, ini, K5, Reboy, The Wonder Boy, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kali awa na siyang takluban ngan bugo sa sinerangan Visayas K5 News FM.
0: Magaano man kita kay adin na naton oras maalauna na temporaryo naliwat naton nga sadhaan na naton programa ang naton Miyerkules nga edisyon han 11 Mbps. Inatunta, nagpakapaningod to na kitang tanan, kun waray man, it importante may ada ginaandam bisan la nalalangan. At technical side, the K5 Milton, ngan ka K5 Robert, ako naman ka K5 Kevin Chusana. Keep safe, parang kampyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert!
6: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold. At lalong-lalo na makaibigan, huwag na nating patagalin pa. Pakinggan muna natin ang isa na naman sa kababayan po natin na maraming iniindang karamdaman sa katawan na tulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
7: Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minanti Uno, Kawayan City, Sabela. Narinig po ko po kasi na ano, sa habang nagdadrive ako itong DTX 500, sinubukan ko po dahil po may high blood po ako at saka mataas po ang cholesterol po at saka uric acid. Kulang-kulang isang buwan na pagtitake ko, malaki po ang improve ng aking katawan. Dati madali akong mapagod, pero ngayon tuloy-tuloy na ang pagtatrabaho ko. Pakiramdam ko, lumaks ako. Salamat sa DTX 500 dahil malaking naitulong niya sa akin. Sa mga nakakarinig nito, subukan po ninyo ang DTX 500. Malaki po may tutulong sa inyo. Yun lang po, maraming salamat. Jordan Labog Malilin, 53 years old, taga Barangay Minanti Uno, Kawayan City, Sabela.
1: DTX 500 Health Alert!
6: Lumakas na ang katawan at nawala ang palagiang pagkapagod dahil yan sa araw-araw na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Superior Antioxidant Combination na mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil nga po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong palakasin ang mga selula sa ating katawan, lalong-lalo na ang selula sa ating puso. Kaya tumutulong itong mawala ang madali ang pagkapagod at ang kagandahan, makaibigan, gaganda ang iyong pakiramdam dahil tinutulungan itong makapag-repair at makapag-regenerate ang trillions of cells sa ating katawan. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ang may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. Ang DTX 500, araw-araw, sa mga buti. DTX 500.
8: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
6: DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, mga kaibigan, one capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. At kung isasabay mo naman sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan ng isang oras para mararamdaman mo ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At syempre pa mga kaibigan, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan dahil mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant at lalong-lalo na sa fiber na tumutulong linisin ang ating gastrointestinal area, tumutulong ipalabas ang toxin sa ating katawan. Clinica DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
9: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
10: Mighty C, the alkaline vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500 Health Alert.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
10: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
11: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, nga nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
14: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May kumso!
10: DTX Coffee Mix!
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapay up ang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap, mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang napilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food food supplement for men, epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
21: Hapaghagos han kada oras.
22: May mga istorya nga diri dayuday naluluwas.
21: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
22: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
21: Haduggan mabug-on kun diri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
22: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
21: Dinhi hininga libro na hipapatik. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magdadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
23: K-5.

0: O ano, shock ka? Dili ka natuon niya napansin ako ito na akong crush?
1: Kaya nagpipinikat ka ganada.
0: Hoy! Ano tingin ko na akong pikat?
1: Kaya naman pa ka siri, nga napansin ka natin mo crush.
0: Kaya diba siring ko imo, gintrit ako niya kaninang snack? Aw inin, kami ganyan duwangan ni Cecil. Amo man lagi hapon ito talsig mo, diba? Ano naliwat? Ano patarawan?
1: Eh Cecil, ang napansin na ito, nari ikaw.
0: He! Uli na daw. Ayaw ka baraka. Kaya diri ka na maasunduha ako na classroom.
1: Kaya ano liwat?
0: Natural! Kaya pinunin naman kami mag-upo niya ni Elmo. Siyempre kay magiging boyfriend ko na hiya.
1: Tuod ba naman kay imo? Nag-iilusyon ka la.
0: Uli na daw! Napangit ka man nga ang istorya!
1: Ashley.
2: Amo to nga bahin na natong gibayaan ha nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdumanay. Ini nga programa yung papadangat ha iyo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
3: Mga kakifive, may dako'y gistorya ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
4: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamaya nga akong nga buyon.
5: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
2: Kumusta ka mo mga kakipay? Shout out kan Gilbert Rosel, Dipali Pegu, ngan kan Armando Agote, han J-Star Legend Salon, Paco Manila. Maupay ang pagpamati ha ato na tanang. Ato niya nagpapadayo na eksperyensya kinabuhi ang aton tagsurat yan ang simana. Usahiya nga babae na taga Rahina Hills, Subdivision, Tacloban City. Ngayon ay nagpapatawag hangaran nga, Ashley. Ang mga paypayan niya kinabuhi niya ginpadarangan ni aton na nigin paangbit. Basi mahipati ka aton.
6: K-5 Dayan.

0: mapingakulog mga K5 Diaries. Nabida ko ang Kyle kay imbis masuporti yung taya akon para mapansin ni Elmo nga bagan gusto din rin niya lungod karuyag. Hanakon crush. Duruan kita mamatit ako ni katulungan bahay nitong pagsaysay ito na akong istorya. K5 Diaries. When it's
1: late at night, what is the name? My date, tira ka ni Elmo.
2: Ano ba? Nirigat date. Napaupod lahiya downtown.
1: Wow, ha? Close na all of the sudden, Ash.
2: Shh, kasama na kaya din na.
3: Sorry, ha? May da ko ginpakiana ka, sir, ito.
2: Ay, okay la.
1: Mauna kayo, ha? Kay disturba ako. Oh, kamo, disturba ako. Bye!
3: Ano to?
2: Cecil!
1: Busy ako!
3: Ano to ya?
2: Ang buta iya.
3: Ano man? Lakat na kita.
2: Ikaw la. Ikaw mo ito napaupod.
3: Ah. Ash, may damo na sundo?
2: Hikail, hain.
3: Ito man o, di kanina?
2: Nagsaring ito kaya nga dira ko sundoon.
3: Makakaupod ka ba akon?

0: Nagsaring man ako ay mo nga uupdan ko ikaw, di ba?
1: Bangin la ba may daniyo ibang alakat? Adi na yan. Teka din, oh.
0: Ngayon ka.
2: Kaya ano?
0: Di ba, siring ko, di rin ako makikigdungan hey, mo pag uli kay may
2: da... Ikato ako library pag urabing libro, Ashley.
0: Ha? Oh, sorry.
2: Bangin ka ho na ni Tita Mina nga mag-upot kita pag uli, Ashley. Ayaw pag inihaha kung tikain ka mo.
0: Marami, mami, nga may dakulakat, ano?
2: Sumati lang, ha? Di rin ako tayo mo upod. Sige, makali na ako.
0: Che! Suplado. Oh.
1: Nasina ba ito, ya?
0: Kebs, pasag dila tiya. Tana na.
1: Di ba daw na kami na yung mag-away? Nasisina daw.

0: Hello, Ash.
1: Mami, hikayl ko mada.
0: Waray man, kay anong rin bibiling mo hikayl?
1: May dakod na tuyo ay mami. Ma'am, nyari niya pa ako mauli ha?
0: Basta ayaw lang pagpakagab eh.
1: Yes, mami. Bye.
0: Bye, anak. Ano adto bagahin? Aburido nga nagbibiling kan Kyle. Nag-away ba daw na? Kay ano nga? Ako pa daw nga. At iyagin tawagan kung nagbibiling manhiya kan Kyle. Ano nga di rin naman lahi Kyle mismo ang iyagin tawagan? Ah, ba? Amo gudada. Nag-away gudada ang duha.

0: Maupit na lang nakapili na kita yung regalo para takon manghud. Kay kung ako lang ako sa nagpalit, di ako sigurado kung maayon takon manghud din eh.
1: Maayon niya itong ato napili.
0: Siguro ko. Ngayon mo batunod nga tawag. Kay kanina pa sige tringit yung cellphone. Bangin importante to you to.
1: Madali lang.
0: Uy, gin parang mamanlugod.
1: Ay, wala man ito gamit na tawag.
0: Ha? San ako ikaw igdolo ngayon? Pwede na kita mag-snacks o early dinner?
1: Ayaw nala, Elmo. Next time siguro. Okay la.
0: Mau pa yung tiyana kay first time natin nga paggawas nga kita la, di ba?
1: Ha? Sige.
0: Thank you, ha? Hain mo karo yung mangaon.
1: Bisan diin. Ikaw na lang itong pili.
0: Sure. Sige.

0: hi kail Nanay Linda, ani na.
1: Ay, nagkaurya ila ka mo, mga 10 minutes laada.
0: Salamat, Nay. Kakadiyon ko na iya kwarto.
1: Ah, hala, sige, sige, Ashley. Ano ato? Magandi rin siya man itimplada. Siring pa. Bagaman yung aburido. Baangin nagka-diferensya siguro nga ni Kyle. Higin mo ko. Totoo man ini nga duha. Baga danay mga ayam nga misay nga di rin nagkakaasya. Danay liwat, duro rin ka mga sita kada taksa. Porbida kay mag-angay gadudog. Ambot man liwat, nga waray man lugod magkauyab. Ginbalata man nga nga doon ira mga kag-anak na.

0: to.
1: Sorry, Sandy, ha? Waray ko mababaton kanina ni imo call.
2: Okay la. Gingamit mo na ang shirt nga akong ginhatag imo, nga gift.
1: Susulutan pala. Thank you, true, ha?
2: You're welcome. Pasensya na nga naiha san o maihatag imo.
1: Uy, ano ba din nagtutuktok ka purtahan?
2: Hello?
1: Hello, Sandy. Adi pa ako. May damang ko nagtutuktok ka purtahan. Kikitaon ko pa kung hino.
3: Makauurit ka man!
1: Ashley? Hello, Sandy. Sorry ha, pwede tumawag na lang ako, tro?
2: Sure. Tawag la anytime.
1: Thank you, Sandy. Bye.
2: Bye.
1: May problema ba, Ash?
3: Napakianak ka pa. Pasalamat ka. Waray ko pag binastos ito ni mo, Sandy, samtang nag-iistorya ka mo.
1: Huh?
3: Ano man ganyan? Kung naginakan ngayon ako samtang nag-iistorya mo ito ni mo, Sandy, asipi, di rin ka mababastos? O di hiya mababastos?
1: May monthly period mo? Aringit ka man, ano ba't problema?
3: Ginpakaaluhan mo ako kanina atubangan ni Elmo, Kyle.
1: Ginpakaaluhan? Kay naano ako?
3: Ito gulit tigam ni Kyle, ha? Di rin yan eh, magpadayin panguya ba ako ni Elmo? Sala mo ito!
1: Ha? Kaya ano nga sala ko man?
3: Basta ay sala mo!
4: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
4: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika.
6: K5 News FM.

0: K-5 Diaries.
1: Kaya ano ko mang balitaw kasala, ano ba na akong gibuhat? Kaya ano ko mang balitaw kasala, ano ba na akong gibuhat?
2: Ayaw na ako pagsunduha klasum. Ayaw paking istorya akon kung mag-upod kami nga ni Elmo. Ayaw pagdaop.
1: Ano ka ba, Ashley?
2: Usumuka.
1: Suga niya ka-importante hain mo? Baka naghinga tuok nga walay kuman nga ni maraot ang gibuhat.
2: Babalikon ko la para diri kami nga limot, Kyle. Ayaw na ako pagsundo ang ha classroom. Ayaw pagdaog ng pakikistorya akon kung mag-upod kami nga ni Elmo.
1: Bahala ka mo ang timo, Elmo.
2: Bahala luwat ka mo itong imo, Sandy.
1: Diri ko pa-girlfriend ni Sandy.
2: Di ko mabaluwat boyfriend ni Elmo.
1: Kaya di ba na ako napakiana?
2: Di ba na ako napakiana?
1: Ano man niya na? Gaway kita.
2: Bahala ka.
1: Nga bahala ako.
2: Bahala ka mo ha kinabuhi. Hai mo kinabuhi, mauli na ako.
1: Huy! Huy!
2: Ano nga huy? Buhit akong kamot. Kaya kung di ka, kakabtong ko ito.

0: santisima. Ano nga niya di nga tukar? Aw, ano ba? Tukar ba? Kadi, pagkamanin may kagubo sa kabitong kwarto ni Kyle. Pagkamanin may gintetelo. Kyle? Kyle? Hindi ka na kung babatian nga pagkamanin may nag-iinaril-il na sa kabitong iya kwarto. Pagkamanin nag-iinaril-il. Pagkat nag-iinatungal. Pagkain gintetelo. Subain eh. Kyle! Kyle! Abrin o itong portahan! Ay, salamat. Ginparong na. Ay! Mapapaas. O, ba'y ka ginparong muna? Kyle.
1: Ha?
0: Ano ba itong atukar? O, ba'y ka ginparong muna? Kay napataas mo na itong baga tag-inaril-il. Napapa...
1: Ano,
0: ano ba ito napapaas na ito?
1: Ano ba timo tuyo?
0: Ay, hi Ashley ba? Ano ka ito nga? Nagdurulit yung manhin pag-uli. Wari nga ni maglisensya. Pa, nag-away good ka mo ano? Hi Ashley, nanmamahay na niya luha pagtigawas din eh.
1: Kaya ano balot nga masisinaman niya? Ipoprotektaran ko man lahiya.
0: Ha?
1: Alang kay best friend ako niya. Ang yung malaliwat. Kani ko ba naman tiya best friend tay Linda, di rin mabangay na ito bubuhaton.
0: Ah, anun ko man, pagkabatunit na impakiana.
1: Ha?
0: Ay, anun ko pagbatunit impakiana, nga di rin manak maaramit na itabu, Kyle. Ay, nawuwurok makin nga iyo istorya. Di ba daw la tungudan imo pag pinatukar nga haros may lasik ang tonsin tungudan pag inaril-il?
1: Death metal music at tunay.
0: Nga pakatuyaw. Harumamay music ngayon na ito. Itak nga akong maaram nga music. Ito niya akong paborito. Ito niya akong diman. Ha, siya na tutak maaram.
1: Danay Linda man.
0: Ay, ada ano man ha? Ang music had to. Ang tipo nga makaka-imagine ka nga. Nagpapahakahaka puno it ilang-ilang it mag-idern. Kung sa ato pa, it mag-oyab. Nagpapahiling-hiling ba? Nagpapahaka-haka, hilarumit punuhit mangga, o kung ilang-ilang ba? Niyan, kung nagkakabungkaay na, ginbubutangan hinbukadin kalachuchi at babuhutalinga at babayi. Sweet adto.
1: Mabay pa yara kay sweet.
0: Agar, hala sige na. So, mati ako, kay ano niyo pag-away nga ni Ashley. Ha?

0: Masa ko ba ko, Ashley? Ashley! Ano na? Buhat daw di dahitong salog. Ano ba itong problema? Didi, lingko ditong imuhigdaan. Dali, sapit didi haako. Ano ang nahitabuhan iyo first date ngan ni Elmo? Di ba, Elmo aton nga ran hato?
1: Diri man ni Elmo takon kaaway.
0: Oh! So may kaaway mo good nga ngan hinuhi, Kyle?
1: Masusumo man itong tao. Di ba, mami, masumuhi ah? Ito nga pagka Kyle?
0: Dila ani ako mahatag komento, anak. Kinhanglan, patas. Sige daw. Hala daw, sumati ako. Kung ano ang iyo, ginawayan.
1: Kauurit. Di ba ngayon nalilipay nga magkakamayadaan akong first boyfriend ever?
0: Ay, pastilan. Sige daw. Sumati ako kung ano good ang nahitabuha iyo.
2: Ano mo yan maraot hadto na Nanay Linda? Para pagsiring lang, kinanglan umuli hiya dayo na era. Date. Yan ito nga, Sesame Street character.
0: Sesame Street?
2: Oo, Nanay Linda. Di ba, Elmo, a Sesame Street nga, pula nga papit nga cute.
0: Aw, cute nga yan ito nga Elmo nga nangunguyab kan Ashley.
2: Cute ko na cute. Guwapo ko na kagwapo. Pero bali man la, pamutot basaran yung ideal nga uyab, di ba nai?
0: Ay kay, oo God, tama ka.
2: Ako, nasa rin hira, cute ako. Guwapo gihapon. Pero tanan nasa rin nga buutan ako kan Ashley. Malagyam ako kan Ashley, protective ako kan Ashley. Pinaura ko yung Ashley. Daw pati rasa rin nga mag-upay, bahay na ako na eh.
0: Aw, oo, para kan Ashley.
2: Oo.
0: Itaton gini-istoryahan ban kan Elmo o bay na imo? Ano kud? Hino ba't istaring itat istorya yan na?
2: Nay Linda?
0: Tahalala, hiton sunod nga magkalaka tira aslingan hito nga Elmo, sid nga hini. Pamati kayo, ha? Pamati.
2: Maano ako na eh?
0: Sig nga nangangabugho ka.
2: Nangangabugho? Karagsigun, nagsiselos?
0: Oo. Sid nga hito.

0: Nagbiling ikaw, Gupikail. Dirilim aram nga, nahahalatan hiya ni Yaya Linda. Nga may danihiya, mga signal nga ginpapakita ang pagselos kan Elmo. Salamat ninyo pakiduyog ha ako ng istorya. Buwas, ubding nga ako niyo, pamati to na akong ikaupat na istorya.
1: Ngandi nga tatapos ang ikatulong nga bahin, ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Ashley, han Regina Hills Subdivision, Tacloban City. Ang mga paypay haniya kinabuhi iniyagin padarangan niya aton, nga naging paangbit, basi may patik ha aton.
2: K5 Diary.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga sa sumatong, hapangunang nga papel ni Ashley, Jael Yu, Kaupod Hira, Jeneline Fajardo, Liza Alindao, Lolit Fabelia, Edwin Torres, Joyce Katubaw, ngan Rex Jonathan Lumbre, hapapel ni Kyle. Ginlapatan ni magnamit nga musika ni Checo Molon, dugang nga tunog, Ray Cabias. Kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Jeneline Fajardo. Kung may dali yung mga eksperyensya kinabuhi nga pagkasurat hiyo tagsa-tagsa ng diary, bukwa tayo ito nagpaangbit ha among email k5drama103.1@gmail.com. Dingan ni ipadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap, Tacloban City. Amon inihimu anhin drama, basi may patik, ngan maging kaparte hanaton. K5 Diaries. May gugmaong nga haladayo ang K5 News FM Tacloban Drama Production Center, 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon na istasyon.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: I Dare Gold.
6: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang eye care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
7: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rolando Basanyes. Taghana kayo kung natlawang kapi. Kung nahiig kayo ng DTX Coffee Mix, gawas nga lami na, katabangan pa dyan ang akong arthritis. Hangtod karon, doon na nabalik ang hubag sa akong mga tiil.
12: DTX Coffee Mix. Papalit sa lamiga.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
16: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinungdan sa ako ang body odor.
16: DTX Beauty Soap.
11: mapalit sa mga butika.
2: Extend food supplement for men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
20: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nanin usang nga lalaki nga gasi mo ordinaryo pero nga tanan nga isyo haiya na hataw.
21: Waray patinoon
22: kayo waray awas
23: waray gap bugas.
24: Kayo yungat
25: aray ko Sabadaw Bianca.
20: Asya ini ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika, ngan adlaw-adlaw ng kamatuuran han kinabuhi, hasulod ang balay, ngan hagawas han karsada. Ang balay ni Biloy. Ka-K5, pamati na, adin ang drama nga haimo magpapatawa, mag-aabrihan imo hunahuna, tapos makakasaring ka. Agoy kaol-ol, sana all. Ang balay ni Biloy.
21: Libat?
20: Manok manukon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
26: Nga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw po din nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches at Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
11: D3 Bio!
27: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Ophelia Bahik ng Lydia Servo han Barangay 37 Reclamation Area Tacloban City. Sugad man kan Teresita Kisap han Barangay 36 Sabang Tacloban City. Kan kagawad Felipe Okinio han Barangay 42A Quarry Tacloban City. Nga nanaton magtirinda hatubangan han San Jose National High School, San Jose Tacloban City. Abri na ni mga Facebook kan radio nga uswag kita kay abri na! Ang balay ni Biloy.
1: Iba.
0: Manok-manokon. Ngan ini nga programa, induro tayo maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez. Kung sugad hini, labot lakan pipi pilasin kay janitorya munisipyo, pwede niya kasuhan na ombudsman, lakip kan Mayor Anitan Hiya.
2: Oo, sakto ka. Salit ebidensya itong aton kuano nin hagilapon para baga makasuhan nato ni Pipingan Mayor. Amo ito nida.
0: Amo ngayon itong kap?
2: Amo ito.
3: Itpakian ha. Ano itong kakaso natin hayarangan doon?
2: Good question, Loy. Check. Halabang nga check.
0: Asya nga joint trial kay dungan hirang nga kakasuhan nga lilitison. Lilitsonon.
3: Ano ba nga lilitsyonon?
2: Lilitsyonon!
0: Amo na nga ni lilitiso na siya na ginyakan. Lilitsyonon! Pareho na tira!
2: Lilitsyonon! Ano kagawa? Lilitsyonon! Aba daw, kinahanglan makakuha kita ng ebidensya kan Pipi ha? Iyat aton papupukusan ng katima kung baga makakuha na kita ng ebidensya. Nga baga magsusumat na hi-Pipi nga hi-Mayor ang baga nagsugway.
0: Nga kung magsumat na hi-Mayor Anitan Hiya, ano man sunod?
3: Magbibiling na kita yung ebidensya luwat kontra kan Mayor Tan.
2: Amo.
3: Oo, okay. Drug lord hi, Mayor Tan, nga may dakong ebidensya kontra hiya. Ginsip ko niya, kwan? Ginsip ko niya pa ako tao? Adi!
2: May na kayo binin siya, Loy?
3: Uy, may da! Adi, oh, nakasiba akong sipi. Iyan ko gito pagbaligyahan white sugar.
2: Uy, kinhanglan malanit ha, pwisto hi Mayor Tan.
0: Sigurado ka, Kap? Nga malalanit hi Mayor Tan haya pwisto? Bangin lugod kita at malanit hi ni.
3: Ay, kinhanglan madigon ta itong ebidensya. Parehas ka rin hit tulayan san mali ka bridge.
2: Ayaw kita hit mga matiwag-tiwag nga ebidensya ha? Kaya mapipreso kita. Pero, anong taga baga makakuha ng ebidensya kan Pipi?

0: ibidin siya.
1: Mm-mm. Ninay, asya itat plano ni Kapbungyo ng kagawad dimit, ibidin siya.
0: Anay daw, di ba nadirihiyahan habalay ni Rabirang hadin gabi?
1: Nadidirin, nadidito ya.
0: Oo, oh, nadidito. Di ba may naman CCTV habalay ni Birang, Biloy?
1: Oo. Oh, oh.
0: Aada ka makakakuha ni ibidin siya, haira balay.
1: Uy, uugot man ano. Bato gindilit na liwat? O di nga ni gindiwala?
0: Kay kawa atong tatira CCTV.
1: Ngi! Kaso, iton kuan ba pangawat? Kaso iton pangawat, ayaw na lang bangin mapriso ka.
0: Kay diri gadakit makawat, salit, diri ako mapirpriso.
1: Kay hinuman ngayon na ber?
0: Ikaw na la. Ano man?
1: Ay, dira ko eh. Dira ko mapapriso. Makuri mapriso. Damot nag-iisog. Damot mag-iisog dito. Damot tatuan. Bahin pagkawas ko ito at akong lawats, pati akong buyay, pati takngipon, puros na tatu, puso na latwaray, pati taknawutaw.
0: Aw, kaya magkakaproblema ka mo ito, kutob nga diri niyo nadadakop, hipipi.

0: Nay, pare kita yan na sura.
1: Balitaw. Ano daw lahat maupay para kita makakaunin marasa? Masumunat budo, tamban, burot nga sura. Balik-balik la.
2: Epekto na yun itong El Nino.
0: Siguro, Nay, para kita makakaunin marasa, pamatron kita, Nay!
1: May-may! Sakto yati may-may, Nay! Hay, ba't patron niya na? May na pa ba? May na ba yan na patron, ate?
2: Anak-anak, wala kita kilala, salit din kita makakapamatron.
1: Ay, magpapakilala agad kita, Nay.
0: Balito, Nay. Alagod ka na nila pagpakilala. Ako eh, may-may, ikaw, hinuka. Tapos mga
1: ako'y
0: sunod
1: Jun-Jun
0: nagbalay
1: boy, ay.
0: Tara, sige na, para makakaun kita ng marasa. Magkaun-kaun niya ng marasa ng sura, Nay.
1: Mumpay pa siguro ka naman na birang kay marasa na natitira sura.
0: Adakay, paadap lugod kita kan mana perang. Kontrakaon la, Jun-Jun. Sige na.
1: Ati may-may?
0: Oo, katapos natin kaon. Uli na kita. Diba?
2: Hala na, halakad to kami. Tawagan na lang kami ng tatay kung pangaon na.

0: Dada, kita anagod ha CCTV. Kung ano adun ginbuhatan kuman hihipipi.
1: Uugod man ano? Ay, hiyay, kalain!
0: Ang ginbuhat ni Pipi, Dada?
2: Dire, dire ni Pipi. Hikitaan malain kitaon.
0: Ay, uugod man. Kay dire naman nainom hi Pipi. Hikita naman lahat nga nag-iininom. Pero kita, malain gihapon na niya ginbubuhat. Mas malain pa kung kayo doon ato ginbubuhat, Dada.
2: Ay, malain ko nga yan ang atong gimbuhat na nag-inom kita.
0: Balit.
2: Kita adaw, kita ala, kita nahubong, samtang hipipi waray. Ito, klaro. Klaro, klaro ko. Nabuka na akong legs.
0: Gintutuyo mo good pagbuka.
2: Kaya siya na. O, payan ko. Magadaraga ako. Nyaw, nyaw, nyaw, nyaw.
0: Nganhi ako liwat. Nabuka liwat. Nge, kalain.
2: Ayaw la ito umangkon. Kaya nga yan manwad kirat malain. Nyaw, nyaw, nyaw, nyaw.
0: Ay, asya good nga diri nahuhubog hi Pepe. Kay kita ana good oh. An iya tagay, iya laging gintatakbo.
2: Asus! Kay iya man yang ginihinuwa, daman si tira. Karasa good niya nga magtirahon.
0: Dada, kay ano daw lang ako manhi-manhiha aton ano nang ginhubog la kita niya. Tapos siya wari hiya iinom.
2: Ay, malamrag. Malamrag pa't sugat. Sakto ang siring ni Ra Kapitan Bungyo ngan hibiloy ngan hikagawad ni Mit.
0: Nga ano?
2: Gusto laad to tumambay ni Pipi haton. Ginhulat laan oras para buhaton niya ang gusto niya, buhatong kan biloy nga pagpatay.
0: Ay, sakto ka Dada. Ginhubog la kita niya. Katima, kahubog naton, ada kay asya na iton iya pag-ius. Kay harani man la iton aton balay din hikan biloy, di ba?
2: Ano nga ni? Sus, kung maaram la ako nga asya aton iya plano, di ko naton higing papasaka, ngan haigbaw.
0: Kaya ubos naman la.
2: Ay, kay tuyaw ka man. Kay haen bahin obos nga sasakon.
0: Kay haen man liwat kitahin masiri nga diri naton papasakon hipiipingan hi igbaw.
2: Agoy.
0: Agay liwat.
2: Ha.
0: Gi.
2: Ano?
0: Kagaan good lay ton imo kamot. Malaksi ka good basta dagula akon ulo.
2: Kay tuyas ka man liwat. Nakontra ka man haak. Salit angit na imo nga. Dagulang ko ikaw nga. Munit ka nga may tumitumuwaet.
0: Aanto na liwat. Ginklaro man liwat. Makauurit ka na, good.
2: Ayaw pagsiring ha akong ka mauurit, ha? Munit?
0: Kay diri, good. Diri, good ako nauurit, ha, imudada.
2: Kay kang kanay ka man nauurit. Ha? Kang kanay man. Sumati, ha?
0: Agi, kang kanay pa. Kundi kan Pipi.
2: Agi!
0: Karasa, good niya pagkurumsun. Kahuna ko, ha akong naruruyag hi Pipi. Biskon, nahubog kita. Waray good kita niya kamanga. Ngayon nga mag-iiyot nga dako. Kaupay, good la pagkurumso ni Pepe.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
6: Pamanit sa mga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
7: Ang balay ni Biloy, manok-manoko.
2: Asus! Ayaw na lapaghin niya pa doon nga unglo. Kay waray man hagtuliwat. Polos, traidor at doon nga tao. Kitaak ka kung ano't iyagin buhat kang Biloy?
0: Maaram ka, Dada.
2: Mm.
0: Kay waray man nga ni Polos at doon nga Pipi, siguro, itaton at aton ba ang ibuhaton, igsumat na nala kan kapbongyo.
1: Oh, ano do? Igsumat?
2: Ano igsusumat sa ira?
0: Igsumat naton ang tinuod nga hiyaan aton bisita. Nga diri kita mag-aalanghin pagsiring nga gingamit la kita niya.
1: Dawla umangkon? Kun buhato naton ito, may nabaro lang kita baga makukuha kan Kapitan Bongyo nga kaupayan.
0: Ay, kay istoryahan tagad hira. Ngan, ayaw kita tando kung kunwari kabalyo ha ira.
1: Bagan maupayad ito nga mo plano umang apo, umangkon nga
0: ano lawat nga apo? Ay, kay gurang nagad.
1: Sige daw. Aton daw itong probarang kung okay bugod man. Ito nga imo plano.
0: Oo, para makakwarta kita ngan makabulos kita kan pipi.
1: Masigi ba daw lahi kapini nga aton gusto?
0: Masigi ito kay para liwat hira mag-aadahin reklamo kontra kan pipi.

0: Bloy! Uy! Birang! Ngan mo ni kamoy to!
1: Yes! Okap, may tuya kay mo. Aw, may tuya daw kay mo.
0: Asya! Maupay kay baga. Nagka-arasya ka mo. Waray ka na bisyuhi kuan. Aw, waray bisyuhi birang ano?
2: Waray. Ngan usapa, maupay itong amon tuyo ha imukap.
3: Hala daw, anay. Bagaling kurantay ni ka.
4: Sit down.
3: Ay, na kagawa, dimit. Kagawa, damit. Bungyo.
0: Kaya ano? Importante ba iti mo baga tuyo ha amon nga tulo? Ha? Bilang?
5: Ayan na, kay adi na ako. Let's start our meeting, ladies and gentlemen.
1: Sige. Bagay importante doon ito mo tuyo, kuan. Tuyo ni Birang, ngan munit. Bagay importante doon ito tuyo ni Birang, ngan munit. Kay, kuan, itiran na mong, oh. Kita na, God. Bagay ti otot.
3: Hoy! Sama daw din natin, oy!
6: Abi na ko, malagat imbaga. Ala, kits, ti baga ngisi.
3: Kapitan, anay daw. Pagawsa daw anay ito ngayon mo, chip tanod, kay baga masumumat na wong hininga tao.
0: Ayaw. Hiyat na ka po ti taton pa si Orden. Kung sa mayroon baga magsamok, hiyat na sayaw. Aw, nasaway!
5: Kung hiyat magpasaway, ada kay hiyat masaway ti kalugaringon. Ano, Biloy?
1: Okay na, siring ka man kay Rawa.
0: Ano ba
3: naton,
0: ha?
3: Oy! Kap! Upayat, mo ba pagluwasit akon nga lang, kay baga... hindi na may, ha?
0: Ano ba?
3: Mahayblad na ako. Kap, mahayblad na ako.
2: Kapitan! Biloy!
1: Ano nga, Kapitan Biloy?
2: Pamati daw! Uunahong ko itong Biloy.
1: Sige.
2: Biloy!
1: Ano?
2: Kapitan ngan kagawad dimit.
5: Kay ano munit?
0: Ano munit?
2: Aanhi kami ni Dada tungod kan Pepe.
0: Uy!
5: Pepe?
0: Pepe?
2: Oo! Tungod kan Pepe.
3: Anay, umangkon. Ako it mag-aasoy, ha?
2: Okay,
3: mamati! Halabad. Mamati ka mo maupay. Mamati!
2: Upayat in lines kay halaba.
5: Ayala, huwag sinayo.
3: Waray magyayakan!
2: Sige.
3: Is mausahe yo, ha? Waray magyayakan. Pamati ka mo maupay. Pamati laane ka mo antes ka mo magrason. Sugadhin eh, man. May da kami CCTV footage kan pipihan bumisita hi habalay. Ngan pwede niyo magamit ini nga ebidensya niyo kay hadto nga gabi antes pamatabo an pagpusil ha iyo na kani ani hi habalay namon. Ngan sakto ka mo. Hipipi adto nga nagpusil ha imo Biloy.
0: Hay manito nga puti, chay.
2: It aadiha amon dirhiya na pusil natagay ade katima ginhuhuwad niyan iya gintatagay ngan kamila na inom
0: namada basta adayaw kila diba ano
5: pwede lot ito magamit ng ebidensya kay wara ibang tawo nga angay tahapan.
0: Nala, sige, tagi kopya ito niyo CCTV footage ha kay pwede itong bagamahin mo
7: na FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
10: Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang ibiling? Pakadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
11: D3 Bio Health News.
12: D3
4: Petri Bayo.
11: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
12: Petri Bayo.
11: Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
4: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
13: Mga ka D3 Bayo, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bayo.
13: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bayo para sa imong atay.
14: Mm.
13: Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
14: Yes.
13: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
14: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
13: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
14: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantawa kay paggawas ana puti.
13: Because sa atay, ang filtration process sa atay grabe kaayo. Mao nang kinanglan pod niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga process pod og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins labina ang mga fat soluble vitamins sama sa vitamin A, D, E og K. Gitago kini sa atong atay pero ang gibombard sa oxidative stress katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabi na dyan kung mag-inom ka.
14: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa
13: GP.
14: Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay.
13: Oh.
14: Makita ni mo. Ang health sa imong atay gadipindi sa imong pag-amping ni ini.
13: Correct.
14: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan dyan ang mga fat deposit.
13: Fatty liver.
14: Inom ka og ditribayo. Kay kini na ay antioxidant Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
13: Correct. Og kaning ditribayon, nadyod siya supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa ditribayo, gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
4: Ditribayo.
15: Ko si Florazel. Before problema jud na ako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: Eh. Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir GP. Daghan na siya sa abukado.
13: Oh.
14: Sumala pas pagtuon Sir GP ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega 3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
13: Mao ba?
14: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Unya pag human ka na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
13: Natungod ana sa good fats nagikan sa avocado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa avocado sa imong lawas o gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa avocado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
14: Gawa sa perolic, naapod siya ay garlic nga makatabang pod.
13: Ang garlic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
14: Wow.
13: Nga imong giabusuhan. Monay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
14: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang D3 Bio.
13: Oh.
14: Take note, medium chain triglyceride.
13: Correct.
14: Dili na mupabilin sa imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
13: Oh.
14: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapad ako sa imong buyon.
13: Ay!
14: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir GP, mao na'y grabe. Worse jud na.
13: Correct.
14: Ang sobra nga kaon nga tamis.
13: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
13: Dili abusuhon.
4: D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako kung pamatiyag sa lawas, wala na ko ipamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health
12: News.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang
18: duna kini mo Mordica Charantia Compound.
17: Gikan sa palya.
18: Yung nagahatak og proteksyon.
17: Patok sa liver failure.
18: Ang pingyang imo atay.
17: Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
19: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Faiz Bitoon. Daghanjud ang natingala na. Nga no kuno nga batan ang gyapon ko tanawon. Og nindot ang akong pamanit. Bisag idara na ko. Tugod na sa DTX Coffee Mix na pirmi na ko ginainom. Sulayi po ninyo ang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
22: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
23: Ach!
22: You might get ubo. You might get trangkaso.
23: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
22: i-Mighty C mo.
23: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit.
22: You might get sakit kahit kailan.
23: Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban.
22: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
24: DTX Beauty Soap.
19: Mapalit sa mga butika.
22: Extend food supplement for men.
26: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
22: Extend food supplement for men.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
29: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Kagandang-kagandang hapon mga ka-K5. Time check muna tayo. It is now 3 minutes past 2 o'clock in the afternoon Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Extend Food Supplement for Men. Kukulangon na nasa karound kung naka-Extend Food Supplement for Men ka. At syempre, magsisimula na naman ang programang paborito niyong kasama na mag-chill at mag-relax tuwing alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. This is Chillax O'Clock dito lamang sa K5 News FM Tacloban 103.1. Kasama syempre ang inyong kaganda at kilambing ni DJ na si Miss K. At bago natin simulan ang ating jamming session for this afternoon, atin munang babatian ang ating mga ka-K5 na nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa today, May 13, 2026.

mga ka-K5, maligayang kaarawan sa inyong lahat. May you have many more birthdays and blessings to come. Siyempre, gigreet din natin ang ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga trabaho. Nako, laban lang. Wednesday na, 2 days na lang. Magpa-Friday na. Ha? Ako, mag-weekend na naman. At syempre, yung mga ka-K5 natin na nasa biyahe, always wear your sunscreen, magdala lagi ng payong at mga sombrero, and of course, laging magdala at mag-take

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
4: Mga ka-K5, may dako igi story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
5: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
8: Morning, we're right. Morning, we're right.
3: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
9: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
4: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
3: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
4: Igin papaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat na mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school ngan senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad ng Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
10: Ooh. May tuod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Hang Tacloban.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
11: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
13: Para sa malinis na dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa malusog na tay,
14: DTX 500.
13: Ayon sa mga eksperto,
14: ang DTX 500
13: ang may pinakamataas na antioxidant
14: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
13: DTX 500.
14: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolbat sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
17: DTX Beauty Soap.
14: Pamanit sa mga butika.
13: Extend Food Superman
19: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Pumso!

Mark K5, that was I Want You by SB19. Time check muna tayo. It is now 2:45 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And right now, re-reveal na natin ang ating katanungan of the day from Ka-K5 Clarissa Florente. And here is our katanungan of the day. Mga Ka-K5, for those in long-term relationships like 5 years and up, how do you keep the relationship going? Nako, in fairness, ha, maganda ko tong tanong na to. At least hindi siya yung tipong tanong na nakaka-stress masyado. Unlike what we had for the past few days. Nawa? Puro ghosting, zombing, nakakaloka. Anyway, ayan. Sa mga mayroon daw relationship like 5 years and up, paano nyo daw na-maintain ang inyong mga relasyon? Ayan. So, mga ka-K5. Diba? 5 years and up, meron siyang number, ha? Ayaw niya ng ano? Ayaw niya ng 2 years and up? Hindi pa ba yun long sa'yo? Si decide. Ayaw nga eh. 5 years and up nga eh. Anyway. Sige ba nga ka-K5? Kung gusto nyong sagutin ang kitanungan ni ka-K5 Clarissa, siguro kasi nakikurious lang siya, ba? Diba? Paano nga naman kasi talaga, sa panahon ngayon, mahirap mag-maintain ng relasyon, ba? Diba? Kasi temptations, andyan lang sa paligid-ligid, napakadali na lang, ba? Diba? Social media and all that. So, paano nga ba talaga, ako din ako curious. Baka alam mo, hindi din sobrang tagal yun. Napaisip tuloy ako, paano nga ba dami nagawa? But anyway, mga K5, if you want to send in your kaisagutan, you can go ahead and text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa ating live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page. That is K5 space Miss K. O di naman kaya ay i-check nyo ang official Facebook page ng K5 News FM, which is K5 News FM Tacloban Digital. Naka-share din dyan ang ating live streaming for this afternoon. Kaya naman mga K5, I am so excited to know what keeps your relationship going and what keeps your relationship last longer. So, ayan. Marami na naman tayong matututunan for this afternoon. Kaya naman, eto na mga K5. Ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with the song by Cat's Eye. This is My Way. I'll be right back, mga K5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
5: Kay simintohon sila niini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
6: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
6: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
5: Nga naman, Doc.
6: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
5: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
6: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
5: Oh, ngano man?
6: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man kay importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
5: Wa na igong oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Doc Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Roja City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
3: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
4: Red Horse Beer in Newman Wisdom.
5: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama. Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Di kalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independencia. Hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausanga Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
8: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
9: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
10: Iginpapaybaruhan ni Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para han academic year 2026-2027 ha mga masunod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad at Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
11: May
10: Kay tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugtong alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
1: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
12: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Higan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
13: DTX 500, mapalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Gina Magbalwa, isip o sa ka-nurse, ang morning na ako extra special. Simple lang. Tungod permi ko, naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
16: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
17: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
19: Extend food supplement for men.
20: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
19: Extend food supplement for men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
3: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500!
5: Mabalit sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
7: Mm.
6: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
6: Mm.
7: Kasagaran manggod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
6: Mm-hmm.
7: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
6: Mm-hmm.
7: Nya mantikaon na subs gabi ug naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
7: Mm.
6: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol.
6: Bad cholesterol.
7: Mm.
6: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
7: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500.
8: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
9: Duha ka capsule buntag og sa gabi.
8: After 3 weeks lang
9: 100 na lang akong sugar.
8: Tiktibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
6: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot, Sir GP.
6: Oh,
7: labi na kung sige kag inom.
6: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
7: Mm-hmm.
6: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
7: Mm.
6: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
6: Hmm.
7: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
6: Correct. Mm. Aron, adto ta sa imong utok.
7: Mm.
6: Kung aduna magani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
7: Importante gyud, Sir GP, nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C, adunay dako gyung ikatabang.
6: Mm-hmm.
7: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Longso.
7: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
5: Ako si Jubilin.
10: Sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras habugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: K5 News FM. Out of the Hour News.
11: Maupay nga kulup mga K5. Adi na naton mga magpasong notisya hiningatak na. Para ato na balita lokal, nakapaslak na hapresuhan ang duhang sospek mahuman masakpan han kapulisan nga nangangawat hin deck watertight door hand dredging vessel nga gintatag iyahan han DPWH Region 8 Barangay 75 Fatima Tacloban City didahan Mayo 11 yan nga tuig. Ginkilala ang mga sospek nga Hira alias OG 27 anyos nga ni alias Ruba 29 anyos pareho residente han Sagkahan Tacloban City. Ay impormasyon nga nakuhahan na K5 News FM, inaligar nga ginkargahan mga sospek ang iraginawat nga watertight door, hausa nga pedikaba pero waray ini magmalinang puso na. Ginbabadabana nga maabot ha 150,000 pesos ang kantidadhan na sabi nga higamit. Dayo naman nga naaresto ang mga gintatahapan nga nga na inaadto na ha kustodiyahan Tacloban City Police Station 1. Samtang habalita nasyonal naman ang ginquestiona ni Senador Rodante Marcoleta ang Senate Resolution Number 395 nga nagahangyo kan Senador Bato de la Rosa nga sumurender nala ha mga otoridad kasunod han iginpagawas nga International Criminal Court arrest warrant kontra hini. Ginpakiana ni Marcoleta kung kay ano igsiserbi ang warrant of arrest nga diri man ginkikilala ang jurisdiction han iya gintawag nga lintik nga ICC. Dugang pa niya nga kinahanglan magpabilin ha Senate Custodial Protection hibat to hasta mapawarayan hin bisa han korte han Pilipinas ang arrest warrant han ICC. Ini nga mga balita ay duro ta iyo hana DTX Coffee Mix na kapag kape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras. Sundingan bantay, anaman mga magpaso nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5, Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: K5.
0: 105 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: This is the Flip Music exclusive.
4: Yeah! Tara! Sumama ka sa akin. Alam mo na, dadalhin kita sa mga

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye Care Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin. Makikita nyo ang kaibahan.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng e-billing? Pagkanto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
5: Yung may D3.
7: Para sa malinis na dugo.
5: DGX 500.
7: Para sa malusog na tayo.
5: DGX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
5: ang DGX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
7: DGX 500.
5: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gi ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
5: Sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
5: DTX Beauty Soap. Pabalit
7: sa mga butika.
5: Extend Food Superman
10: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting ngayon bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K5 News FM, alas 4:30.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
14: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
15: El Castigador.

0: Maupay nga kulup sinirangan Visayas. Kumusta ka mga tanan? Hinautuntada kong maupay yung kahimtang niya ng oras. Adlaw kita itong Miyerkules. Pizza 13 na. Duhan na la kadlaw mga kakipay mag si Sheldo naghihapon. Pero na la ka adlaw? Ano? Sige, mga ka-K-5, patron, iyana, diniha barangay gakaw, hiton, bungto, hiton, palo. Patron, gihapon, dini, mga ka-K-5, ha, Fatima Village, okay? Oo, patron niya na, ha, Fatima Village, mga ka-K-5. May ka muna hingalimot, pero pamati ko din, agad na mga kahabol, yana, mga makarawon na pag sulong. Yan, happy piyesta gihapon nga dito nato na didi sangkay. Nato na sangkay din he mga ka-K-5, hi ka-K-5, idol Milton Mate. Urbida, no? Pag sharing kanina, no? Patron, di, patron ngayon, hey, ano? Good man, ano? Pero, waray mapapatawag kanina, gintitinawagan. Kumusta ka, idol? Kumusta ma? Ito na yung mga bisita yun, ha? Regards nila kami. Ito na yung mga bisita, ha? Pero, kumbaga, matchat kaya na. Adi ka, K5 Ryan. Waiting lahi, ha? Kung ano naman, ito magiging desisyon. Kaya baga, ito na, ito di engineer na pupurga na ito sa Sardinas. Baga, sige daw, Mayo 3, eh. Fatima Village. Tama. Pero yun ang adlaw mga ka-K-5. Amoy ni itong adlaw. Ano? Itong Our Lady of Fatima. Lugar good ading mga adlaw para itong patron. Hangkanan Fatima Village. Kay inin yan ang adlaw. Amoy ni itong adlaw han Our Lady of Fatima. Para itong mga katuliko nga pagtuo mga ka-K-5. Para kamu makasabot, kaya nung itong Fatima Village, piyesta yan na, because yan na, adlaw itong Fatima. May nanakon mga lugar nga nahikadtuan under itong kanan St. Anne Parish. Hindi ha, bungto itong Lapas Leyte, ha Santa Ana Lapas Leyte, no? Piyesta yan na, I think hindi ha may pawa. Pawa ba ito? Tama, pawa. Hiton Burawin Leyte na ini. So piyesta dito hera, happy piyesta ha iyo mga kaka mga ka-K-5 dida ha. Sige. Anyway, ano ito naton mga himang rawon niya na. Niyan ha. Oy, by the way, kakao po naton ni ka-K-5 Carlo Arisgado, ka-K-5 Jerwin Del Caliar, Engineering Department, ka-K-5 Ray Varona. Of course, ako ka-K-5 Roger Tilana. Dinito naton taramdan Il Castigador nga gimpadangat inihaton ang klinika D3 Bio da superfood supplement Mighty C the alkaline vitamin C naghatagin extra nga proteksyon haton lawas nagpapakusog ito naton resistensya nga na immune system nga sugad man itong klinika DTX 500. Kumusta ito naton dinhi mga ka-K5 naton mga ka-K5 nga hapag kaya na ng mga panahon ni nadi ha mga inen piyesta ada ano man ano ito na nahitabo mga ka-K5. Ano ito na mga karigudigo di dito iyo mga piyesta yana. Sige. Oy, by the way, sana nga pasabot, ano? Bahingin kita mahingalimot. Ngan kamu, bahing mahingalimot. Ilista mga ka-K5. Itong didihiton iyo mga kalendaryo and free check-up. Labi na kumbaga, ano na yan, pizza 3, si mamay. Ganit pizza 17, damot magpipiesta, damot iyo kakantuan pa. Bangin, baga nasubrahan na kamu itong tamis, nasubrahan na kamu itong tambok. Nasubrahan na kamu hiton pag ininom mga ka-K5. Pa-check up kamu hin libre di diha Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Adi na himumutang ang gihas itong Diwo Hospital ha Avenida Veteranos ha syudad itong Tacloban at banggudlain itong Boss Coffee. Para malaksi, ito niyo landmark is Diwo Hospital. Talikod din itong gate, simplat nga dihawala. Makita ka itong klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center. O, pizza 18, Lunes iningadlaw, Kutob Pizza 26. Yan ang bulan ito na Mayo. Libre nga check-up, pakanto ka mo. Labi na ito, di ba? Baga nag-aalang. E, warin ni Reg Barayad, waray hinibayad, libre ni mga kakipayag. Pakanto ka mo, mga kakipayag, ha? Ha? Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 4:40. Ano ito na ito, mga paghimang rawan, mga kakipayag? Okay, damo ini ito na ito na din yung mga paghihimang rawan actually, pero di rin na ito nini mauubos, labi na kay Ningan, masulod liwat mga ka-K5 ito lakat ito na panahon ni ka-K5 Ruel Montesa, ito ni kakaupod ni Runian mga ka-K5 para masabtan natin kung ano itong lakat, dalagan ito na panahon niya ng adlaw. Favorable ba ini para aton? O kung bangin di rin na inin favorable ha? Okay, sige. Anyway, mga ka-K5, sering ko pa, yan na, pizza 3 na ito na Mayo. Buwas ng adlaw, bisperas na liwat, didiha utap. Damo itong piyesta net pizza 15, ano? Dineta Kloban, piyesta ito na tikang diniha kalanipawan, makadiha utap, katapos abukay, piyesta gihapon, kamansihay, sa Isidro. O sige na, huwain na to. Oo, para sigurado. Kaya baga, nagtitigo-tigo la kita. O, utap, abukay, kalanipawan, naganaga, sa Isidro, Suhi, Greendale, Guadalupe, ganito na Santa Frances. Iniliwat ha, bungto ito na palo. Namugya po ito na piyesta. Piyesta, mga ka-K5, hapawing. Piyesta ito na sityo kamay sihay liwat. Dini ha, bungto ito na palo. Dini ha, barangay gakaw. And of course, MacArthur Leyte, piyesta gihapon. Damit ang pipiyesta ini kay Adlaw Inihan kan San Isidro Labrador. Maram kamu kung hino hisan Isidro Labrador. Dami na mga parupamatron. Bangin sige lahat iyo pag pinamatron. Pero di ko maaram ano ito mga santos. San Isidro Labrador. Amoy ni ito nagpauso. Nagpagawas itong muto. Gabisan ano ang buhaton. Diyos anay ang unahon. Tatagan ta kamu ni istorya. Before hika kay Fibruel Montesa sumulo. Oh, and then, an istorya ni San Isidro Labrador mga ka-K5 in usa inihiya nga paraguma kundi in sano hiya kumadtomhanan nahapit anay hingkapilya para magampo kaya mo nga ni nga bisan anoit buhaton Diyos anay iton unahon so didah iton inin may ada namang gudad to panahon hin mga sip-sip mga ka-K5 nga mga katrabaho. Diri la kaya na nga panahon may ada mga sip-sip. Adto nga panahon damunan mga sip-sip dito trabaho. Nag-sumat nga dito ng agaron nga hisan Isidro Labra, hisan Isidro in usang permanente kunulate dito ng trabaho. Ba daw kay nagsumat ini nga sip-sip nga iya kausa kumaditon agaron pero pagkadtuhan agaron nga kumita hiya nga may daman nagaarado didto nagsigon ang pwesto ni San Isidro and may da nagtrabaho so nag-expect iton tag-iya nga adto nagiinuwat laini nga baga sip-sip nga kausa ngayon kay Anghel na nag-iinarado while his San Isidro Labrador nakadto pa ha kapilya nakadto simbahan na simbahan oh so pag-abot niya nag kuan ini nag siring iton agaron ngayon no nag-iinarado dito kauna na liotan agaron nga baga nagpahuway lay San Isidro so amoy to nila mga ka-K5 naging patron niya iton mga paraguma lugar ini Mayo inin 15. So, may darin niyo hinin mga trivia. May niyo ibabaruan. Amoy ni ang nagyakan, ang bisan, ano ang buhaton, Diyos ang unahon. Ayan. So, amoy ito nga ito ni Santos, may arado, may karabaw, Hiya may pala, ngan may anghel. Ito nagaarado anghel. So amit hiya, hisan Isidro Labrador, piestahan mga paraguma. Warayinin mga ka-K-5, maano, warayinin, sirin pa, ining hisan Isidro Labrador. Waray good mawara iton darahunon anong bisan anong buhaton Diyos an unahon. So San Isidro Labrador, kay ano kuno ito ni apelyido Labrador man. An Labrador diri ni actually apelyido. Kundi lugar, lugar ito hiya. Pari iton San Lorenzo Ruiz de Manila. Ayan, diri di Manila iton iya apelyido. Kundi kon lugar ito. Ang lugar ito, San Isidro, Labrador. Labrador is lugar ito. I think, di siguro niya Portugal. Anyway, alas 4.46, kuhaw natin ito na balita, lakatan na panahon. Pinagi didikan ka K5 Ruel Montesa, Ikang Haliti Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. K5 Ruel, stand by.
1: K5 News FM, live report.
0: K5 Ruel, AK5 mo.
2: Maupay nga kolobsel, nga sugad man na natin mga K5 nga nagkikita natin Facebook Live, nga nga mamatihan ni ilang mga radio. Di yan natin nulag, why natin panahon, para yan na nabibilin nga oras yan ng lauhan na Miyerkules, ika-tresikad lauhan Mayo, 2026. At natin minayuyungan minahal nga provision date, padayong kita nakaabat in good weather, masira ka panahon na nat naabat, 43 sentigrado di dahatakloban ng kita asing init factor. Labot lagod man, may chance sa hintigda ay nga pagtarithing nga dan mahinay nga pag-uran, labi na yan ang kulo kung sino niya nagabi, may tungod ang sinisiring nga local thunderstorm. Nga usang na doka oras sa naman ang buhay nga local thunderstorm, kung makita ng mga doppler radar, kahit pag-asa mga isyu ang pag-asa, thunderstorm advisory. Nga kung na niyo barangay, Bungto or siyudad, maalakbatan nini nga local thunderstorm, pwede tumagkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon nga pagkinlat, kan mananabula ito asa ko binusang na duha ka oras. Basal liwat ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, adalagi hapon ang low pressure area nga anay kaloy, nasipatan ini basing ang tanan nga available nga data, nga nakatwa 555 kilometros sinirangan hiton Birak Catanduanes. Anwaray, gale warning nga ginisan pag-asa para yan ang adlaw, din ato repeat. Salit, anatong mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagyan pag-isda, taluwas kumantuhan agad pagpakabuhi, basta magikmatlahiran mo opay, para liwat hira makalikay, hinanapaman ng mga disgrasya nga posibleng manabu, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahe yan ang yanan, yan nga gabi, sinubuas itong magahon, pinagya dagat, taluwas gihap pagbiyahe, kay siring ko paman kanina, waray, gail, warning, nga giniisan pag-asa, dinatropit, nga habugos, nga sinirangan, han, Bisayas. Anadong real time yan ang temperatura, nakita 32 sentigrado, nga amuan gita asi para yan ang adlaw. Temperatura lain, an outside temperature, diri ini yan, init factor. Anato na adlaw, sinidlit kanina, alas 5.17, matutunod yan ang akulog, alas 5.55. Anato na daylight time yan ang adlaw, nakadando si kauras, kan 38 minutos.
0: Sir Ruel,
2: ikang dit.
0: Wala ka baga tama kintil na ito na classmate nga kapitan na yan ah.
2: Jesus, kaya nangalimot ako yan. Nakatanong doon pag si Ringnim.
0: Okay.
2: Ano na yung mag-text? Wala yung lalawat ako.
0: Wala yung mag-text. Amin yan na ito na classmate. Anong diritso na promote ka kapitan?
2: Oo, nag-retire lugod ka polis, nakapitan lugod.
0: Nagkapitan lugod na pag-retire pagka-polis. Automatic.
2: Dili pa ko dito narahon nga magkakapitan kay Api na sila tumakayakan ang high school kita.
0: Mabalitaw. Kanina actually nakantugad kami pero nag-alang kita kay trabaho pamanggod. May nga baga waray kita inindumiritso.
2: Baga na ako ang adla na panood to.
0: Baga na kurtesiya. Ayan. Oo, sige. Anyway, daw pa matpatron na Sir Ruel.
2: May binagpit sa 20.
0: Pizza ni Sinoybe, hitong June.
2: Di aw oh, nalilipat lang ulit. Ay di, Ricky Hapwain, tigi hapin ang ati arabot.
0: June 19 na to.
2: Oh. So, pag June 19, nga di liwat ang kanan Mayo 20.
0: Oh, sige, and then, pero kay duty kita ito, itong pizza 20. Ada kita ito. Balita. Sige, Sir Ruel. Thank you so much. Oh,
2: damang salamat. Yan mo pa yung kulup late.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alas 4:50 na mga ka-K5. Nakakapamidlit kita din ni Himbisan la ano mga ka-K5. Yan ano, ito na itong pagbalik. Ito na itong mga istoryahon. Kasumpay ini hiton. Oo, Senator Bato de la Rosa. Inin-arestuhon ba ya? Di niya sinano. Nanawagan na hiya inin nga dihito niya mga classmate. Nganig kasi mga PMAM para itong bulig, para mag-interfere, no? Nga dihito na kuan, inin, or napabulig hiya nga dirihigod hiya madara nga duhadahik. Pero kaya mo ini ito niya kuan, niyan, i-play-play na ito na. Di na itong pakianhan hiya, di na itong interview nga willing hiya. Ano, nga umupod nga di ka na anay Presidente Rudy Duterte. Dito ha dahik Netherlands. Kaya ano, kaya gusto niya, ikaupo din eh, kutob ini, akatapusan nga kinabuhi. Oo, pero yan ha, baga na di rin naman hiya pag kanto ha dahik, ano. Oh, so ano to dahig. Oh, so sige mga ka K5. So amo ito na dida iton inin kabutangan na pagena gin damo ini iton mga petisyon ng Duha Korte Suprema. May na resolusyon iton lilima nga mga senador nga resolution, Senate resolution, pagpasurrender kan Senator Bato de la Rosa. Oh, so ano daw la iton mahitatabuhin din ni pamati ko ka K5 Ray, kumbaga okay pa hi General Tore. Dakup na da ini. Oo, dakup na ini, kumbaga inin hi General Tore at dun one ini serin pa mga ka K5 amo pa ang PNP chief. Pero actually, kumbaga tutuuson na, no? Kung tutuuson ang war on drugs ni Presidente Duterte is maupahiya, actually. Diri ang pagpinamatay, liwat, anat sinisiring. But ang kuwan niya, ato ni war on drugs, nga state-sponsored nga matatawag to ba ining programa? Diri programa, but ini in ansyahan actually nagpagawas hi Presidente Duterte nga magsurrender iton mga pusir, mga user. Surrender kamo ngan ay na kamo pagbuhat. Pag inin promise na kamo, perma kamo nga di na kamo magbubuhat hin pamaligya ngan paggamit itong droga. So amo ini kay may da nato nakatalaan, may da nga ni actually tukhang is tuktukhang yo itutuktukan na ni mo balay ginahang yo nga surrender na ayon na pagpadayon niton nga illegal nga buruhaton, parte niton illegal nga droga, and then may da ultimatum nga di ka nga ni surrender hinin or magpahirayo. Ada posible may na mahinabuhay mo. Cheder siguro ito na kadakop or may ka mga dito ni GK. Actually, maupay hiyang klasihin estilo ito nga pagpasurrender. Pero ginabusaran actually hin pirang mga kapulisan. Manggod, may na maluwat mga kapulisan nga nagkasisirutan may tungod hiton sayop nga klase hiton ipag-implementar han operasyon han war on drugs. But mostly kaudgan had doon nga panitabo in talaga sir pa mga unsolved talaga nga mga kaso dito mga pinanmatay nga ano waray na hira tag hinigayon nga mahingad dito'n may due process di ba imo man kinahanglan patayon itong usang nga drug pusher kundi po pwede mo hiya dakpon agod nga mamaton niya di dito na balaod no nung kahit itong pagpapatayo damot mga pulis actually nga ginabusaran ini nga inin war on drugs kay hira mismo at itong mga ninja cop anira mga tao ginunayan mga kakayfay gin unayan adto kay para diri na mahisumat nga hira adto na taga proteher protector adto ni gindi diri nga droga so yan na it nagsakmumo ito natong presidente pero sering naman adto niya nga inin hiya itong bahala oh gin ako naman niya ini nga responsibilidad so he ano he Senator Bato de la Rosa as PNP chief lakip hiya din eh itong kaso. Kaso ha International Criminal Court and Crime Against Humanity. So, may na ni warrant of arrest. Ngan, iniliwat mga ka-K5 in yan na amo itong giniiskipan ito nato na din ni Senador. Sanglit, pati ang mga supporters both sides and unity inadto na hasinado. An unit team nga nagbublog nagkada do nga faction ni BBM, faction liwat ni BP Sara Duterte. Yan na hira-hira ang nag-aaragway. An una, hira nag-urupod, hira ang nag-burublig, panaog hanira mga kandidato, pati ang mga kandidato nagbublog, lakip nga nagbublog adton mga supporters. Sirin pa itong mga darahunon nagduha ang unit team. May da mag-isog, may daluhat magsamok. Naghaluhalo na ini. Maisog nga masamok, ang Pilipinas nagiging masamok mga kakaypad. Paano naman la itadi nga nabuot la, magano naman la kami hinin mga kakaypad. Kay may na mga naugo pitong politiko nga hayrap pagkita lunod patay gunitira di rin na namamatihin mga argumento basta forever kung Duterte hira Duterte bis magkatuwad-tuwad bis ang pamagkano-ano Duterte hira kumbaga BBM bis magkatuwad-tuwad BBM hira di rin at nira kinanglanin rason ano nga rason nga nasuporta ka man ini nga mga kandidato. Amoy nitong mga diehard, mga ka-K5, nabisang pakawaton, ibaligyat Pilipinas, it nga era mga gintutuuhan ng mga santos ng mga politiko, mapakpaklainin ng mga tao. Orbida bang good. So niya at aton mga paghimangrawan, amoy ni ha, impeachment, kudita, pagdakop. Ano pa itong mga istoryahon na yan ang mga kakaypag? Itong siring iba, uy, tikangin agad niyo itong trial versus Vice President Sara Duterte. Uy, ninalmanggo din itikangan. Pero kay hulat-hulat la mga kakaypag, siring pa, magtitikang gihapon ni nga trial once nga ma-transmit na an article of impeachment nga to ha Senado. Bueno mga ka-K5, yan ito na itong pagbalik. Report ni ka-K5 Carlo Arisgado. Lakip na gyapon ang report ni ka-K5 Jerwin Del Caliar. Alas 4.59, anatong oras gimpadangat hayuhang klinika D3 Bio, the superfood supplement, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ka-proteksyon natong lawas, nagpapakusog ito na itong resistensya. Ngan immune system, ngan lakip na ang Klinika DTX 500, makusog ang panguntra itong high blood pressure. Standby mga ka-K5, mabalik ang taram Daniel Castigador, kataliwan na pirang ang pahinomdom. K5 News FM, championing the lives.
3: Drops of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Eye Care Drops.
6: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
9: Red Horse Beer in Numan Whistle.
10: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
9: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Nikalidad ba ang printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies.
8: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
13: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
14: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
15: Iginpapaybaro ang Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hirain nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened Senior High School Academic Track. Sugadan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences, and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
16: May
5: Kay tungod kay Health is Wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, the alternative medicine and wellness center Tacloban branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Pigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up Han Klinika, the alternative medicine and wellness center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad Han Tacloban.
16: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Lengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na.
17: E3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
19: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio,
20: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
21: Ang DTX 500,
20: ang tunakin mo Mordica Charantia Compound.
21: Gigan sa palya,
20: yung naghahatag o proteksyon.
21: Patok sa liver failure.
20: Ang pingyang imuatay.
21: Mag-DTX 500,
20: adlaw-adlaw.
21: DTX 500,
20: mapalit sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Dro, ang kapinapo. DTX Coffee Mix. Sili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mapalit sa mga butika.

0: sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: El Castigador! El Castigador!
8: Alas 5:09 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan El Castigador. Duro tinihayo haan Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Mighty C, the alkaline vitamin C, naghatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na ito resistensya nga immune system. Ang Clinica DTX sa 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. Tumaray niyo, kompleto na kamo itong vitamina. Vitamin D3, vitamin C, and ito Clinica DTX 500. Alas 5 just na, papasudlo na na ito mga ka-K5 itong report na police report ni ka-K5 Carlo Arisgado. Nasumpay ini itong suspect, itong panmuno. Ito ni Mayor Galete, kundi voluntaryo nga nag-surrender ang mga otoridad. Biktima, nakag-drive pa, bisan sa Maran ngan hubog. Duhang kalalakin ang arestado mahuman nga mangawat hin mga gamit sa DPWH Tacloban. Nagapupuan na good in here. Dakup nga haw, dayon. Pero nangawat hin kwarta pundo sa DPWH, waray pagod, hadadakup, ano mga nakipar. Lalaki arestado, habay basta operation, dito naman ini halapas later. Paunta iton katukiban, ka-K5 Carlo, stand by!
1: K5 News FM, live report!
8: Ka-K5 Carlo, AK5 mo! Anay, waray susulod ni ka-K5 Carlo. Sige, babalikon natin. Medyo waray susulod itong boses ni ka-K5 Carlo. Sige daw. Tawagin daw utro kay bangin may da kontrapartido nga naipit itong signal linya. Sige, tawagan na utro kay Kaki 5 Carlo kay dirin. Ayan, ito na. Sige, Kaki 5 Carlo. K5 mo. Di lang yap nakasulod, pero nagsulod man ang ring lagi. Sige, tawagin na lang siguro ano ha cellphone. Kay messenger ato. Bangin na ka mute siguro ka K5 Ray. Sumulod man ang ring lagi na airman. Kaya nang busis waray ma. Ubay na ka mute hi ka K5 Carlo. Yan na ka mute siguro. Sige, alas 5:12 na mga ka K5. Niyan, itong report liwat kasumpayhan na resultahan Okta Research. Hini nga Okta Research sa mga ka-K5 nga kundiin pre-election voter preference for the 2028 presidential elections inadton March 2026. Kundin ugod it baga magdadaog between Sara Duterte, kumbaga diri hiya ma-impeach ngan Lenny Robredo kun hiya indumalagan liwat pagka presidente. Mulay nito na masaklap. Ito sa nahi kadalagan pero impeachable. Ito sa liwat, ginpapatay.

0: dalagan, diri na dalagan, pero madalagan gad gihapon dito. Oh, sige, adi na ka K5 Carlo. K5 Carlo, K5 mo.
1: Yes, ka K5 Roger, adi naton mga nahikay nga mga police report at ikang hamagkalain line nga police station ha bugos nga sinirangan Bisayas. Kundi ha mayor nga Leyte naghulat ito no sang suspect. Kao po dito niya pamilya ha irabalaya para han pag-aresto ha iya han mga otoridad. Mahuman hiya nga manmuno hinusap ang lalaki ha barangay A Bonifacio Mayor nga Leyte. Kakulup iton alas 5:55 iton gabi. Ginkilala itong suspect kan alias Madi, 36 anyos, usang karpintero ngan resident ito na sabi nga lugar. Ngan itong pamilya mismo ang suspect ang nagsumat ha mga otoridad kasumpay han mga natabunga insidente ngan an inabot itong mga kapulisan han Mayorga Municipal Police Station. Nakita na nira itong suspect ngan pamilya hine nga naghuhulat ha ira para itong voluntaryo nga pag-surrender niya. Subay hiton investigasyon, ang 30 anyos nga biktima nga ginkilala kan alias Alvin ngan usang nga suspect inin nagkamay-adahin mapasok nga argumento ngan iton duha hira inin may mga armas. Ngan ang biktimaan siyahan nga umataki ha suspect gamit iton sundang kundi ina nasamaran itong tudlohan na suspect. Bumulos naman itong suspect ang ginbuno niya itong biktima ha walang nga parte itong luyuhini. Mahuman itong insidente ka K5 Roger nakag-drive pa ito na sabi nga biktima bisan sa maran ngan hubog iniintipakad to ha may municipal park han Mayorga para pero ano ka K5 Roger na aksidente ya hiton mabanwang nga parte hiton na sabi nga park. Dayo naman nga gindaraan sa maran nga biktima ha ospital nga napagkay na inkapot na hiton Mayorga MPS hiton suspect ngan iton sumurinder nga sumurinder na gihapon. Samtang lagos naman kita nga dihiton Tacloban City kundi ina nadakop iton duha nga kalalakin ana nga ginkilala kan alias Ugi 27 anyos nga naupon na nga dihiruba 29 anyos nga residente ni pareho hiton sagkahan Tacloban City matapos nga masakpan nga nangawat hingamit tikang hadridging vessel had Department of Public Works and Highways o DPWH Region 8 ha Barangay 75 Patima Tacloban City dida ito naglabay nga adlaw ngan subay ton sumat han Police Station 1 igin karga han mga suspect ha pidikab iton usang watertight door tikang hadridging vessel nga nagkakantidad ini hin 150,000 pesos dayon nga ginaresto ang duhang suspect ngan gindara ha Police Station 1 para iton kaangayan nga disposisyon ngan pagpasakahin kaso kontra Haira. Samtang hato naman katapusan nga police report kundi nagpapadayon itong impluensya itong droga diri lang nga di hiton magkalain-lain nga bungto hiton Leyte o sana nga di ano ka K5 Roger itong Lapas Leyte kundi in waray lusot ang mga otoridad itong usang nga lalaki nga ginkilala kan alias Butoy 36 anyos waray asawa ngan waray gihapon trabaho ngan residente ini hiton Barangay Santa Ana Lapas Leyte matapos makuhaan hingin aaligar Shabu hagin buhat nga bypass operation ha Barangay Santa Ana alas 4:50 iton maagahon kakulup nga adlaw ngan durante iton operasyon na kumpiskar tikang hasuspek an upat ka pakete hingin aaligar Shabu ngan 500 pesos nga mark money ginmarkahan ngan ginimbentaryo ito na mga ebidensya hapag our halugar mismo iton pag-aresto ha atubangan hiton mga ginimbitar nga testigo subay ha mandato iton balaod samtang gintutudlok pa hiton na Regional Forensic Unit 8 iton ginbaba na barang nga timbangan na kumpiskara nga ginaaligar Shabu ngan ginaandam na gihapon iton pagpasakain kaangayon nga kaso kontra ha mga suspect. Ka K5 Roger, ito na ito na police report in Durotayuhan ang Mighty Seed Alkaline Vitamin C. Parang El Castigador, ini ka K5 Carlo Arisgado. Parang kampiyon ng mga balita, serbisyo, publiko ngan kaliawan. Hasyo na nakloman nga ng bugos nga sinirangan, Bisayas, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Alas 5:17 na mga salamat ay ka K5 Carlo Arisgado. Kasumpay itong report, mga police report. Pasundatan dayon luwat, ino sa pang police report. Tikang din dito natin news correspondent, tikang din ha Eastern Samar. Ari ka K5 Jerwin Del Calyar, Tulon naman nga mga individual. Ha-oras! Oh, ha-oras. Ha-oras. Baga kuha niya na ito na ito na hindi kabasa. Siguro, kahit tungod na ini siguro, waray na ito sa lamig. Tulong ang mga individual ha-oras. Dakop, hankapulisan. May tungod din ito illegal logging. K5 Jerwin, stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jerwin, K5 mo.
3: Manilang puson nga nadakupan tinaglawasan oras Municipal Police Station ang tulong ng mga suspitsado ha ilegal nga pangutudhan kahoy o pagtalapas Han Presidential Decree 705 kakulup ng adlaw Mayo 12, 2026 sa Barangay Bantayan oras Eastern Samar ang mga suspitsado ingin kilala kanda alias Will 40 anyos alias Galax 30 anyos ngan alias Noy 23 anyos natulo residente na sabi nga barangay diinhira inaaktuhan han mga otoridad nga nagbubuhat han ilegal nga aktibidad karagmita naman ini nga gindara istasyon han pulis para han dokumentasyon ngan formal nga disposisyon. Ini nga notisya endor tayuhan DTX 500 at makusog ka pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ini ka K5 Jerwin Asidra. Del Caliar parang kampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngan kaliawan siya ng takloban nga nabugos nga sinarangan. Bisayas, K5 News FM.
2: 5 News FM Live Report.
0: Dawa salamat kay K5 Jerwin Del Caliar para itong report. Alas 5:19 na mga ka K5. Ano ito nahitatabu? Ano ito na itong nasudyana? Ano itong update? Ano itong sitwasyon? Ano itong dalagan itong politika yan na ha Pilipinas? Kay maobserbaran natin mga ka-K5 nga malaksi itong pagbago itong mga alyansa didiha posisyon. Itong mga panindugan at mga aadaha puder ano mga anay kaugop pa no? In bagahin nagiging magkaagway na. At itong anay baga mag-upay anira baga sabot yan na magkaaragway na din itong politika. Samtang ang mga anay magka-irigbalugo ditong pananaw, yan na ira ito nagkauruso na. Kuwan na, may tungkol rin din ni mga ka-K5. Pag nagtitika pasulugo ditong panhitabo, kabutangan hagawas nga nasulod ditong Senado nga ditong Kongreso. Labi na itong mga istoryahon, may kalabtanan itong accountability, investigasyon, ngan itong jurisdiction, itong mga lokal, ngan international nga mga institusyon. Yan na mga ka-K5, maram ka mo, may ada mga istoryahon na kasumpay itong kaso ni Senator Bato de la Rosa. Diri man gud ini nagkakaadahin kaso nga crime against humanity kun ang Pilipinas waray sumulod waray umapi diri hiton International Criminal Court. Takay umapi man ini diraton 2011. So yan na at dun mga senador nga na mer mahini nga pagsulod no resolution may nagpirmahan resolution concurring ratification han Rome Statute of the International Criminal Court mga buhi pa actually itong pipirahin din niya. In fact ada pa sulod dito na Senado so ini in dire kaya nga paraon bisan ano nga klase mga press conference mga privilege speeches o magpa-seminar pa ha sovereignty diranto na 2011 mismo itong Senado ito nagbukas itong purtahan nga makasulod itong International Criminal Court mga kakaypay. So amugod ini itong mga senador ang baga naghimon resolution para makasulod ini nga mga or makasulod ini mga ka-K5 nga inin International Criminal Court to no? Dire inin mga singon ta sumulod na Pilipinas. Nga kuman ni mga tao naging official ni itong burutusay nga may da proseso nga gibuhat ini di dia Senado. Nga hira Senator or Senate President Alan Peter Cayetano. Amo ito nagpirma ini Ipia Cayetano, Senator Jinggoy Estrada nga ni Senator Chis Escudero. Hira ito nagbutos in hinyes. He Lorin Ligarda, Senator Lorin Ligarda, bisan kun waray hiya mismo dito itong butusay, in klarado record, aton iya support ratifikasyon. Sanglit kun hiraya na iton aadi na kalinya hakampo ang mga senador nga nagproprotekta nga di kan Senator Bato de la Rosa, ala kontra iton ICC, mga di rin na ini simpleng di rin na ini kuno simpleng change of opinion. Ini in political contortion. Ini in prinsipyo nga may ano, prinsipyo ini nga may expiration date sirip pa. Nag-expire na nira prinsipyo pagpasulod dito ng ICC. Kaya hindi na itong 2019 ba ito, mga kakipay, naglitas na itong Pilipinas as member itong ICC. Ano? So kung ini nga ratifikasyon, may pag-isumpay itong inin kanan room of statute han ICC, I think ito yung mga presente ng sitting senators, era Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada nga ni Chis Escudero, lakip na nga ni nga ni Senator Lorin Ligarda. Mag-aramin nira. So, kunya na, itong, ano, itong problema kay nagbago na itong tunoy niya mga senador. Tignan nala nga nagkaadahin mga argumento, may pag-isumpa itong foreign interference. Kumo sovereignty, nga tignan nala itong mga jurisdiction, tignan gihap itong mga balaod, nga hira mismo itong kuan, hira man nga ni itong nagpasulod itong ICC nga ni Pilipinas. Nga kita itong na napailarom ano member ito ng International Criminal Court pero amo ito inen nga mga senador era ito nagpasulod adto nga mga panahon until such time nga nagkaana him problema nakasuhan ito na nay presidente nga iton iya na sitting senator Bato de la Rosa ada kay proprotehiran ini hatun mga nambutos pagpasulod han ICC nga ni Pilipinas. O, klaro man kaya din iton may majority block. I Senate President Cayetano, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, and ini Hilo rin Ligarda. Nga bisan kun wari makapirma di ditong resolution in klarado nga masasabtan ang panindugan itong suporta nga sumulod kita hanga di ICC. So ganito mga ka-K5, but now, i-deny na nira ini. Pero adi man, klaro man ito na mga pirma, mga ka-K5. Palitaw, ano, may dalawat mga argumento, kasumpay itong mga debate ni, di gad-debate, ano, but maramag kita itong Senado. Ang Senado mga ka-K5, nagkaadainihin, kuan nagkaaday ni mga ka-K5 in privilege speech Senador Robin Hood Padilla and niyan kay Maida nag-interpolate bad to he ano or magahim sumulod ini Senador Pangilinan kantik na nga nagyakan he Robin Padilla tumuli at inihi Cayetano na nabulyawan niya inihi Senator Padilla. Pero part ito, hiton kuan, hiton mga debate di Senado. Danay naguli at labi na kung nagsisinabat-sabat ka, nadiri imo oras. Pero after ito, because mga professional ini, eh, nawawara na ito mga ka-K5. Diri ito gin si seryoso, hiton ato na din he, mga senador. Pero naging napikon si Senator Ruby Padilla. That's why ginreklamo niya sa Ethics Committee si Senator Pangilinan. Oo, so ano itong may tatabo daw lahinin mga ka-K5? Ining klase itong reklamo ni Senator Padilla ala kontra nga di ka na Pangilinan. Anyway, naton oras alas 5.28. Diyan ito naton na iba pa ng mga himang rawon. Standby, anay. Ma-break, anay kita kadali, mga ka-K5. Otro naton itong schedule para itong free check-up. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pagbabaton ni itong Lunes Kadlaw, Mayo 18, kuto Mayo 26. Alas 8 ito na aga, kuto alas 4.30 itong kulong. Singabutan niya ito ni Gayon, Waray Hinibayan. At tubangan ini ito na Boss Coffee, ang guest ini Diwo Hospital, Avenida Veterano, Ciudad Riton, Tacloban. Alas 5.29, oras ginpadangat hato ng Klinika D3Bio, Mighty C, D Alkaline, Vitamin C, and Klinika DTX 500. Standby mga ka-K5, mabalik ang taram Daniel Castigador, kataliwala pirang ang painom-dom.
2: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, tiridium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka! Eye care gold! Eye care gold! Eye care gold! Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye care gold. Mabibili sa mga butika. Eye care gold, ang superior eye formula.
6: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
7: Red Horse Beer in Newman Whistle.
8: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies.
6: This program is brought to you by Reynos Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reynos Food Stop at corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
11: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up on your private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
12: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs.
13: Senior High School with ABM and General Academic Strands. CPA Review Program. CPA and JD Refresher Courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website, www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
14: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
15: Iginpapaybaruhan Liceo del Verbo Divino Incorporated nga hiray nakarawat mahan mga enrollees para ang academic year 2026-2027 ha mga basod nga course offering. Pre-elementary, elementary, junior high school nga senior high school ipinaagihan. Strengthened senior high school academic track. Sugada ni STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ASSH, Arts, Social Sciences and Humanities, ngan BE or Business and Entrepreneurship. An opening of classes para ang school year 2026-2027 is on June 8, 2026. Liceo del Verbo Divino Incorporated, your home for excellence and Christian formation. Para ang kadugangan ng impormasyon, bisitaha ang Liceo del Verbo Divino Incorporated, ha Avenida Veteranos ng mga Dalan, Ciudad na Tacloban, or bisitaha ang era official Facebook page, Liceo del Verbo Divino.
16: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos, Ciudad han Tacloban.
17: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
18: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
19: D3Bio, ang D3, yung may BCO, ang BCO, yung may D3.
20: Para sa malinis na dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa marusog na tayo,
21: DTX 500.
20: Ayon sa mga eksperto,
21: ang DTX 500
20: ang may pinakamataas na antioxidants
21: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
20: DTX 500.
21: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
20: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
23: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
24: Ach!
23: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
24: Mighty C, the mighty power of C.
0: Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabalit sa mga butika.
24: Extend Food Superman for Men.
25: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang extend food supplement for men.
24: Extend Food Superman for Men.
26: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
27: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
26: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
27: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
26: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
29: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: iCare Gold.
3: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniindan yung problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
4: Mga kakifarb, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches hatakloban public market. Alang-alang Leyte, ngan habarangay kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
8: Wow!
9: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
8: Oh.
9: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
8: O dili ra mauna dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
9: Tinuod.
8: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
9: Dili yun.
8: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang paggawas imong pupo, wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
9: Yaw,
8: pero
9: ano?
8: Dili kaya ni plain D3.
9: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
8: Ah, syempre, correct.
9: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
8: Of course.
9: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is
8: man
9: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
8: Uh-huh.
9: Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol, mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pud ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol Sir GP.
8: Husto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
9: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
8: Siyempre.
9: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
8: Kalas kayo.
9: Mas maayo jud palit na lang kad diretso og D3 Bio.
8: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
9: Correct.
5: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
5: nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
9: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3 Bio ka.
8: Bintaha.
9: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3, ang imong lawas wala ga produce og monolaw rin. The only thing nga mag-produce monolaw rin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
8: Ang ga-produce og monolaw rin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
9: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
8: Of course.
9: May monolaw rin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
8: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
9: Nga naman.
8: Kay makapahuway ang ako ang pangkreas. Ang pangkreas mo ay kusina sa tong lawas.
9: Kung
8: unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok aron makaon na to.
9: Murag yung kusina.
8: Oh, mura yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
9: Wow.
8: Iya kining himuong effective. Gipataas pud niya ang imong insulin sensitivity.
9: Mm.
8: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jud dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
9: Yes.
8: O dili madaghan ang glucose sa imong dugo.
9: Mm.
8: Mumubo ang imong blood sugar.
9: Correct.
8: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
9: Yes.
8: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magdetribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
9: So kita mo kung unsa gid kanindot ang detribayo i-compare mo sa plain D3.
8: Oo,
9: so
8: oo.
9: Detribayo na sila Sir GP.
8: Hmm.
9: Dili na siya mabankrap.
8: Correct.
9: Ang imong pancreas.
8: Dili ka magka-diabetes.
9: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka-detribayo ka.
8: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
9: Ako na sab si Doc Miloy, maayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
5: D3 Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
7: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
11: D3 Bio.
5: Health News.
12: El Castigador!
13: El Castigador!
14: Alas 5.46 na mga kakipaybe. Medyo nagkadahin power interruption ito na ito na console. Sige, anyway. Pahunta na itong report ni kakipaybe Carlo Arisgado. Kakipaybe Carlo, kasumpay ni itong merkado publiko. Paghingayaron ko no itong baligyan itong isda ngan papalusaron laanay para di rin maging mahugaw. Di ba pwede nga itong dagat? Dito na lang magbaligyan lugod bastibuhay. Pero mahugaw maghihapot dagat din ang mga lugar. Sige na, content report ni KK5 Carlo. KK5 Carlo, stand by.
5: 5 News FM Live Report.
14: KK5 Carlo, AK5 mo.
15: Yes, KK5 Roger, ini manggod ano may kasumpay hiton mga fish vendor ano, di dahiton ato na pakigimang raw, nga hira daw inakatalaan nga papaiwason. So ito ni iragin gagamit nga termino, amo iton papaiwason. So that's why akala ko in may pagisumpay hiton paghinga ayad ano ito nasabi nga fish section nga dayto na merkado publiko iton sa dadhan takloban kay matungod manggod nga may ada manggod pa ni bag-ong merkado nga pagtutukuron ano nga dihiton adibong hiton sa dadhan takloban. So that's why nung ka K5 Roger kanina gintagan naton in oras nga makaghimang raw iton na takloban public market coordinator kun kay ano nga papaiwason ito na sabi nga mga fish vendor. So that's why nung ka K5 Roger gintagan ini himpagklaro nga iton mga fish vendor diri man inihira papaiwason kundi temporaryo laan ay ini nga papaglusaron hiton era mga pwesto kay matungod manggod nga nagpapadayon pa iton paghingayad hiton na sabi nga seksyon kay sugad hiton mid seksyon hapag kay na ada na ini 3/4 ano iton accomplishment hiton city government kundi in is maupay nagihapon iton kahimtang ngan sugad gihapon iton sitwasyon nga do hiton mid seksyon. So that's why nga yana nga Mayo ano target gihapon nira nga matikanga na actually buwas nga adlaw iton or yana nga ni ato ano nga adlaw ka K5 Roger nga magtikang na pag-evacuate iton ang uton mga fish vendor pero tungod nga na dilatar kay may ada mga higamit nga waray umabot. So that's why nga buwas nga adlaw ano ay sumalay ton contractor mismo sumalay gihapon ini kan Ricardo Ugardo nga buwas nga adlaw magtitikang na pag lusad iton aton mga fish vendor nga may ada gihapon nakaalutagar nga space or lugar para haira para iton clarification ano K5 Roger Adiman pamatiun aton iton aton pakighimangraw ngan sugad gihapon pag-explikar ni Ricardo Ugardo iton Tacloban Public Market Coordinator.

0: Okay, ka K5 Carlo.
1: Oo, so ako nalaig ano-ano ka K5 Roger. At sumalaha iya nga ini magud ano ka K5 Roger nga paghingayad ini in continuation. So bisan pa in may ana na nabuliwan nga mga storya ini Tacloban City Mayor Alfred Romualdez may paghisumpay ano hito na bag-ong merkado nga pag-aaydon or paghihingayadon nga dihiton anibong. So that's why nga diri na kuno ini mag-alutagarhin mga pundo paghingayad hiton aton Old Market kay matungod manggod nga sumala pa mismo kan Tacloban City Mayor nagkakarag-karagla ini hiton pundo kay as of now in plano ini nga pag-upa yon ito na sabi nga merkado. So that's why nga usa ini hiton ging question nga dihiton publiko nga kay ano nga sige pa hiton paghingaya dito na sabi nga merkado yana didihiton Tacloban especially nga dihiton downtown nga may ada naman nakatalaan or pagtutukuron nga bag-ong merkado. So
0: pero ano mat plano ini kung baga may ada bag-ong nga pagtutukuron, ano mat plano, papabayan na lang nga building, didemolish ba ini or ano gayto na plano or maybe expansion lang itong dito ha may anibong area. Dida, ipapadayon, paghingayaron talaga. Kaya mga rin, may ito yung abulis lang na.
1: Yes, ano ka, K5 Roger, sumala kan Tacloban City Mayor Alfred Romualdez, igdidimulis talaga ini nga area, didi hito ang merkado. Kaya sumalaha iya, inhihimuon ini nga port. Kundi in, ano, halos tanan nga mga sarakyan nga nadunggo tikang hiton summer nga na-produce, hiton magkalain-lain nga produkto, sugar hiton gulay, dida ini mismo igdudunggo ano ka K5
0: so,
1: Roger.
0: So, bagsakan.
1: Oo, bagsakan na ini nga area.
0: Lakip na mga tikang ha, mga dagat, o tikang ha, kuan ha, dagat, ano, mga sakayan, so, ibabagsak din at mga produkto.
1: Oo. Mm. Tapos, ito na fish section, kung diri ako nagsasayom ka K5 Roger, hihimuon ini nga terminal para hiton mga estudyante. Kundi, hindi na mismo na parking nga na-discarga, nga nakarga gihapon ano itong mga pasahiro sa itong mga, halimbawa, ito nakato itong Abukay, itong mga estudyante.
0: Mga kuan, siguro mga northern barangays. Mm-hmm. Kaya na, ito dito may Grand Hotel, nahimu nga terminal.
1: Oo.
0: So, possible mango, di balhin liwat nga ito.
1: Oo. Amo itong mga ginbuliwan mismo ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Dida ito na iapakig harampang ano, kaupo dito ang mga media. So, ginklaro gihapon ini itong pagtutukuron nga merkado, publiko, hiton syudad at Tacloban nga dihiton anibong. So, yan na itong usahan mga gintagan Hindu na nung ka K5 Roger. Itong question niya na, ikakain ba ini nga mga fish vendor while nagpapadayon itong paghingayad? So, nakig-coordinar itong Tacloban City Public Market, ano itong coordinator nga to itong city, itong mga city, itong local government, itong syudad at Tacloban nga tatagan itong mga fish vendor hin temporary nga stall. So iton aton makikita amo iton mga temporary stall ngan may ada gihapon hira area kundi iniinabubutang ano hiton kadaan nga PCG office luyo lagi hapon ito na fish fish section.
0: So ini dito in luyo hiton fish section adto ini dito may PCG
1: at bang mismo ligid iton dagat.
0: Oh, so pamati ko magiging mahugaw di ng area. Kay iton material nga ginggamit, siyempre iton isda, usually iton isda, iton steel, iton mga nanmamaligya, ginwiwirik-wirik ka ni tubig, so magsasarang ito di na. Oh, so kung ginihingaya iton merkado publiko, yan na, di man hirang pundo kay nasiring mayor di demolis. Di rin ba yun, nagkakasya yan na, wari ba koordinasyon iton city mayor's office, nga iton market superintendent.
1: Amo gihapon ito na akong pagkaintindi ano ka K5 Roger kay iniinakatalan nga igdemolish kay ano nga sige pa itong paghingayad. Kanina na mamakiana ako kung kainbagin kuha itong pundo nga sumala pa ka na Ricardo nagpapadayon ini nadilatar ko nga proyekto dida hito ng mga naglabay nga bulan. So hasta yan na inada pa ini nga pundo nga gagamiton ko nung ini nira nga na pundo.
0: Ibahon na lang ito. Ibalik na lang ito nga dito na anyway, sige, kay kakablasong kita ng oras.
1: Right, ka K5 Roger, ini nga notisya iduro tayo Johan, DTX Cofemex, nakagkapi ka na detox ka pa. Paran El Castigadora, ini ka K5 Carlo Arisgado. Paran kampiyo ng mga balita, serbisyo, publiko ngan kaliawan. Hasyo na ng Tacloban nga nabuos nga sinirangan, Bisayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Damang salamat ka K5 Carlo Arisgado para itong report. Oy, antes kita magtapos. Good afternoon, Nanay. Ngayon ka na analisa dati. Maupay nga kulup ka K5 Roger. Shout out from Kamansihay. Disperasya na. He... Eden Urbano. Oo, Merida Leyte, sir. Fiesta Ugma. Si Senior San Isidro Labrador. And of course, Hiid Montavirara watching from RA Glass, Calvian, Leyte. Bueno, wala na kita oras. Thank you so much sa iyong katanaan, mga ka-K5. Ang araw ito natin magiging karusa, ka-K5 Carlo Arisgado, ka-K5 Jerwin Del Caliara Engineering, ka-K5 Ray Varona. Matay niyo at sunod niya taramdam, D3 Bio Evening Newscast. Ako naman ni ka-K5 Roger Tilana, parang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na syudad ng Tacloban, yan bugos nga sinirangang Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
5: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Upong ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o kakapsol sa buntag, o sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
4: DTX 500!
6: Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
7: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
8: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
7: Pagkataasa di ay no?
8: Bragkuan ba o saka bawal nga kanon?
7: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
8: Mauraon ta na.
7: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
8: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
7: Muday na.
8: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
7: Husto.
8: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
7: kondisyon,
8: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
4: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
7: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
8: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
7: Unya, Doc, kini pong acne.
8: Dagkong bugas-bugas.
7: Aw, mga bugas-bugas. At tong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
8: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o oh, undangin na ang mga tamis, din hi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula, aron dili madamage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system, aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
7: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
8: Sobra nga tambok.
7: Oh.
8: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mayon tay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra na lang nga kaon ug gamay. Sa JP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
7: Hosto. Ano tay oras dok? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Doc Ramil nagaingon mayong lawas at imanon.
7: Dili pag-abusohon.
4: DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6:01.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Different Bio MV Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kagipay, baninit magpasong ang mga notisya nga nato mga laray uluhan. Abalita lokal, ice cream vendor, Katbalogan City, TAF 2, ilahan March 2026, Teachers Board Exam.
10: DSWD Subfield Office, Hakatarman Northern, Samara, Pinan, Ngawatan.
0: Abalita National, impeachment proceeding kan BP Sara Duterte. Terry Madidilatar, patapon ni Senate President Alan Peter Gaitano.
10: Panarhogan pakaraot han Duterte supporters, pwede magamit han ICC prosecution ha kaso ni Anay, Presidente Duterte.
0: Ganato naman na balita halang yaw ng alam na saan, Saudi Arabia, pasikrito nga naglansar himpag-atake ha Iran.
10: Trump mabisita ha China yada nga adlaw.
0: At naman, balita negosyo, Bank Lending, sumakahing 10.7% dinhan Marso, sumala ang BSP.
10: Balita kakaiba, babae nga nagpadarahin na iinukot-yukot nga text messages sa IAX, ginkasuhan na.
0: At naman, balita paong natakusog, NBA gay player, namatay may tungod, ang brain cancer.
10: Kabalita entertainment, kasal ni Rabea Alonzo nga na Vincent Ko, canceled daw tungod han prenup dispute.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas, managat tayo mga panimalay. Dato D3 Bayo Evening Newscast, yan ang Miyerkules nga dla Mayo 13.
10: Live niyo ang mababatihan na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Makikitaan, mababatihan kami din man nga partihan na kalibutan. Ipinagihito na mo na YouTube channel, TikTok nga na Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
10: Nga na detalyan ato ng mga balita.
0: Siya nito na ito na balita lokal. O aray naging na ulang at ito na kakurian na para makabot ang hingap nga lisensya at usa nga ice cream vendor nga bachelor of secondary education graduate nga hi Michael Angelo Rijang. Herid Yang in second placer on March 2026 licensure examination for professional teachers. Ikang Katmalogan City din nakakuha inihin rating 95%. Nag-graduar hiya as a cum laude, kursong Bachelor of Secondary Education, Major in Science sa Samar State University. Inadto nagdamay nga tuig 2025. Sa Malacan Rijang, nga dirihya naglad o kundirihya nagdadahom nga mayuupod hiya ang mga top notchers. Inadto na katatapos lang ang board exam, sanglit hasta yan na indiri pa ini na hunob ha iya hunahuna. Ulos naman ang pasalamat ni Rijang ay kaganak para han iya sakripisyo nga suporta ikang han estudyante palahiyang nga da han iya pag-takehin examinasyon. Han iya kaganak impareho ice cream vendor kamod to nakabulig ha iya gan ha iya duha nga kabugtuan nga makaispila. Si Rijang naman in presenting nagtatrabaho ha is issue ko mo office staff nga na plano niya igya paday nito pagtukdo amaw nga universidad. Agud may paangbit na niya naging eksperyensya nga na hibabruanan. Naghatag naman inihiminsahe nga tips para ito mga karuyag mag-taken na board exam. Sa ring ni Rijang nga kinhanglan anay ini pagplanuhan. Nga kinhanglan mo lang o kung kinhanglan mo lang magtuo nga kaya mo mahuman iton imo plano. Samtang top 1 naman a March 2026 Teachers Board Examination ni Rachel Ray Ramos Ricote o Ricote ito na Visayas State University by May Campus nga nakakuha naman in rating nga 95.80%.
10: Hakadugangan nga notisya lokala, nakapaslak na hapresuhan ang duha nga sospek mahuman masakpan han kapulisan nga nangangawat hindek watertight door han dredging vessel nga gintatag iyahan ng DPWH Region 8 Habarangay 75 Fatima Tacloban City didahan Mayo 11. Ginkilala ang mga sospek nga hira alias OG 27 anyos nga ni alias Ruba 29 anyos pareho residente han sagkahan Tacloban City. Ha impormasyon nga nakuha han K5 News FM, ginaligar nga ginkargahan mga sospek kanira kinawat nga watertight door, ha usa nga pedikaba pero waray ini magmalinang puso na. Ginbaba na ba na nga maabot ha 150,000 pesos ang kantidadan na sabi nga higamit. Dayo naman nga naaresto ang mga gintatahapan nga niya na ina adto na ha kustodiya han Tacloban City Police Station 1.

0: mga bintana, direto na building, pinagyatun pagtanggal, in mga jalousy. Nakuhaan pahin CCTV footage, an usah nga lalaki nga suspek nga nakasunutin na face mask, nga itom nga hooded jacket. Ang persahay nga sumulod hamaw nga establishmento nga ginprubaran pa gihapon hadton kawatan nga room on na ang iba pa nga mga steel bolts nga storage cabinets pero pakyas ini han iya panuyo. Malaksi naman nga nakaiskapar ang gitatahapan nga niya na impadayon pa nga ginahalpan han mga otoridad.
1: Pagkatapusan nga notisya lokal, naghulatan usang suspek kaupunan iya pamilya ha irabalaya para hapag-aresto ha iyahan mga otoridad mahuman hiyaman muno hinusa pang lalaki ha barangay A. Bonifacio Mayorga Leyte kakulupan alas 6:55 hanggabi Mayo 12. Ginkilala ang suspek kan alias Madi 36 anyos nga karpintero nga residentehan na sabi nga lugar. Ang pamilya mismo han suspek kan nagsumat ha mga otoridad kasumpayhan natabong nga insidente. Ganahan na inabot ang mga kapulisan han Mayorga Municipal Police Station na Irabalay. Nakita niraan na suspek ngan pamilya hini nga naguhulat ha ira para han voluntary nga pag-surrender han suspek. Subay han imbestigasyon ang 30 anyos nga biktima nga ginkilala kan alias Alvin nga nan suspek ini nagkaadahin mapasong argumento nga duhahira iri may mga armas. Ang biktima an siyahan nga umatake ang suspek gamit ang sundang kundi nasamaran ang tudlohan suspek. Ang biktima an siya bumulos naman ang suspek han ginbuno niya ang biktima ha wala nga partehan luyuhini. Mahumanan insidente nakag-drive pa ang biktima bisan sa Marangan Hubog. Tipakatuha Municipal Park kan Mayorga pero naaksidente hiya ha mabanwang parte han parke. Dayo naman nga gindaraan sa Marangan nga biktima ha ospital. Nga napagkaya na kaputnahan Mayorga MPS ang sundang nga gingamit a krimen nga ang sumurender nga sospek.
0: Alas 6:11, naton mga balita lokal, ginpadangat ha iyo, ipinagi ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement. At naman mga balita nasyonal, di rin madidilatar ang impeachment proceedings kontra kanda Vice Presidente Sara Duterte hatak na nga mahimo na nga impeachment court ang Senado. Ito naging patapon ni Alan Peter Cayetano ang bago nga napili nga Senate President. Durante ato na panmakiana kakulupan media, nagapasarig ni Cayetano nga forthwith at era magiging aksyon. Putsidgon hini, diri hira maglalangan kay uri rason para madilatar ang proseso pahayag ang senador. Durante ang termino ni Tito Soto como Senate President, ang karigsingon han forthwith aman sunod niya adlaw ang pagkarawat ng Senado ang articles of impeachment di kakakamara di representantes. Hi Cayetano in waray magklaro ang timeline ng impeachment process pero nagsumat nga makikighimang raw hiya habag o nga majority block para hini nga nasabi nga isyo. Kaluyo nga bahin, tultubyan na waray pa i-transmit ha Senado ang articles of impeachment ni House Secretary General Chiloy Garafin. Amay ito nag-explikan nga ginsisiguruhan kamara nga eksakto nga waray paltos at mga kupya nga isasalawa na Senado. Sa Malacan, Garafin, inukot-yukot kapahina ang articles of impeachment. Amay itong kinanglan igpaputokapi paginhapsay ang pag-organisar nga masiguro nga ang pinal nga kupya among tinuod nga representasyon ang ginaprobaran sa lower house.
1: Pagkatapusan nga balita nasyonal, nagpahimatngon hi Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel, nga ana panarhog han mga taga-suporta ni Anay Presidente Rodrigo Duterte kontra ha International Criminal Court in pwede gamiton nga ebidensya han prosecution agud diri mapobaran o paboran an hangyo nga temporary release ni Duterte. Subalakan konti diri na hira manginginlabot ha aksyon han kaluyo nga partido nga na gintagan hindoon nga an utro pagdinay han pagiging lehitimo han ICC in masa nagpakurukusog ha posisyon han prosecution. Kung manunumduman nga didahan Abril 23 yan ang atuig ginkumpirmaran ICC ang tulong nga kaso han crimes against

0: Manity kontra kan Duterte iunuhan yinukot-yukot nga nagkamatay durante han iya kampanya kontra droga nga nakatalaan ti kanganaan hearing nga Oktubre 2026 kuto Pebrero 2027. Duha na nga abogado ni Duterte ana nagbuliwa rason para magbalyo hindi pensa ang anay presidente pero ginsiguro naman ni Conti nga diri ini makakaapektar ha mga ebidensya kontra kan Duterte.
1: Alas 6:14 na mga kakaypang. Raton na mga balita nasyonal again na panagat ini heyo han Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagatagin extra nga proteksyon nato lawas nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: Paralagripa International. International.
1: Ato naman na balita lang yung alam na saan nagdumanahin na sikrito nga pagbulus hapag-atake ang Kingdom of Saudi Arabia. Ito nasud ha Iran. Durante itong gira ha Middle East. Ginkumpirmahan doon nga Western officials ngan mga officialis ang Iran ang maong nga pag-atake kundi in amuin ang siyahan nga pagdumara han nasud in militar nga mga pitad kontra ha Iran. Ang mga pag-atake ang ginlansar ang Saudi Air Force dinan orhi nga mga adlaw han Marso sumalahan mao nga mga opisyalis para na maging kumpirmar kung ano nga diin at doon mga target ni. May da halarom nga relasyon ang duha nga nasod kung diin ang Saudi in natapo na proteksyon na han militar han Amerika. Inin usang nga pagpamatuod at doon pagsarang han sa mukabugos nga rehiyon ng Middle East abot nga gira US-Israel ng Iran kung diin na ginpabutan han Iran ang pirang mga nasod na Middle East nga may koneksyon ng kalyadohan Amerika upod na ang Saudi. Haluyunin nga mga pag-atake dahil naman nga nakigsumpayan ng Saudi ha Iran ha diplomatiko nga pamaagi upod at mga tarhogan nasod han parang pag-atake nga nagresulta yung pag-intindihay han doon mga nasod nga pakalmahon ang sitwasyon.
0: Hakatapusan nga balita international, halabang iristoryahon ang gilalauman ni US President Donald Trump kaupod ang Pangulo han China nga Xi Jinping, yan ang adlawan Miyerkules sa Mayo 13. Iniina siyahan nga pagbisita hinusang Pangulo han Amerika sa kubihin na haros usa ka dekada samtang nangingitahiyang pakusgon ang komersyo handuhang nasod haluyuhan hulgahan potensyal nga samok ha Iran nga Taiwan. Makikihimang raw hi Trump ngan siya hiunong hana pagbabaligyahan Estados Unidos sin mga armas sa Taiwan pagbayahan na unang pahayag ang Amerika nga diri ko konsultahon han nasod an Beijing hapag suporta ha isla. An kontrolhan China ha mga rare earth exports ang nganan komplikado nga relasyon ha pannegosyo o pannegosyohan han mga nasod in kaupod han mga ginlalauman nga paghihisgutan han mga nangungulo han duha nga nangunguna nga ekonomiya ha kalibutan. Makakaupod ni Trump ang pira nga mga nangunguna nga mga business executives han US nga hira Elon Musk han Tesla ngan Tim Cook han Apple. Hingyap naman han mga Chinese nga magkaada na hinapadayon nga kamurayawan haluyo han sitwasyon han kalibutan yan na.
1: Alas 6:17 na mga kakaypay, ganito na balita lang yung alam na sa again, padangat inihayo, pinagi, han, Clinica DTX 500, makusog nga panguntra, ito na high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
0: Para naman na balita negosyo, humitaas in 10.7% ang outstanding loans sa Universal and Commercial Banks net of reverse repurchase agreements didahan bulan han Marso tikang han 13.192 trillion pesos yana in adana ha 14.603 trillion pesos mas itaas ini komparar han 9.6% didahan Pebrero ngan mas malaksi komparar han 11.2% hadton Agosto 2025. Ha seasonally adjusted basis an lending activities ang dagko nga mga bangko in sumakahin 1.7% month on month an pagpapautang ha mga residente in umigbaw hin 11.1% year on year 14.299 trillion pesos, tikang hadati nga 12.869 trillion pesos. Kadamaan ha mga pautang ina nahingad to ha production activities nga humitaas hin 9.7% ha 12.322 trillion pesos tikang han 11.228 trillion pesos. Samtang ang consumer loans handag ko nga bangko in humitaas hin 20.5% ha 1.977 trillion pesos. Lagip na din hiyan credit card, motor vehicle, nga general purpose salary loans. Pero diri palakip ang residential real estate loans. Para salary loans, ang mga bangko ina nagpautang hin 166.934 billion pesos. Pumitaas ini hin 4.2% at ikang han 160.273 billion pesos han naglabay nga tuig.
1: Alas 6:19, ato na balita ni Gusyogi na panangat hayon DTX sa Copy Mix. Nakagkapi ka na, naditok sa kapa.
2: Balitan! Wow!
1: Ato naman na balitang kakaiba. Kakaipaid, nagpapadara ka pa ba? Hintex na messages. Haimo X. Hay United Kingdom, usang nga babae ang ginpalusaran hin restraining order matapos igreklamo niya ex-boyfriend tungod han waray wantas nga pagpinadarahin mga text messages. Indeed anhan na korte ang 28 anyos nga Michelle Filton nga makadaop tumawag ang mag-text sa iya ex nga hi Ryan hasakubin usa katuig gan unom kabulan. Nagka-relasyon ni Michelle nga na Ryan din ato na tuig 2020. Pero nakibulag ang lalaki mo man ini makaabat nga toxic na ang era relasyon. Tikan era pagbulag, permanente na nga nagtitinawag nga nagpapadarahin text messages si Michelle. Haya ex, din naabot na 120 nga mga missed calls nga text messages hakadadlaw. Waray na makahilo ni Ryan na tigda nala na bisita ha iya balay ang iya ex-girlfriend na nagbibilin yung mga regalo hagawasan niya balay. Tungod ang kamarakahan iya siguridad igin report ini niya hakapulisan. Umamin naman ni Michelle na iya gin bubuhat ng harassment kan Ryan ng labot lahan restraining order igin sirutang hapon ini hino sa katuig ng unum kabulan ng community service. Alas 6:21, anato na balitang kakaiba ang ginpadagat inihayo ang Klinika D3 Bio, the superfood supplement.
2: Balitang Entertainment!
3: Balitang Entertainment!
0: Para naman na balita entertainment, mapasuyan na nga iristoryahon ang ginaaligar nga pagkanselarhan ginaabangan nga kasal na tres nga Hibea Alonzo ng businessman nga hiya Vincent Co. Matapos waray magkauyon ha provision ng ira prenuptial agreement. Subay impormasyon, ginaaligar nga nagkaadahin stalemate ha prenup ang duha nga naging rasonan kanselasyon han wedding plans nga nakatalaan unta pagdumaraon ha Spain. Hurub-hurub gihapon nga may dapira nga provision na prenup nga napaburla ha panig ni Co nga diripatas kan Bea. Mababaroan nga maihan na naguukoy hi Bea Spain tikang pahadto na tuig 2022 matapos niya mapalit ang usa nga property ha maong nga nasoda. Hi Vincent Co naman in anak han retail magnate nga hi Lucio Co nga na may da ini hitaas nga posisyon na pira nga dagko nga kompanya sugaran Costco Capital Incorporated nga Pure Gold Price Club Incorporated. Ha pagkayanain waray pa opisyal nga pahayagan company ni Rabea ngan ko ha mga nagsasarang nga espekulasyon kabahin han ira kasala.
1: Alas 6:23 sa naton balita ha entertainment again padangat ini hayo mga ka-K5. Ang DTX Beauty Soap, pagkampanti ka sa lagang dala ng DTX Beauty Soap.
2: Balita Sports! Sports.
1: At naman, Balita Sports, tumalikod na kadayunan na hianay NBA player Jason Collins sa edad niya 47 anyos. Ang hinugdan na niya kamatayo na may ito na brain cancer. Hey Collins ang nag-isya siya haning a player sa NBA nga nagpasabot sa publikong baklahiya. Iya in upon iya iniginhimo nga pagpasamok na itong 2013. Iya ito nagretero na itong liga ang 2014. 3-2 iya nga nagmula iya ha NBA kundi in naging kaapi iya ha New Jersey Nets, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks, Boston Celtics, Washington Wizards, and Brooklyn Nets. Neton Marso, ang 7-footer center, ang na-diagnose sa doktor nga may stage 4 nga brain cancer. Katapos niya magpasabot nga miyembro hiya ang LGBTQ community. Ginkuha hiya nga, o kung ginkuha hiya ang Brooklyn Nets, nga Tim Os niya pagpasalamat nga waray iskandalo nga ginkarawan ng NBA yan niya pagiging LGBTQ member. Jason o kung Jason in iging kasal hin igkasi lalaki nga hi Bronson Green an karuha ni Jason nga hi Jaron Collins ito nagmulay gihapon na NBA nga niya na assistant coach sa New Orleans Pelicans. Mga ka K-5 datong balita sports gimpadangat tayuhan extend food supplement nagahatagin extra kusugan enerhiya sigurado kukulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Pinagihin ni mga ka-K5 din natin tinatapos natin D3 Bio Evening Newscast yan nagadlaw hiton Miyerkules Mayo 13. Yung mga naging taga pasamuang ako'y ka-K5 Roger Tilana.
0: Ako naman ay ka-K5 Kim Soriano.
1: Parang kampiyon ng mga balita serbisyo publiko.
0: Ngan kaliawa na siya dalang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
2: iCare Gold.
5: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: Mga ka-K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok. Hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches ha Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha Barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
7: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure ginpapay baro kamo han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up tigam yan mga pecha Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob pagdagbit kay ni in first come and first serve basis libre nga check-up han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Hang Tacloban.
8: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sugaran DTX 500 Mighty D3 Bio DTX Coffee Mix DTX Beauty Soap Clinica Deo Fresh ngan Extend the Food Supplement mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte Bilngala and Christian Pharmacy may bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City Barangay 80 Maras Tacloban City Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, Hasanoset Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro Tacloban. Have products ready along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Nanrema Care Pharmacy, Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kuweks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
10: Ditribayo, ang Ditri. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditri.
11: Para sa malinis na dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa malusog na tay.
12: DTX 500.
11: Ayon sa mga eksperto.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may pinakamataas na antioxidants.
12: Na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DTX 500.
12: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sub si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Hmm. Gainom kong D3 Bio, Sir JP, tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake ni mo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio, Sir JP. Mm. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine, Sir JP, kampiyon og dili irritated.
4: Mm-hmm.
5: Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna, Dok. Mm. Sayon pa jud ng pagpagawa sa imong mga hugaw.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud, Dok, kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili yun.
4: Dili matrap ang gas. Mm. Ipadayon ang paggawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako, Sir JP Money, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre. Correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod nga mga bad cholesterol.
4: Of course.
5: So, ang maka-neutralize ra jud aning bad cholesterol aron kuhaon tong mga kapin is
4: man
5: ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Uh-huh. Ang plain nga vitamin D3 dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mm. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir JP.
4: Hosto, ang plain vitamin D3 kinanglan pa jud naay fat aron maabsorb siya.
5: Mm.
4: Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio, Sir JP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka.
4: Oh.
5: Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
4: Kalas
5: mas
4: kayo.
5: Maayo jud palit na lang ka diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
2: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
2: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud, Sir JP, kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga-produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to. Karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
5: Nga naman.
4: Kay makapahuway ang ako ang pancreas. Ang pancreas mo ay kusina sa tong lawas.
5: Kung
4: unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oh, murag yun. Makasulod sa itong gut o sa tuang small intestine.
5: Mm.
4: Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity.
5: Mm.
4: Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar o isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila, Sir JP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. miloy maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilusorio. Nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye care drops!
3: Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng
2: Eye Care Drops.
3: May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata.
2: Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Mga kakifive, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: May tungod kay health is wealth, ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo Han Klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga magkakaada na lumatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18, ngan to Mayo 26, alas 8 aga, tugtong alas 4, and medya dun kulog. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center, nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
7: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
10: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabasa mga butika.
14: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
15: Ach!
14: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
11: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
12: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend food supplement for men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mic

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na sab si Doc Ramil Uy. Hinautontang na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Last time Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay o paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
6: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
5: Mao
6: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mugamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
5: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lang mga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
6: Yes, problema ra gihapon sa JP kay target sa oxidative stress ang telomeres
5: monay
6: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka mo inom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
5: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
2: DTX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Garegyo na ito masabtan Sir JP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom yun og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres. Usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka mo inom og DTX 500 og Mighty C.
5: Giunsa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
6: Buot pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imo genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
5: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
6: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
5: Ayay,
6: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
5: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidant gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo,
3: DGX 500.
5: Para sa marusog na tay,
3: DGX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX 500.
3: Na ng mga eksperto, mabibili sa mga butika.
5: EDX Coffee Mix.
6: Ako dahil si Zairo, kusog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang EDX Coffee Mix dami na kaya kong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na ko ka mo EDX Coffee Mix.
5: EDX Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
5: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pabalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng ibala mga mga beskid ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 마이크
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Oh, si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Nasa day kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio.
2: Yung ay D3. Papalit
5: sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong mga D3 Bio.
6: Sumala pa sa pagtuon ang monolaurin o ang fat envelope sa virus, pariyara kadaka. Ang gawas ana murag bubble. Mura bag sabon, kung imong paburuton ang usa, unya ang usa, imo pod paburuton sa pikas, kaning duha ka bubbles nga imong gipaburot gamit ang sabon, kung magdugol kini, mag-usa ni sila dok. Pariyaan na dok ang imuhang monolaurin. Sige kag inom D3 Bio, naani siya sa imuhang selula. Gapilit, pagsulod sa virus, mupwilito siya, mausa na siya. Lukupon to siya sa viral envelope nga fat substance. Karon, tungod kay kulang di ay ang poor binding power. Na ay poor binding power ang monolaurin nga disintegrate ang lipid envelope sa kagaw. Muna nga kung wala na putos, mabungkag kini, patay ang virus. Tungod parehas rin sila sa kagaw, Dok Ramil. Karon, unsa may angay na itong buhaton, padaghano na itong inom, monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio.
7: Padaghan na itong inom D3 Bio, Sir JP.
6: Oo.
7: Ang monolaurin nga naaradyod na sa D3 Bio.
6: Pasabot nga dili kaangay magkabalaka. Kay ang vitamin D3 nga component gamay ra kaayo. Ayaw problema nga ma-overdose ka. Pwede ka mo inom og duha ka soft gel sa buntag, duha ka soft gel sa gabi. Kampyon jud ang proteksyon.
7: Ako kay matag 8 ka oras ko inom, Sir JP. Ang ako jung ganahan sa D3 Bio, Sir JP, money. Usa sa mga nakita ko kinibang pag-produce sa mga nagakaigong mucus sa imong mucus lining.
6: Yes.
7: Mao man na siya ang gatrap. Mao nay gatrap sa mga kagaw,
6: sa mga bakterya, sa viruses
7: ug uban pa.
6: Oo.
7: Dili na siya makapenetrate kay alangan mang infection to sa imong mucus.
6: Oh.
7: Wala man siya makuha na dito.
6: Yes.
7: Mao na nga kung matrap siya diha, kampyon. So kung gainom kag D3 Bio, mura kag ga-produce daghang mucus sa imong mucus lining. Ug dako ang chance nga dili siya makapenetrate.
6: Mao
7: na'y rason nganong makita sa imong ilong, baba ang mga mucus.
6: Oh.
7: Gikan sa baba, padulong sa ilawom sa imong tiyan, bisan pa sa imong tinae. Oo, may mga lamig-lamig na diha. Nakabantay ka nga usahay kung magpupo ka, naay manggawas tungod kay gi-produce kini siya sa lawas batok sa mga kagaw. Dili ra ang monolaurin mamatay. Mo-produce og mag-encourage pa ang D3 Bio sa pag-produce sa mga nagkakaigo nga mucus sa imo nga mucus lining.
2: D3 Bio.
8: Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
5: Ang Vizio
2: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ngano man nga mag D3 Bio ko? Kay ang vaccine sa COVID, gihimo to prime your immune system aron mahibal-an sa immune system kung unsa ang yang kontra. Pero ang vaccine wala gibuhat to fight cytokine storm. Kung gasige rag react ang imong lawas, it will overreact. Maura gyapon. May cytokine storm gyapon ka. Ang D3 Bio gahatag kanimo og extra virgin coconut oil nga maoy makaprevent sa cytokine storm.
7: Break.
6: So, unsa man ang matag nimo? Kumpiyansa. Dili ni mabayaran. Tanang tao karon halos duha ka tuig gipriso sila mga balay.
7: Katawanan kayo, Sir JP. Human naman dagway ang herd immunity. Kaso lang, doon na po'y bagong gihimo nga strain. Lahit na po'y matrangkaso ka.
6: Wala'y katapusan, Dok. Ang term nila kuno sa Indian variant, alapalos. Ang palos sa Tagalog ni, usan ni siya ka-karakter nga bansay mutago sa immune system. Pero dili gina siya makaikya sa monolaurin. Monocaprin o monocaprilin.
7: Nga makita mo sa D3 Bio, matablaw dyan siyang patay. Patay dyan ang mga kagawa, Sir JP, kung nakainom kag D3 Bio.
6: Nga naman, patay jud siya kay bisan ang Indian virus kusog kayong mutago sa immune system nato o saraman gyapon ang iyang padulungan ang atong selula. Muna kung muadto siya sa atong selula, naanay gahulat dito nga monolaurin og monocaprin kung ga D3 Bio ka.
7: Ana, kung naka D3 Bio ka. Nya, kung wala siya ga D3 Bio, Sir JP.
6: Good luck na lang, Jod. Nga naman nga dapat mag D3 Bio ka because D3 Bio has extra virgin coconut oil nga mo'y mupugong sa mga virus. Pinaagi sa monolaurin, monocaprin, o monocaprilin. Wala na tayong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako nasab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Dili, abusohon.
2: D3 Bio.
9: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's
1: dosisis, gipainom na ko siya D3 Bio, pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
5: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

lahat ng ating mga ka-K5. May 13, 2026 kung saan napakarami po ang nagsiselebrate ng kapiestahan mga ka-K5. At bukas, mas marami, 14 and 15, ito talaga yung araw, no, yung date na talagang halos sabay-sabay po yung fiesta. Mga ka-K5, nako, ngayong gabi dahil nga magbibigay na naman si Maring Louie ng mga latest na balita, kung ano ba ang mga ulat, no, i-recap natin ang mga pangyayari at ang mga nagbabagang balita sa araw at oras na ito. Nako, grabe, nakakawindang at nakakaloka dahil nga may nangyaring putukan sa Senate sa loob mismo ng Senado kanina. Kanina ang bandang mga alas 7 something o before 8 o'clock mga ka-K5. At iba't ibang pagla-live ng kanilang mga Facebook accounts ng mga senators, no? Kung saan ito ay nananawagan na humihingi ng tulong at nanghihingi ng dasal, no? Na sana daw ay sila ay maging safe, walang mangyaring masama. At through that live ng ating mga senators, mga ka-K5, no, ipinapaalam nila sa publiko kung ano ang kalagayan nila at kung ano ang nangyayari doon kung nasaan man sila, mga ka-K5. Palaisipan pa rin hanggang ngayon dahil hindi pa rin masagot ang tanong ng mga media kung ano ang pinag-ugatan o ano ang pinagsimulan, ano, ng putukang ito. So, puro assumptions lamang mga ka-K5, puro haka-haka lamang, marami ang nagsasabi na baka sa pilitang dinakip na si Senator Bato o di naman kaya baka ito ay nanlaban o kung ano man ang tensyon na nangyari sa loob ng Senado mga ka-K5, hanggang ngayon hindi pa rin po natin alam. At dahil sa sobrang daming nakakawindang at nakakagulat na mga pangyayari at mas lumalala pa, I would say mga ka-K5, na hindi na nakakatuwa dahil, diba, ito ay maaaring ma-escalate or maaaring mag-cause ng national emergency or worst, baka nga may mga nagsasabing magkaroon ng civil war o di naman kaya ay magkaroon ng kudeta mga ka-K5 na kung saan ayaw nating mangyari ito dahil sobrang bulo na, marami na

mga ka-K-Fi. No? And antabayanan po natin kung ano ang mga susunod na mangyayari. Ang kung pagdating naman kay Senator Bato de la Rosa, ayan, kung hindi ako nagkakamali, nasa Senate pa rin siya hanggang ngayon. At doon na nga siya natulong, no, simula nung kanyang video. Was it yesterday lamang nung nagtatakbo siya? Tama ba ako? Kahapon or nung isang araw pa. So, pang-pangalawang araw niya ngayon sa Senado, di ba, mga ka-K-Fi? Kung saan, naging laughing stuff nga ito, no? Naging talagang usap-usapan. At marami ang sarit-samong mga reaksyon, mga ka-K-Fi. Marami ang natuwa, marami ang

masyadong, ano yun, hindi ako marinig. Hindi ako marinig. Ah, okay. Nagkakaroon na din siguro ng miscommunication, mga ka-K-fan. Dahil, di ba, hindi mangyayari ang ganong kalaking gulo sa loob ng Senado. Imagine, ha? Mga mambabatas, mga senador nasa loob, mga malaking pagkatao. Diba mga ka-K-5 ang nasa loob ng Senado? And biglang may mangyayaring ganyan. And kanina nga merong isang live video na inilabas or nag-live si Senator Alan Peter Cayetano kung saan no, sila nga ay nanghihingi ng saklolo ng tulong. And in all fairness, no? Nakita mo doon yung reaksyon ni Senator Pia Cayetano nung sinabihan daw siya ng NBI head or chief or regional director, basta yung head ng NBI, mga ka-K5, na huwag daw silang sigawan. Diba na ang ini-explain ni Senator Pia, yung sigaw na yun, hindi yung

nangyayari na ito. Of course, makakikita kahit sino. Di ba nakita rin natin yung mga media na nandoon talagang nabalot ng takot. Kaya nga yung ibang video, yung ibang footages, medyo shaky na. Di ba? Kasi, ano mo na eh, security mo na, safety mo na ang pinag-uusapan natin dito. Hindi natin alam what will happen next, mga ka-K5. So, yun, sana no, magkaroon ng...

ng involve sa mga pangyayaring ito na gawin po natin kung ano ang tama eh, hindi dahil si Senator Bato de la Rosa maraming nagawa sa Pilipinas, 'di ba? May Quezon naging hero, 'di ba? Mga ka-K5 or dahil kasi si Senator Bato de la Rosa ay nasa oposisyon, 'di ba? Hindi natin kailangan maging biased this time, mga ka-K5. 'Di ba? Kailangan gawin ng mga mambabatas kung ano ang tama, mga ka-K5. Dahil lalo lang kung gumugulo, and ako po ay naniniwala na marami na kasing masyadong involved and maaring, 'di ba? Hindi lamang nahahati, 'di ba? Ang ating government, kundi naguguluhan na rin talaga sila, mga ka-K5, kung sino ba ang susundin nila at kaninong loyalty ang mananaig, mga ka-K5. Well, naman talaga ako ay nadadal ng aking emosyon dahil

Pilipino ang ganitong klase, di ba, ng mga pangyayari. Dahil sa sobrang dami na nang hinaharap natin, sa sobrang, ay grabe, crisis na nangyayari sa Pilipinas, pati pa ba naman ito mga ka-K5, di ba, magiging problema pa natin. Anyway, 23 minutes past 9 o'clock, sana po maging maayos na at naway safe lahat ng nasa loob ng Senado, mapasibilyan man yan, mapasenador man yan, lahat po, dahil

0: problema na meron ang Pilipinas. Ayan mga ka-K5, at mamaya po alamin din po natin ang latest, di ba, sa ulat ng panahon na doon nga sa dalawang binabantayan na bagyo sa labas ng bansa. At mamaya din mga ka-K5, iulat ni Maring Louie, ibigay ko po sa inyo ang mas latest na update sa loob ng Senado. Of course, ang update po na yan ay hatid sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Products, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na siguradong makakatulong sa ating mga ka-K5 at nakatulong. Marami na po ang natulungan mga ka-K5. Marami na ang nagamot at may mga testimonies tayo na nagsasabi na sila po ay hiyang sa produktong ito. Mga ka-K5, kung hindi nyo magpuna susubukan, subukan nyo na. Ayan, dapat po hindi tayo manginayang pagdating sa ating kalusugan. Health is a wealth. Mahala magkasakit, mahirap magkasakit mga ka-K5. Kaya naman, pumunta na po sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at bumili na ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Products. Unang-una sa ating listahan, ang Mighty C, the alkaline vitamin C mga ka-K5, mag-aalaga at magpaprotekta sa iyo araw-araw para hindi ka na mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat, lalo na kung ikaw ay laging pagod, puyat at stress. Sa lahat ng mga ka-K5 natin, yung may high blood pressure o di naman kaya may diabetes o diabetic, DTX, diabetic, DTX 500 po ang sagot sa problema ninyo. May bonus pa ito mga ka-K5 dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit ni cancer. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. At sa lahat ng mga coffee lover dyan, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap. Ang kape na paborito ng bayan, gigisingin ka sa katotohanan at talaga namang ipaglalaban ka araw-araw. DTX Coffee Mix! Alas 9:26 na po natin oras sa Bugos ng Pilipinas, mga ka-K5. Samahan si Mare hanggang alas 10:30 ng gabi. Walang alas. Don't change your dial. And keep it here on your favorite radio station, K5 News FM, Tacloban 103.1.
1: Let me be your hero. Would you dance?

5:45 News FM Philippine Standard Time, 53 minutes past 9 o'clock, mga ka-K5. You're still with me, Maring Louie, for the program Call Me a Baby. Wednesday, mga ka-K5, midweek na, konting push. Ayan, konting ano na lang, mga ka-K5, konting kembot na lang, weekend na naman, at nako, payday na. Kailan yung payday? 13, 14, 15, uy, Friday, mga ka-K5. Oh, yung mga ka-K5 natin dyan, naka-ano na ba? Pumaldo na ba tayo dyan sa ating mid-year bonus? Nako, deserve nyo yung lahat, mga ka-K5. But make sure, ha, na huwag po natin uubusin lahat ng pera natin at maging wais po talaga tayo sa paggastos ng ating pera, mga ka-K5. At make sure na pumunta po kayo ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center products, kung saan mabibili nyo po ang mga produkto at food supplements ng aming CEO na si Dr. Mi Uy, na siguradong makakatulong at mag-aalaga sa inyo, mga ka-K5, para hindi kayo mabilis kapitan ng mga sakit-sakit at para mas maging healthy po ang ating katawan. Tandaan, health is wealth. Mahal magkasakit, mahirap magkasakit. DDX Coffee Mix, ang paboritong kape ng bayan na kapag kape ka na na-detox ka pa. Mighty Seed Alkaline Vitamin C ang magbibigay sa'yo ng lakas at proteksyon araw-araw. Ating mga ka-K5 naman natin na naghahanap ng kukontra sa high blood pressure nila, yung laging nahahigh blood. O din naman yung mga ka-K5 natin na diabetic o may diabetes, mga ka-K5. Ayan, perfect po ang DTX 500 para sa inyo. Isa po ito sa pinakamabilis maubos ng produkto ng Clinica de Alternativo, mga ka-K5. Talagang pinipilahan dahil marami na po ang nagsabi na sila po ay natulungan at nagamot ng produktong ito, mga ka-K5. And sa lahat naman po ng mga ka-K5 natin na may high blood pressure, perfect din ito na product para sa inyo, at may bonus pa dahil ilalayo kayo nito sa nakamamatay na sakit na cancer. At kung kayo naman ay may allergies o din naman kaya ay katulad ko, makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang memory, mga ka-K5, mag-Clinica D3 Bio na sa superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung kayo naman ay medyo nanghihina o kulang na, mga ka-K5, sa lambing at ariba, kung gusto nyong mapamore at ma-extend ng pagmamahalan ng relasyon ninyo, mag-extend food supplement na. Siguradong bukulangin ng isang round. 9:57 on the clock, mga ka-K5. Sa lahat ng mga ka-K5 natin na may mga pinagdadaanan, yung hindi pa rin maka-move on, yung mga ka-K5 natin hanggang ngayon, mahal pa rin ang mga ex nila at nagsisisi sa mga failed relationships nila. Here's KZ Tandingan, mga ka-K5, with the song Till My Heart Aches. And please like and follow us on Facebook, mga ka-K5.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: GTX 500 Health Alert. Kasama si Dr. Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: GTX 500 Health Alert. GTX 500 Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert, hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa epektibo, legit FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule, Mitic Alkaline Vitamin C at Klinika DTX Coffee Mix, ang Detox Coffee. Muling nagbabalik, mga kaibigan, ang inyong isa sa DOH Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kalamang pangkalusugan at laging nagpapaalala na uminom araw-araw ng DTX 500 Herbal Capsule at MyTC para mapuno tayo sa antioxidant at maiwasan ang mga karamdaman. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon, itong hilig ng karamihan, itong pagkahilig na kumain ng pulang karne.
3: GTX 500 Health Alert.
4: Ang red meat ay ang laman ng baboy, baka, kalabaw, kabayo, kambing, pato, isda, at ang mga eksperto ay patuloy na nagdidibate patungkol sa benepisyo at nakakasirang dulot ng red meat sa katawan. Ibig sabihin, may mabuti at hindi mabuti itong dulot sa katawan. Kung ako ang tatanungin, hindi ako kakain ng karne. Red man yan o white meat, dahil vegetarian tayo for how many years. Pero ang masasabi ko lang, kung hindi mo talaga maiwasan ang karne dahil yan ang namulatan mo na diet, sabayan talaga sa pagkain ng prutas at gulay para mabalansi ang mga nutritional needs sa ating katawan. At lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa pag-inom ng DTX 500 at MyTC, ang Alkaline Vitamin C. Ang taglay kasi nito na superior antioxidant ay tumutulong bantayan ang inyong mga selula laban sa oxidative stress dahil sa palagi ang pagkain ng pulang karne.
3: GTX 500.
5: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road sa Puerto Princesa. Ako po ay gumagamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
3: DTX 500. Mabibig sa mga butika.
4: Ayon sa malalim na pag-aaral ng mga eksperto, ang pagkain ng red meat ay nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng kanser. heart disease at iba pang nakakamatay na sakit, lalong-lalo na ang fatty liver disease, tumors, cardiovascular disease, kidney problem, digestive issues, at ang mas nakakalungkot, ayon sa pag-aaral, ay nagpapaiksi ito ng buhay ng tao. Lalong-lalo na kapag na-process na ito, gaya ng bacon, hotdog, sausage, ham, chorizo, corned beef at beef loaf. Ito ay mas delikado na kainin araw-araw dahil sa napakaraming preservatives na taglay nito. Actually, ang makukuha mo na benepisyo sa pagkain ng karne ay vitamin B12, iron, protein at zinc na makukuha naman sa pagkain ng gulay at iba pang source. At kung hindi mo naman makuha lahat, inuman mo na lang ng food supplement na DTX 500 at Mighty C.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Balik tayo sa punto na hindi naman lahat kayang mag-vegetarian. At kung pagkahilig sa karne talaga ang nakasanayan, ang nakakapagpasaya sa'yo kahit naaalangan ang iyong kalusugan, huwag lang kalimutan na kumain ng maraming prutas at gulay para meron kang neutralizer o di kaya inuman ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Dahil ang superior antioxidant nito ang tumutulong maiwasan ang mga health problems dahil sa pagkain ng red meat.
3: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500 upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
1: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
4: Ayon pa nga sa United States Department of Agriculture, ang 100 grams na servings sa hilaw na karne ng baka ay may taglay na 247 calories, 19.7 gram of bad fat, 17.44 gram of protein, and 1.97 milligram of iron. 274 milligram of potassium naman at 4.23 grams of zinc. At lalong-lalo na, 2.515 micrograms of vitamin B12. Ang lahat ng ito ay makukuha sa pagkain ng gulay at prutas. Ang zinc ay makukuha sa mga nuts. At ang iron, makukuha naman sa mga dried fruits, soybeans at nuts. At lalong-lalo na, ang saging ay meron ding mataas na potassium. Si vitamin B12 naman, makukuha mo sa pagkain ng itlog. Kaya kung gusto mong maging health conscious at maiwasan ang mga karamdaman, dito na lang tayo sa prutas, gulay, nuts, and seeds dahil makukuha din naman natin lahat ng mga makukuha sa karne. Ang mahirap lang sa karne ay merong package deal. Kapag ito ang kinakain mo, kasama na ang cholesterol, acid, bacteria, ay nasa laman ito ng karne.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Balik tayo sa pagkain ng karne. Choice mo yan, lalong-lalo na kung hindi ka vegetarian. Iwasan lang ang sobrang pagkain nito at mas damihan mo ang gulay at prutas. Kung titingnan natin, halimbawa, 3 times a day, puro karne ang iyong kinakain. 7 days a week, 365 days a year. I-multiply po natin sa 10 years. Gaano na kaya kadami ang karne na nakain mo? Ilang baboy at baka na kaya ang naubos mo? Now, ang tanong, nag-exercise ka ba? Kumakain ka ba ng mga matataas sa antioxidant na pagkain? No wonder na marami ang nagkaka-high blood at nasisira ang kidney, nagka-problema sa puso at inaatake sa stroke at fatty liver. At ang tanong, ilang DTX 500 at Mighty C ang nainom mo? O kaya sa mga mahilig kumain ng karne, dapat nakainom ka ng food supplement na may mataas na taglay na antioxidant, gaya ng DTX 500 Herbal Capsule. Dahil ang DTX 500 Herbal Capsule ay may taglay na superior antioxidant na nung sinukat ito, nakita na meron itong taglay na 1.3 million antioxidant na tumutulong maiwasan ang mga karamdaman dahil sa pagkahilig sa pagkain ng karne. At para sa epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: DTX 500. 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DGX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DGX 500, araw-araw. DGX 500.
6: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500, sa mga butika.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, 410 pesos lang po per capsule. Napakamura kung ikukumpara mo sa kung magkano ang kilo ng baboy, baka at mga pulang karne. Kaya kung gusto mong humaba ang buhay, according sa pag-aral ng mga eksperto, iwasan muna ang sobrang pagkain ng karne, red meat at lalong-lalo na ang processed meat at uminom ng Superior Antioxidant Supplement, DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Superior Antioxidant Coffee, ang Clinica DTX Coffee Mix. Ito kasi ay may taglay din na desugared sugar cane, ampalaya, chia seeds, psyllium hass na mayaman sa bioactive compounds, vitamins, minerals at antioxidant na kailangan ng ating katawan para humaba ang buhay. Clinica DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagdetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ang DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ang Superior Antioxidant Combination, at ang Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para maiwasang mapeke at siguradong original, epektibo at FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang inyong mabili. Puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Huwag pong bumili online. Kasi nga po mga kaibigan, kapag epektibo ay ginagaya ito ng karamihan dahil alam nila na marami ang tumatangkilik nito. Kaya para makasigurado, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Dahil ang mga pharmacy, hindi yan tumatanggap ng peke mga kaibigan. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng abot ngayon sa ating programang Health Alert. At lalong-lalo na, hatid din po ito sa Mighty C, ang alkaline na vitamin C, ang suplemento na kailangan ng iyong katawan. Bakit nga ba kailangan mong uminom ng Mighty C araw-araw? Ang alkaline vitamin C kasi na nasa Mighty C ay nakakapagbigay ng sapat na antas ng vitamin C na kailangan ng ating katawan, lalo na sa pagpapalakas ng ating kaligtasan sa sakit, mabilis na paggaling ng sugat at pagtubo ng ating mga buto at kasukasuan. Para maiwasan ang iron deficiency, kailangan mo ng alkaline vitamin C. Kaya mag-Mighty C araw-araw.
3: DTX 500 Health Alert!
4: Ang vitamin C na nagmumula sa ating pagkain ay nasisira kapag nalantad ito sa init, lalong-lalo na kapag naisalang ito sa init dahil sa pagluluto at pagbababad sa tubig. Kaya ang vitamin C ay makukuha lang sa sariwang gulay at prutas. Ang problema, hindi man tayo mahilig sa prutas at pag nagluto naman ng gulay, overcooked. Kaya nagkukulang tayo ng vitamin C. Kaya kung vitamin C ang hanap mo, don't worry, mas effective ang Mighty C Alkaline Vitamin C na nasa loob ng capsule at siguradong makukuha mo ang benefits ng vitamin C. At ang kagandahan ng ating Mighty C, ito po ay alkaline. Hindi mahapdi sa tiyan at hindi acidic. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule.
2: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-Mighty C, araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
7: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa

0: naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay. DTX 500.
0: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500.
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500.
6: Sa pagpapatuloy ng ating programa, atin mo lang pag-usapan kung ano ang mga sikreto para mapahaba ang buhay at ano ang dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Paniniwalaan mo man o hindi, ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Marami ang pag-aaral na nagpapatunay sa role ng oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kung hindi man tayo namamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot ng balat. Nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung mga panglabas na nakikita kapag nagkakaedad ang isang tao. At ang mas grabe na hindi natin nakikita ay ang nangyayari sa loob ng katawan dahil sa epekto ng oxidative stress. At ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula, especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka pa uminom ng DTX 500 at Mighty C na nakakatulong sana labanan ang free radicals, ay nagiging dahilan kung bakit tumataas ang oxidative stress level at unti-unting sinisira ang mga cells sa pancreas, kaya nagkakaroon ng diabetes kapag nagkakaedad. Liver problems dahil sinisira ng oxidative stress ang cell sa atay. Filtration sa kidney, degeneration ng mata at kahit na ang utak ay hindi nakakaligtas kapag dumadami ang free radicals dahil kulang tayo sa antioxidant. Kaya sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. Ang kanilang sekreto bakit mahaba ang kanilang buhay ay ang antioxidant. Walang karne, prutas at gulay lang ang kinakain nila. Walang gadgets, walang radiation, walang elektron.

0: electronics at walang carbon emission galing sa mga sasakyan at walang cell site towers. Hindi uso ang pagkain ng matamis at ang source ng kanilang diet ay fruits, grains, and vegetables. Kaya humahaba ang kanilang buhay dahil dito nakukuha ang mataas na antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals. Kaya sa mga kababayan natin na puro luto at processed na ang kinakain at mga karne, mas kailangan natin ang DTX 500 at Mighty C dahil may taglay ito na superior antioxidant na lumalaban sa oxidative stress dahil sa free radicals galing sa ating kinakain na siyang dahilan ng mga karamdaman.
1: DTX 500.
2: Ako si Christine Artito, nalalabo na ang paningin
3: at nang nagpa-check up ako at nagpa-laboratory, mataas yung blood sugar ko.
2: Nag-try ako ng DTX 500, 2 cups 3 times a day. Sa loob ng isang buwan, naging normal ang blood sugar ko. Alinaw na ang paningin ko.
1: DTX 500, bibig sa mga butika.
0: So napakasimple lang ang paraan para magkaroon ng mahabang buhay. Limitahan mo lang ang exposure sa radiation, toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, matulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX at Mighty C araw-araw para makuha mo ang mataas na antas ng antioxidant para maiwasang masira ang mga selula na siyang dahilan kung bakit nagkakasakit. Lalong-lalo na sa maraming bisyo, mas mataas ang oxidative stress sa mabisyong tao kaya mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
1: DTX 500 Health Health Alert.
0: Isa sa palatandaan na sobrang taas na ang level ng oxidative stress sa katawan ay ang acute memory loss or brain fog. Sobrang makalimutin. Bago mo palang nalagay ang iyong susi, di mo na maalala kung saan. At may times na para kang lasing at hindi gumagana ang utak. Kulang sa focus. Kaya kung nararamdaman mo ang mga ito, subukan ang DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C, ang superior antioxidant combination na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500.
4: Ako si Sunny. Dati-rati sumasakit mga kamay ko. Namamanhid ito. Narinig ko yung DTX 500. Bumili ako at uminom 2 beses sa isang araw. Kaya ngayon, hindi na namamanhid ang mga kamay ko. Salamat talaga sa DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga tika.
5: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata.
1: Mag-Mighty C, araw-araw,
5: mabibigay sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: DTX Coffee Mix, ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, ha, available na rin sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, mabibili sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado, para hindi mapiki, para legit ang ating mabili, yung epektibo at FDA approved na produkto ng Clinica di Alternativo. Mga kaibigan, puntahan na lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar dahil patuloy pa rin na kumakalat ang peke na DTX 500, mga kaibigan. Ang original, mga kaibigan, na DTX 500 herbal capsule po yan. Naka-box, naka-blaster po yan. At may Clinica. O, hanapin nyo talaga, ha? Clinica DTX 500 Herbal Capsule. Ang original din po na kape natin, Clinica DTX 500 DTX Coffee Mix. Para makasigurado, makaibigan, at Mighty C Alkaline Vitamin C, makaibigan. Lalo-lalo na sa mga mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, nako, nag-cause na siya ng laging pag-ihi sa gabi kasi tumataas na ang sugar. Dahil sa pagkakape, nagkakanervyos na. Dahil sa pagkakape, tumaas na ang blood pressure. Nako, palitan mo na ng healthy coffee. Healthy coffee na nakakatulong panormalize ang blood pressure. Healthy coffee, mga kaibigan, na tumutulong maiwasan ang prostate problem. Healthy coffee na tumutulong sa mga kabayan natin na merong sugar imbalance dahil sa taglay nito na de-sugared sugar cane, ang palaya at lalong-lalo na ang chia seeds at psyllium hash na tumutulong i-delay ang conversion ng carbohydrates into sugar at ipapa-normalize ang level ng asukal sa katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Actually, mga kaibigan, no? Ang ating mga texter at nag-message sa atin sa ating page, nagsasabi talaga na ang ganda ng epekto ng Clinica DTX Coffee Mix dahil nag-normalize ang pagdumi sa mga kabayan natin na meron pong constipation. Sa mga kabayan po natin dyan na hirap magdumi, isubukan nyo po ang detox coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para mapuno ang ating katawan sa antioxidant, uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Alam nyo, makaibigan, ang ating katawan, kapag napuno ito sa antioxidant, nakita sa pag-aral ng ating mga eksperto, even cancer cells hindi nabubuhay sa katawan na puno sa antioxidant. Nagbibigti, makaibigan, namamatay ang cancer cells kapag puno tayo sa antioxidant at lalong-lalo na ang pamamaga na may kasamang pananakit kapag mayaman sa antioxidant ang ating kinakain. At kapag hindi tayo mahilig sa gulay at prutas pero nakainom tayo ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, maiiwasan ang pananakit dala ng pamamaga. DTX Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C ang superior antioxidant combination na tutulong maiwasan ang pagkasira ng mga selula at nakakatulong maiwasang matubuan ng bukol at pamamaga. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert. Inyong nakasama ngayon ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na araw-araw nagbibigay o walang sawang nagbibigay sa inyo ng mga kaalamang pangkalusugan. At dapat nating alalahanin na ang antioxidant ay kailangan ng ating katawan. Kaya kumain ng prutas at gulay. Sabayan po ng pag-ihirsisyo. At lalong-lalo na, makaibigan, agahan ang tulog at iwasan muna ang mga processed na pagkain. At uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. At kung healthy na kape naman ang iyong nakahiligan, hanapin lang ang Clinica DTX Coffee Mix, ang kape na all natural. God bless sa ating lahat, mga kaibigan, at nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert.
1: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw, mabibili sa mga butik. DTX 500.
6: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
5: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot or iced coffee man. Pwede-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na. Siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
10: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4 imedia.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
11: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

0: the Mopeng Morning Pilipinas, Mopeng Aga Eastern Visayas, Mopeng Aga Metro Tacloban. Okay, baby, kumusta ka na? Welcome. Hiningan natin tiramdan balitang K5 sa umaga. Hiningan ang adlaw pizza. Pero na kita, katurusin na nga yan, no? Pizza katurusin na hiningan bulan ito na Mayo, 2026. Thank God it's Thursday. Ngan Webes nga edisyon. Hiningan ato na programa balitang K5 sa umaga. Okay lang ako audio ka K5 Milton, didahan radio. Okay lang audio ko. Sarado ba? Oo, sige. Alright, Sangkay! Good morning! Kumusta? Shoutout! Atong mga namamati na, naka-update yung mga radio. Live na ha, 103.1 K5 News FM Tacloban. O nga, sugad man, labot la ko nung K5 Ogsemer. O ito, nagkikita, nagmamati, nagkikita gihapon kami. Oh, good morning ha, mga namamati na, nagkikita pa ito aton live program. O live kita ha, aton social media platforms. An Meta or Facebook, nga YouTube, ano? I-search mula itong K5 News FM Tacloban Digital. Aparat aton mga live program. Hiton na K5 News FM Tacloban, Kutub hiton na, tikang hiton aga. Hindi nga aton programa ngadto hiton na gabi. O magint aton mga radio drama gihapon sangkay. Alright, sige, hika kay 5 Ogsemer, Asidre, imo mga kaopon, sa kaya kumusta ka na, hala, sige. Oh, matanam. Okay, tika agad na kay 5, kumusta? Bangin nuray ka pa makakaturog. Oh, hiya ko, nagbinantayo ng kagabin mga panhitabo. Ang mga masunod nga mga hitatabo. Dito ha, Senado, kay nagregumok. O nagregumok kagabi, mga ka-K5. Nanghikalasan ang nga tanan, nagkahadlok ang haros sa mga nakad to ha, Senado. Tungod han na mga binati nga buton pusel. Murbig na mag-aagway na. Oo, magpapaptayay pa na dito ha, Senado, sangkay. Kagabi. Ano itong oras? Mag-alas 9, ano? Tama ba? Pasado alas 8? Mga sugod itong oras. Timprano pa! Mga K5, oo. Gitinabangan ko ini. Alright, ano? Gitinabangan ko ini nga mga manhihitabo kagabi. So maturog ako magpasado alas 10 na kagabi sangkay. O pag inabang, pag binantayon lahi ni, ano ba't mga mahitatabuhin ni kaki 5? Nganhan na nakinihinulat ang kahumanhan pag bubto. Oo, kung na may da ba pag anay ha, kaki 5 ba siya, sugad lanay. Alright, sige. So, balik kita, anay. Kahit na konsip o, nakikigdrungan liwat yan na. Tinaghuman na kada na akong baga pagbiyahin ng destasyon. Balik ito. Nag-iinabang ang kagabi. Ha? Okay na, nanay. Kaya 5 months. Sige. Okay na. Okay na ba? Alit na ito. Ayun. Sige. Pwede na. Ayun. Oo. O si Rinko, nag-iinabang ako kagabi kung ano ba matatabo. Kasi ang buto, ha? Masiringhan report. Masobra 20. Mga 20 kabuto. Hanggang Biyernes, kasama mo kami. Siyempre, kung magpabuto, kasi ha, Senado, kung magpabuto ka na mga K5, may damo ko dito ginta target. At nung kumosyon kagabi, sigurado, anak mo ginihin na huna. Bangin nagkaka-inkwentro na ang pareho tropahan gobyerno. Kaya, ang mga nakad to, K5, ha, Senado, o siyempre, nakad to ang Senate Sergeant at Arms. Nakad to, mga armado, may may mga long firearm. Ano pa, nakantuan mga detailed ya pulis. Ito sinado, may dahil itong mga gigin naka-assign, naka-detailed ya mga member of PNP. Diri la kakulop, diri la naglabay nga adlaw, kundi talaga ang tungkol nila sinado naka-focus. Ganlabot lahat itong mga taga-PNP, may daliwat din itong mga Marines. At mga nakakuan, naka full battle gear nga kay nakita video. Amo doon mga Marines, mga K5. O, so amo to baga na naghuhulat kita, ano ang after ba hadto nga mga pagbuto. Pero waray, ano? Waray gin darahan gin gawas. O gin sugod sa ospital, ambulance or ano dida. O, diba? Sugad bahit ng mga ka-K5. Anyway, nag-respond din dayon ang DILG Secretary nga na naton na Chief PNP Nertates mga ka-K5, ano? Ngan, pirala ka oras, minutos lang nga niya, I don't know kung nag-oras nga ni after had to nga mga pagbuto, may nagpagawas yung statement ito ng Presidente Pilipinas Pangulong Marcos, ano?
1: Biyernes!
0: Mga ka-K5. So, niyan, aton ini pangumustahon. Balitaw, amon nagpapakiana ka iyo. Kung sugat baliwat ka muha akon nga anang subaybay. O, salit na ngumusta ako, kaya bangin nakaturog ka pa yan na. O, bangin piraw ka pa. O, labi na kung timbrano't imo silod na trabaho. Kaya ako mga pasado alas 10 na. Kaya kung maturog ako, kaya talaga timbrano kita nga magmamata. O, parat aton na sulod unta yan nga adlaw, ano? O, salit, pag pagkakadiko ang estasyon, amon akong gimpipinan kitaan. Bisa nga na ipagmata ko kanina, ano? Amon akong giniero update ang halina't makinig na. Anon matatabo? Nang umaga. Anon natabo kay bangin nakatakas tay. Eh, Senator Bato de la Rosa. Mga ka-K5. Kay dinahan pagbubto nakadto bahira ako, nakadto nan may parking area. Ang nagdadalagan may da video nakuhaan ni Senator Rubin Padilla. Hey, Senator Rubin Padilla, na waray inibubulag kan ba to? Waray hiya bubulag. Gay may daliwat hiya mga security personnel nga mga armado gihap. O nagdadalagan na Senator Rubin Padilla pa second floor. O ang pagpakianhin media, waray hiya magyakan, lugod, nag-thumbs up hiya. Sangkay. Oo. So ano kaya ang karuyag signon hanto? Sige na yan, ano? Pangumusta hon ta ini. Pangumusta hon ko lahat na ikaw mo. Okay, pagtitikang palat atong programa. Balik na sangkay, kumusta ka? Nagagapi ka na? Ayaw pa darat mga panhitabuyan na, ano? Relax lang. Ayaw pa dara? Ano matimo kulor ha politika? Supporter gaman ni Duterte, supporter gaman hidon mga Marcos or Pink Lawan gaman or ano, relax lang. Oo, ayaw pa darahid mga panhitabo yan mga ka-K5. Ano, kalma lang kita kaya ano, posible diri maupay durot ha aton kung magpa-apekto kita hini. Ayaw masyado pagpa-apekto hini ng mga panhitabo, ano? You can comment. Pwede ka mag-comment. Pwede nimo i-express it imo buot ka ruyag singon. But stay calm. Kalmala sangkay, ano? Hiton mga panhitabo. Ayaw hito mga padara nga bisan dida hiton comment section, didat mga post-it yung mga kasangkayan. Ma-comment ka, nga maabot hapunto, makikig-away ka, mag-aaway ka mo. Diri magmamaupay tayo relasyon. Ayaw, ay ka mo hito pagsuga. Para haakon, diri ito. Diri ito angay mamasugad mga ka-K5, ano? Kalma lang kita, kasi talaga yan na nga panahon kinikita kung ano't imo kulor ha politika. Hain ka na dapig. Pinaagit imo mga comment ha Facebook or imo mga post online na sangkay. Labi na kung talaga nagagad ka good hini. O, kinikita ito din na. Takay, diri paprihas, itiyo huna-huna, ngan inuugupan, iti mga kasangkayan. Salit, di naiwasan, nga nagkakadiribati ka mo, di na social media. It na itong resulta, nag-aagway ka mo. O saan ka, di ba? Ay, sa ring, relax la kita. Bisan ako. Eh ako, you know, tawo good la kita. May naton mga dinadapigan. Pero eh ako, tungkol itong aton trabaho, ginbabaro balansi tangatanan. Itong mga panhitabo, parte itong politika din na aton nasod. Ano? Ginbabaro balansi tala, mga kasangkayan. Gandiri kita totally na paapiktuhin eh. Sangkay, relax la, ha? Bang hindi ka sumamot no kung hitim kahangit kay Iris Gun nag-iihi ka na kay nag-iihi ka na kay ano or nahikaigit ka excuse me lang mga nang nangangaundida o relax lang sangkay ha huwag padadala o sa init ng politika din na Pilipinas na duroy mapasok na nga nit panahon mapasok pa itong politika mapasok himang mga himang raon na ito na ay, pastilan ko itong K5 Oxymara. O, nagkapi ka na, sangkay. Kunwari pa, DTX Coffee Mix. Aton priority. Aton mga supplement. Kay sigurado ako, ini nga aton mga supplement, itong klinika DTX, napaka maupay buyag. Itong ipigtot aton panlawas. Kanina, binati pala niyo kang Dr. Jun Alquizar. Prior to atong programa, may da ni Dr. Jun Alquizar health tips, ano? Healthy tips nga gin-share. Nahagos in 30 minutos. So, gimpipinan matian ko. May mga testimonial, ano? In mga individual nga nagamit din nga aton mga supplement. Positibo, no? Positibo resulta sangkay. Ganing naging discuss ni Sir Doc Jun itong pati unan no, itong pagpahilawig at kinabuhi. Mga K-5, anong sikreto itong pagpahilawig itong kinabuhi? Nga na pati unan o manliwat na halipot itong aton kinabuhi. Pati unan o kita nasasakit. Anong mga kinakaon, anong klasihin bisyo kung bisyo man. Mga K-5 ito na nagpapahalipot ito at kinabuhi. Sangkay. Ayaw, mas mga pahalawikot at kinabuhi kay damo na natin ka-exciting ito mga panhitabo din sa Pilipinas. Alright, sangkay. Balita, amo ito, ano? Nga DTX Coffee Mix. Herbal, healthy coffee na kagkapi ka na detox ka pa. Talaga, itong DTX Coffee, napaka maupay itong epekto nga dito na aton panlawas, sangkay. Di ka magbabasol, singpa. Di ka magbabasol itong epekto, itong DTX Coffee Mix. Anay, kahit akong didiliwat aircon, na sabahit ka mapaso di ko hiya makuan na balik hit ka mapaso oo malin suob kagabi pa malin suob naduroy han mga panhitabo kagabi mga K-5 ano malin suob ang pagkaturog pagod balitaw sa amoy to DTX Coffee Mix sa kagabi ka na na-detox ka pa. Alright, sige. Ma-shoutout anay ako kay Damot na pa-shoutout na Didi. Good morning kuno konsihal, Ugzimer. Ngan ha aton nga tanan. O, sige, tigang kan Baldimar Gampusano. Rizal Di Maanyo Perez. Good morning, konsihal Ogs. Edwin Loxon Abia. Maupay kuno nga aga, balitang K-5 sa umaga. Pag-greet ako kan Noel Batika and family. Hadulag Leyte. Oo, kumusta na ko no? Tigang kan imo sangkay Edwin Luxon Abia. Higabiana Jerry, magandang umaga sir. Gising, magulong Pilipinas. Oo, hi Maricel Carido, good morning. Mga K-5, shoutout po kunot akon mga anak nga Adahasan Agustin, Harold Leyte. Anna Carido ngan Altisin family watching from Kingdom of Saudi Arabia. Riyadh, greetings tigang kan ira mama. Salamat itong pagbasa. God bless. Hey Mateo Bantola, good morning kay K5 Ogs. Kapina kuno kita DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na, nakapi ka pa ito. Mao pay lugod ito. Mga K5, amot arig dara. Kahuman nimo pagkakapi, pikahe. Oh, salamat kuno kay K5 Oxymer. Ruda Tulibas, good morning Oxymer. Oh, nagmamata na kuno hi Emeros, kani kay Invict pati hi Eliza. Yeah. O nga, ito ha, Manila. Umaw pa, sige, mga pa ko nagmamata na. Umaw pa niyo yung kakaturugan na pag inabang kagabihan mga hitatabo, ano? Hey, Marilyn Lausin, mapasok ko nung morning, Sir Oximer. O pagkapin na kita. O sige, ako man nagpagkapin DTX Coffee Mix. Adlaw-adlaw, dire kita nag-aawan. Hiton pag-inom, hiton DTX Coffee. Ngan, may ada mga adlaw. Nga natagduha, natagtulot aton pag-inom hiton kape nga DTX Coffee. Waray hito maraot nga epekto kung magkape ka o skaadlaw, hingadan tulo. O katimpla hiton DTX Coffee tungod kay herbal. Herbal and healthy coffee hiya mga K5, ano? Richard Galdardo, good morning K5 Oximer, watching from Carmen. Zone 2 si CDO, walang iwanan kay K5. Shoutout ko sa mga staff ng K5 News FM Philippines. Og sa 89.3 K5 News FM CDO, og ni Kapitan Martin Rapanot. Og nag-anchor ko no karon. Oh, shout out sa mga FB friends. God bless you all. Sir Lon Luigo, good morning kay K5 Ogs. Pag-read ko to akon happy 53rd birthday. Tanbong Dayon. Greetings from Lunloy. Sir Lunloy, good morning. Happy 53rd birthday kan Sir Bong Dayon. Sige, good morning kahapon na may Papaya Resort. Ganda Kuya Jigo Algaras. Ganda Ati Daday. Kanta Kuya Jewel, Ate Vicky, good morning ka iyo. Talise Resort, syempre, gagagawa rin kanya. So, good morning. Nga di ha may sagkahan, kumusta kang Kuya Up Truyo. Nga di ha may bliss sagkahan, ano? Hakalipayan sagkahan, kantay Pio Campos, kumusta, hello? Ngan, so good man. Din ha utap, Manawataw family, kanda Sir Long, kanda Sir Rex Manawataw. Maupay ka pagmamati ha iyo, ano? Kan Sir Ken Hinakay. Sir Ken, good morning. Permanente nang kumusta, Sir Ken. Hiton Prime Water. Tungo diton Kawaray, Awas. Hiton nga diha, parang nga diha, nga to hakuan, ha, Northern Barangay. Good morning, kumusta, taton na mga taga Prime Water, Pastilan, maihanain nga problema, no? Kan Kuya Nundoy. Yon, Kuya Nundoy Kaliwan, kumusta ka na? Hino pa! Dina ha, Emandi Bakery, ganda ati na net, Kuya Landry Rijes, ganda ati Tintin Daantos, hamay Tirings Eatery, hamay San Jose. Sige, mo pa yung magpamati ha iyo. Runa Tulibas, nagmata na gihapon ko no Erning, nga ada ha kansadong patit sapit nga balay. Itay Iyam, nga ni Auntie na ring, Pamilya Tulibas, good morning. Okay, sige, alas 4:50 na, so amo ito ha. Mga K5, hikita nag-aabang kita, itong masunod niya panhitabo. Balikan natin ang kagabi ng komosyon ng Senado. K5 Milton, i-play lang while discussing, ano, hining Himang Rawon. Nag-aabang kita at mga masunod niya panhitabo, mga K5. Kasi may aristo, Senator Bato, tikang ICC. Ngayon, ito nag-i-implement rin ng aristo in BI. Pero kagabi, gindig-unan ni Director Matibag, ganoon in BI, nga waray ni Yamando, waray ni Go-Signal, nga sumulod na perimeter hiton Senado. Man nga ni, waiting lang in BI hegawas, nga nakadtoan pira nga mga NBI agent, ha, GSI is building. Kaya GSI is building, sapit lang nga yan hiton Senado. So nakadto hira naghuhulat mga K5. Pero sigurado ako, ha, mga exit point sa Senado, may dahil itong mga taga NBI nga lookout dito hagawas. Amo man ang sumat ni Director Batibag. Mga K5, nga talaga, wala yung taga NBI dito. May nakukinita kasi nga video. 38 nga prior hindi nga mga pagbuto sangkay baga nagaandam na na prior hindi nga pagbuto may da video ni hinuini nga kuan hinuini nga baguyan na nga mayor hiton senior sergeant at arms si kuan General Mau Aplaska. O may da niya video nga prior hadto ang pagbuto nagguan hiya nag bulletproof. Lunes hanggang Biyernes. Nag-bulletproof siya. Nga may na ni armado siya. May niya long firearm. Nga iya ito ginkasa. Samtang naghahatag hiyan instruction. Nga dihan mga Marines. Mga K-5. Ang last nga video nga akong ginsinta ay mga K-5 Milton. Amo ito. Kan General Aplaska video nga nakuhaan niya prior hadtong mga pagbuto. Ila akong ginihunahuna. Ano ba? Gina-anticipate ba niya nga magkakaada in kumusyon na dito hasulod ito na Senado. Okay. Nagwa naman niya. Ito, ginsusulutan niya bulletproof. Vest sangkay. Tapos yan. Ginsulutan niya bulletproof. Ngan gin ano ini gin saklayan hiyahin pusil long firearm while lagahat naghiyan instruction nga dahan mga taga Marines kakay 5 ngan pirang ang mga senior sergeant at arms ngan gin kasaniya sangkay prior han na mga pagbuto. Okay, pulong may da ko no aarestohon ang pakianahin o amo ito yan na nga kinahanglan ko dito maimbestigahan. Kay damot espekulasyon nga nagkakagawas yan na. Dirit maiwasan mga ka-K5 kay tungod hini nga social media. Damo yan at mga magkarit. Sangkay. So gigindamot espekulasyon iba-ibang klase. O may ada mga nagsisiring. O nga talaga itong NBI may sikreto nga pinasulod. Nag-disguise la as media. Ngan amon nakasamok, amon nakalipong didto. Mga ka-K5. Pero kung para ha akon, kung amon man ang gimpabutan hini, siguro nakukumpirma didto. Kay damo na itong mga sergeant at arms, parang kalmado man lahira. Sangkay, ano? Ikaduha, nga mga espekulasyon, nasiring. Nga bangin ini kuanla, bangin ini estratehiya la nira didto ha Senado. Diversionary tactics nga while baga nagsasaramok nagkakagulo tungodhan pagbatihan mga buto-buto hinay-hinay man liwat nga hi Senator Bato de la Rosa gin nahini kagawas premises san Senado sangkay o di ba kay natakad to man may parking area na hi Senator Bato nagkaano na dito kay kung hiraan target hirang yung papabutan bangin nangingiting na ito hi Bato Senator Bato nga Senator Robin Padilla labi na kay amo an iya upod nga nagdadali pa si Senator Robin Padilla Lilia, amot ka in adto. Nag-thumbs up lang, abit na pa. Okay lang. Balita sa amo ito, sangkay. Baga mga namamatid radio, gintagan ko la kamuhan hulagway. Bangin waray ka mo makakita sa social media, Facebook. Kung ano ang sitwasyon dito ha Senado kagabi. Sangkay. So yan ay imbestigahan ini. Hinot po not dulo ini. Sangkay. No? Ito ang presidente ng Pilipinas, nagyakan kagabi. Nga waray daw niya mandato nga arestohon ni Bato ka-K5. Saan o daw lang ni-arestohon, maa-arestohi si Senator Bato, ano? Sangkay, kaya talaga, ada iya Senate, dere hiya na, ito, may mga didahan, may mga taga-suko nga kinadto na. O sige, mahibabaruan ini. Fully equipped it's Senate, it's Senate premises, it's Senate building, hin mga CCTV. So kinahanglan ito maipagawas, yan na nga adlaw, para masabdan ito, kung masayuran good kita, hirahin o good ito nga mga nagpapusil, hirahin o ito nga mga nagpabuto, ngan hin o hirahin o ang target, itong mga nagpusil, nagpabuto, kwentuhan pusil kagabi. Mga ka-K5, ano? So, lauman pa ito yan ang adlaw. Sige, so kadlaan na kita, ano, mga ka-K5, kay damon tayo ni Mang Ramon pa, mga balita lokal, gan iba pa nga mga impormasyon nga iuliwat sa dang hibaruan, mga panhitabo din ni aton dapit. Alright, alas 4:57 na. Wala pa nga mag-happy birthday. By the way, happy birthday, anay, mga nagbe-birthday ng adlaw. Yan na is May 14. Happy birthday aton mga ka-K5. Hey!

0: Yun na, happy, happy, happy birthday. Happy mga K-5, nga nagbe-birthday. All my birthday ng adlaw, nga happy fiesta. All my mga fiesta ng adlaw. Pwede ba yun ang K-5 Milton fiesta? May 14, ayun, oy, Kamansihay. Oh, happy fiesta mga taga Kamansihay, nga happy Vesper Day. Oy, buwas. Buwas it damot fiesta. Dispiras yan na, ha, Abukay, Kalanipawan, Hautap, Dinhit at Kinamumutangan. Ha, San Isidro Suhi, nga Hanaganaga. Amo ini nga mga lugar, idon may fiesta buwas, ika-15 buwas. Damo, Buyag, Dinhit at Kloban, idon mga barangay nga may magfe-fiesta. Buwas nga adlaw, sangkay. Okay, sige, alas 4:58 na. Oni at Bantay Merkado update nga aton mga police report. Pangumustahon naton itong mga panhitabo liwat. Oo, tiyak na itong mga kasagabay. Aton mga police report, mga K-5. Sobra 500,000 nga kantidad hinggin to tatahapan droga. Nariko po ini, haduhang drug suspect, hadulag late. Samtang suspect kapan muno hamayor galayte voluntaryo ang sumrender habang otoridad ngan biktima nakagdrive ba ini bisan na Samaran ngan hubog ngan usa nga construction site Tatakloban ginkawatan hin ano ini aluma beam nauso ko yun at kawat. Iba pa nga mga balita, mga K-5 dito ha, Southern Leyte, ano? May da ordinansa itong maabot-raising ang mga LGU nga pinalilimitahan itong pagdakop. Oo, panakop itong isda. O nga, hindi ha, Katbalogan, na-interview ka kulop, ano? O sang ice cream vendor. Dito ha, Katbalogan, nag-top to inihan na kahuman pala nga examination. Han teacher's board exam. Oh, congratulations sa otro anon aton mga bag-ong nakapasar. Han teachers board. Ngagin pagawas ang naglabay nga adlaw ano. Oh, sana madagmit kamo nga magpakabiling hitong trabaho kay ano. Kay napakadamo na ano, it realidad mga ka-K-5. Kamatuoran. Napakadamo na hitong mga lead passer nga kutob yan na mga tambay pa. Kutob yan na waray pa magpapakabiling hitong trabaho, waray pa makakasulod din trabaho DepEd. Mga K-5 ano? Okay, damo itong waiting. May dako mga kasangkayan nga itira sumat ha akon. It kamatuoran la ini, no? It kamatuoran na sumat nira ha akon. K-5 Oxymer, sangkay. Itong realidad na si Ring. Damo na naman itong mga nagpakapasar. Damo na naman kuno kami nga mag-aaragaw. Hinuusala nga item. Hida hadip ed. Nga may da na ngayon nakareserba. Kaya ni nga akon kilala, ni nga akon sangkay. Iihaan na hindi nga nag-i-inapply yun ha, DepEd, nagpipinarangkingon. Oo, diba? Natatabo yan ha, binulok-bulok na sistema, liwat, kaka-K5, amo pa itong bagagamhanan yan ha, ano? Hapat na mga sugad hini, backer good. Kinahanglan may good ni backer yun ang panahon pastilan. Ang kanta ni Glock 9, di ba? Okay. Napakaraming guro dito sa amin. Pero tila bakit parang walang natira? Nag-a-abroad sila. Mga ano man kita, diba talaga nangingimpleyo abroad. Tungod dito'n kakulang hin oportunidad din sa Pilipinas. Amot realidad din ni Sangkay. Salit, hatan mga lead passers yan. Congratulations sa iyo. Discarte nila kamot iyo kinabuhi. Ano? Apply. Mga ma-apply yan. Pwede ma-apply yan. mga ka-K5, no? Kay Pastilan, bakit maghinulat ka lang nito bangin kahit tumalagas? Kaya ako, after nag-graduation, damo na kinaplayan. Nag-apply ako, kahintihin ko, kakula, Engineer Robert Daniel. Okay, pagkita kan pasalida ni Fernando po Junior na na-idol akad to. Ang iya trabaho, ahintihan San Miguel, di nga niya ko kakula. Tapos ang isuruntukay, pare. Diba? Amo nang promero, gin-applyan. Job fair, Mayo 1. After graduation. Kaahinti. Mascom, ano? Mascom. Kaahinti na akong gin. Gina-applyan. Mga kakaibay, basta nga... Kuan na, maga nag... Muli lang kita haaton. Nag-job order ako dito sa munisipyo yung Lawaan. G.O., imagine ang sweldo dito, 160 per day. Engineer Robert. And imadlaw, 160 pesos. Hantong a time, 2012, before Yolanda. Kung nagdagsasayop, anakon bulan, 3,000 la. Engineer, 3,000 la. Nakakapalit-palit gadman ako, hintag-usa ka kilon manok, pagsuswildo ko. Para nga doon, kanda nanay, pagka, isusura ba? Tapos ang salinhan to, i-gasolina ko na kay adlaw-adlaw man ang magamitin gasolina o pagsusulod. Imagine ito mga K5. 3,000! Nagdigang kita 3,000 nga sweldo, job order. Hamunusipyo. Hasta nga nag-Yolanda. Nagpa-Manila kita. Nagbaka sakali, pero on mail kita balik. Ngan amo na aton tinikangan han pagsulod ha media. Kulay ng pag-asa. Ngan na kutob yan na ka K5, ano? Talaga nag-aantos. Tikang ha... ako nagtikang talaga king guti ay nga swildo. Salit na paid good ako mga ka K5. Imagine na kung bulan 3,000. Job order employee. Amon munisipyo. Hin almost 1 year la adto kay nagyulanda pag Yolanda. Wala na magtrabaho kay masalimuot ng kinabuhi, nalilipong, nagugupong kita hadto nga mga time, mga panahon. Sige, so amo ito ang sangkay. Alas 5:04 na. Engineer, ha, pagbalik niyan, market report. Oh, sige, stand by ha, mabalik kita. Mahamulat rin ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatraya hiton mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag DTX products na!
4: Ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio ay mabibili na sa Kalbayog Samar. Mabibili na sa lahat ng mga Better Health Pharmacy branches sa Kalbayog City along Kalbayog Highway, Barangay San Policarpio, Kalbayog. Better Health Pharmacy along Kalbayog Highway, Barangay Obrero, Kalbayog City. Better Health Pharmacy, downtown Kalbayog beside LBC.
5: At mabibili na rin sa Salmar Pharmacy, downtown Kalbayog at at sa 3Zion Pharmacy sa San Policarpio, Calbayog City.
4: At para naman sa mga gustong magtinda, tumawag lamang sa numerong 0908-990-6843. Mga taga Calbayog, Samar, ang DTX 500 Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee ay mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
6: May tungod kay Health is Wealth ngan prevention is better than cure. Ginpapay baro kamo han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha. Mayo 18 ngan to Mayo 26 alas 8 at aga tugtog alas 4 at medya dun kulob. Pagdagbit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veteranos Ciudad Hangtak Loban.
7: Yun na nangoksas, Isabella. Nagkaroon ako ng pigsa sa likod. Sobrang sakit. Hindi ako makahilatan ng maayos at nilalagnat ako paggabi. Nag-take ako ng dalawang soft gel ng D3 Bio at tinuloy-tuloy ko araw-araw. Pagkatapos ng apat na araw, pumutok na yung pigsa at naglabas ng nana. Naging madali ang paghilom at wala na akong lagnat. Sobrang ganda ng epekto ng D3 Bio.
8: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500.
10: Ako po si Ernie Poras. Isa po akong diabetic. Meron din pong high blood at arthritis. Umiinom po ako ng DTX 500. Naging maganda na po ang aking pakiramdam. Umayos po ang aking digestive system. At yung aking mga paa ay hindi na po namamaga. Pati po sugar level ko po ay naging normal na sa 80 to 95 na lang po. Napakaganda po ng DTX 500. Kasi after po 3 months ay hindi na po ako nag-maintenance.
8: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka ba? Mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap. Beauty Soap. Lakas ng kalikasan laban sa dumi at bacteria. DTX Beauty Soap. Sa bawat araw, nakakaharap tayo ng dumi at bacteria na nakakasira sa ating balat. Pero may sabon na may lakas ng kalikasan. Ang DTX Beauty Soap. May natural na sangkap, pinapaganda ang kutis habang nagbibigay ng matinding proteksyon laban sa bacteria at dumi. DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, hindi lang ganda ang alaga, kundi protection din. Subukan na para sa protektadong ganda. DTX Beauty Soap. Proteksyon ng kalikasan para sa iyong kutis. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide. Sakit sa buong katawan? Pahiran yan ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Superman.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ibala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
15: Extend food supplement
17: for men. Ga Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gaa. Gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinica Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Pagkakaysaya! Market report!
0: Alright! Balik na ka K5. Hindi ka natatamdaman itang K5 sa umaga. Oras na ito, alas 5.12. Ang oras, dito tayo ang DTX Beauty Soap. Ayun. Ini nga sabon na muna init mapahusay nga magpapadugang hitim kagwapo. Nga na kamalaom-laom sangkay. Ayaw pagpadarat mga panitabo yan na pagsinabon lahi itong DTX nga sabon. Para sigurado samtang sigit yung pag-alin susunod itong mga panitabo yan na dito ang sinado. Sigit yung sabon, hinay nga DTX. Bawas hindi ka tumusay ngang kumapo. Mga kaka-K5 contract stress ka. Ayaw ito padarang ang mga panitabuhin na, ha? Ngan panisi. Ipanis, pero may itong Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Pagpahamot at kilikili. Ay pagbabayi isang kay. Ay pagbabayi Team Aero kaka-K5, ha? Kinahanglan. Bislaw na yung mga kwarta. Bislaw kita pobre mahamot ito, ha? Para tiya buga maupay nga ngahamot. DTX Beauty Soap. Ngan Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Sige, okay na, engineer yung tata. Naka K5 Himes. Okay, K5 Himes, mikrofonor, aliha aton linya. Parat market report, kumusta hon naton. By the way, congratulations sa K5 Himes kay ginpasidunggan ini, han ka ng kakulupad, no? Nga pasidungog, nga ginbuhat ha Leyte Normal University. Kung nagsasayop, ang ABCOM community, han LNU ng Asian Development Foundation College kundi intigan kami ni K5 Milton eh maglast meet kami hini nagadahin pa si dungog o may mga taga may mga media personality nga gintagan hin pagkilala ngan usay ka K5 Jaime han gin kilala ko mo male reporter tama ko engineer male reporter of the year tama ba oo sige daw ka K5 Jaime sa good morning
23: Bantay Merkado.
0: Oh, good morning, hey mo ka K5 Himes. Ngan congratulations. Tokibi daw ako, tokiba. Han kakulop nga awarding. Ano at do?
24: Yes, K5 Ogs. Ano, good morning. Oo, thank you so much. Ano. So, iton ko, an, ito Leyte Normal University. Baga, ikaw pat nira ini katuig ko, no? Nga, pag-award, di nag-recognize rin itong mga media practitioners. Both local and national. So, baga di ganin na siguro tsamba kay we hard work we invested hard work ano ito natong K5 isang bago pala kita padayon to natong baga pagya exist ano but anyways usa kita ito napili como best male radio reporter so thank you

0: Atapod nga diri hiram mauutdan him kuryente. Dugang paniya, haros 30% ang mga electric consumer ang diri nagbabayad kung diri ginpapadad ang hinutis. Salit, posible ini makakapektar ha cash flow han mga utility companies. Ilabi na kung damo pa iton diri makakagbayad. Labot lahini, apiktado gihapon ang distribution utilities. Tungod kayan din susweldo han mga empleyado han electric cooperatives intikang ha mga koleksyon. Panuyohan na sabi nga direktiba nga maprotehiran ang mga low-income consumers, partikular na atong mga nakonsumula hin 200 kilowatts kada bulan ngan resulta han National State of Energy Emergency.
1: Para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5, Carlo Arisgado, paran kampiyon mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan, hasudan na takloban nga nabugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
2: Alas 6:17 na. K5 baton pagbalik na itong mga balita lokal. Tukibon tayo ng notisya kay an Eastern Visayas Medical Center. Nagbubuhat na yun na in fact finding kasumpay hakaso ang dos anyos nga bata nga namatay mahuman kagton hintulong a kayaman. K5 Kim Soriano, K5 mo!
3: Official na nga nagpagawasin pahayagin management at Eastern Visayas Medical Center kasumpayan natabuha dos anyos nga ira naging pasyente dida naglabay nga semana. Sumalahan EVMC nakikisubuhira hapag kamatayhan bata mahuman kagton hintulong nga kaayaman hapalo later dirahan Mayo 9. Tungod han naratibo nga iginbuyagyagan mga kag-anakan bata mahugot ina nga nagbubuhat in fact finding an ospital pinaagiton pagkuhahin nga tanan nga dokumento records angan iba pa nga mga impormasyon na para mahibaroan nira ang tinuod nga natabo. Iginsaad naman han EVMC nga ira igsusumata publiko an ira mahibabaroan ti kang ira ginbubuhat nga investigasyon. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako ay K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawa na siya dadan takloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
4: Kadugangan pa nga balita lokal. Ice cream vendor hakat Balogan City at top 2 han March 2026 at teachers board exam. Ka K5 Gina Pelenyo, K5 mo.
5: Waray maging ulang ang kakurian para makabut ang hingyap nga lisensya han usang ice cream vendor ng Bachelor of Secondary Education graduate nga si Michael Angelo Rejang. Hirijang in top 2 han March 2026 licensure examination for professional teachers. Tikang hakat Balogan City, din nakakuha inihin rating nga 95%. Nag-graduar hiya nga cum laude ha kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in science ha Summer State University han tuig 2025. Sumalakan Rejang, diri hiya nagdadahom nga mahiuupo diya ha mga top notchers han katatapos lang nga board exam. Salit hasta yana, diri pa ininahunob ha iya hunahuna. Hulos ang pagpasalamat ni Rejang ha iya mga kag-anak nga ice cream vendor ngan amo ang nakabulig ha iya ngan ha iya duha pa nga kabugtuan nga makaiskwela. Hirijang in presente nga nagtatrabaho ha SSU como office staff ngan plano niya igpadayon itong pagtutduha mao nga universidad agud maipaangbit ang iya mga eksperyensya ngan hibabruanan. Para ha DTX 500 Morning Newscast, inihi ka K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: Alas 6:19 na, hagatapos sa naman nga balita lokal mga K5 ang Palo Pastrana Road sasadhan ninyo ng adlaw para ang pagingayad han Gakaw Bridge. K5 Roger Dilana, K5 mo.
6: Pagsasadhan timprano pa yan ang aga ang Palo Pastrana Road para doon nakatalaan ng pagingayad han Gakaw Bridge ha barangay Gakaw Palo Leyte. Una na ngayon pasamwa kaya nga sasadhan nini dinadun Mayo 1 pero waray ini mahidayon darang hangyo hadun mga mulupyo nga patapu puson lanang kapiestahan ng maong barangay kagin dumara kakulup ng adlaw. Kung maroon duman, Agosto, tuig 2025 pa unta pagtitikangan ng paghingayad na nasabi nga tulay nga nagkakantinad hin sobra 19 milyones ka pesos ng target nga matapos unta din ang bulan na Pebrero hanya na nga tuig. Kasumpay hini, naghimon alternatibo nga ruta ang Department of Public Works and Highways pinagyat ng DPWH First Liti Engineering District din maagi barangay Arado Palo ipakadto bagong Palo Pastrana Road. Game panginano inihan K5 News Team ang temporaryo nga pag-aagian nga karsada daradun mga reklamo at dun mga motorista nga nasiring nga waray anay inipag-upaya anti simuon nga alternatibo nga ruta. Nakita luwatan News Team nga dagkumanggod at mga buho haparti handalan nga posible maghatag in peligro ha mga nagbiyabiyahe. para DTX 500 Morning.

0: Newscast ini hika kay 5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Kay 5, patala naman balita lokal dito tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkape ka na, nalidox ka pa.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Samtang lagos naman kita haton mga balita regional kwa keton linya han K5 News FM Dumaguete. Mrs. Patay, Mr. Samaran, mahuman mabunggohin truck Habindoy, Negros Oriental, kakifib Rufa de Vero, IK5 mo.
4: Binawian ang buhay ang isang misis habang sugatan naman ang kanyang mister matapos mabangga ng truck ang motorsiklong kanilang sinasakyan sa barangay Kabugan, Bindoy, Negros Oriental noong nakaraang araw. Kinilala ng pulisya ang namatay na si String, 60 taong gulang, habang ang kanyang asawa ay si Christy Tutu, 62 taong gulang, kapwa mga residente ng sityo ng Maslan, Barangay Dagbasan, Mabinay. Batay sa investigasyon ng Bindoy Municipal Police Station, parehong patungo sa timog ang motorsiklong sinasakyan ng mag-asawa at ang isang Isuzu 6 wheeler drop side truck. Ngunit habang magkasunod ang dalawang sakyan, aksidente na side sweep ng truck ang motorsiklo na siya naging dahilan kung bakit nawala ng control ang driver ng motorsiklo. Isinugod pa ang dalawang biktima sa Bindoy District Hospital, ngunit dineklara nga dead on arrival ang asawang si String. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa de Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: K5, halain pa ang balita regional, content linyan, K5 News FM Santiago. O sang taekwondo athlete nalunod samtang patay na inihan mabilgan. K5, Mike Labalieran, K5 mo!
5: Itong Miyerkules, Mayo at 13 ang bangkay ng Binatilyo, dalawang araw matapos itong malunod sa dagat sa Sitio Carillo, Barangay Damang Sanchez, Mira, Cagayan. Kinilala ang biktima na si Ramdolph Salvador, 13 anyos, national athlete sa larangan ng taekwondo at residente ng naturang bayan. Ayon kay Jovi Torbiado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Sanchez Mira, na mataan ng mga residenteng naglalakad sa baybayin ang palutang-lutang na katawan ng Binatilyo sa bahagi ng barangay Masisit sa Kaparehong Bayan. Kinumpirma naman ng pamilya na ang natagpo ang bangkay ay ang kanilang nawawalang anak. Matatanda ang nalunod si Salvador noong Mayo 11 habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa taekwondo dahilan upang agad magsagawa ng search and rescue operation ang mga otoridad. Samantala, lumalabas sa ibang ulat na marunong lumangoy ang Binatilyo at siya pa umano ang kinapitan ng lima niyang kasamahan na tinangay ng malakas na agos ng tubig ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito nakaligtas at tuluyang hindi na nakaahon ng buhay.
6: Mula rito sa news center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 May Labalinan para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, fine. Wala na naman balita regional dito tayo ang DTX 500. Ito biktima ka pangontra ng high blood pressure and diabetes.
1: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
3: Alas 6:24 na para ato na balita entertainment. Bea Boris, kabulig niya pagataman ni iya anak, ang nanay niya ex-boyfriend. Alitin chika ni K5, Maring Louie, IK5 mo.
8: Waray magruhadwa hapag buyagyag ang content creator nga niyang single mom nga Bea Boris nga ang iya kabulig hapag ataman ng iya baby in nanay mismo, han iya ex-boyfriend. Sumulakan Bea bisan kun bulag nahiyahan amay han iya baby na bulig lagi hapon nga bagahin nag co-parent nahiyahan nanay han lalaki. Dugang pa ni Bea nagprobar pahiya nga bagan maging family hira nga tulo pero ginaabat lagi hapon niya ang mga painful memories han maguyab pahirahan amay han iya anak. Uri gihapon magpakitahin effort ang lalaki bisan han burod pala si Bea pero iya naman na ibaruan nga kun karuyag talaga magpakitahin effort ano sa nga lalaki pagbubuhaton ini niya. Pero aminado naman ang young mom nga bangin her hurt gihapon na niya ex-boyfriend tungod han iya kasagaran pag point out hin mga sayop hini. Iginanunsyo ni Bea niya pagbuburod dinahan August 2025 nga iya giniyakan hadto nga wari na niya plano nga makipag co-parent bisan hinuman. Iginanak ni Bea niya baby girl didahan December 2025. Para showbiz news, ako yung K5 Maring Louie para kampiyon nga balita. Serbisyo publiko nga Kaliawan, isyo na Tacloban, ngan bugos ng Sarang Visayas. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Ba K5, ang balita Entertainment, indurotayuhan DTX sa Beauty Soap, kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Balita, sports, sports.
2: Alas 6:26 na, ito naman balita na paglatan ko sa KK5. 30 players, Laki Pinahagilas National Pool, parahan pagpili sa Asian Games Basketball Team. KK5 Kevin Susana, AK5 mo.
9: Damo ng mga basketball players ang pagpipilian ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone para hanti arabot nga Asian Games. He Cone in nag-explicar nga 30 nga players in upod niya na han national pool nga iya pagpipilian para han basketball team ng Pilipinas han pagbubuhaton nga Asian Games basketball didto ha Japan. An Asian Games in bubuhaton September 19, tubtob October 4, han Nagoya, Japan. An Pilipinas, amo an defending champion, han basketball men division, ha Asian Games. Nadagaan han Pilipinas an gold medal, hadton 2023, ha Hangzhou, China. Sumalakan kon, kinahanglan nga halaba an aton listahan, naabot na yun 30 nga ngaran, tungod kayan una nga mga panahon, nagkakaproblema. Kay gindi disqualify ang pirang mga Filipino-American. Salit kinahanglan damo itong reserbayana. Opod dida, han 30 nga Gilas Pool, amira Justin Aranya han converts ngan hi Mike Phillips nga bago pala nga nagraduar tikang ha De La Salle University. Sumalakan kon, ada gihapon ang posibilidad nga magkausa hira Benny Boatwright ngan Justin Brownlee ha Gilas Pilipinas. Kay sumalito na inisyal ng mga impormasyon, basta may adala Filipino nga passport in pwede makagmulay dito sa Japan. Hapag kaya na agin pro-proseso han Senado nga maging naturalized player hi Benny Boatwright ngan kon maaprobaran ang iya naturalization magkakamay adahiyahin Filipino nga passport. Sports update durutan Mighty C, the alkaline vitamin C. Ini ka K5 Kevin Susana para ang kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan, Nasyonal ng Tacloban, ng Bugos, Kasinirangan, Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:28 na, K5. Ayun pala naman yan ang mga katukiban ng DTX 500, The Morning Newscast. Sinang Adlao Han Webes, Mayo 14, 2026.
3: Ako yung K5, Carol Medino.
2: Ako naman K5, Oxemera Sidre. Parang kampiyon nga balita, servisyo publiko.
3: Nang Kaliawan na siyudan ng Tacloban, ang Bugos Kasinirangan, Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Narito na ang 5 minutong talakayan sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio. Papalik-balik na trangkaso at lugdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng papalik-balik na trangkaso at lugdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
11: D3 Bio, sangkara sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
12: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio at sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin. Ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
11: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo, todas sa D3 Bio. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
12: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
11: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, pagsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
10: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
11: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM na 6:35 na oras kin padang atayuhan DTX 500.
11: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
14: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos.

0: May 14 of 2026 in the new K5, Edward Sanyagan. Welcome, hining yung kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag kong mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas? Inya sila ng taglob ang tanatong mga nagkikitabay sa Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinakit na natin official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba? Sige na't pag-remedyo o pagdating pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyuhon niya ng adlaw? Herahin o liwat niyo pag agin ka-remedyo kung baga nag-remedyo na kamo. Nga kung pagdating pag-remedyo pala, hin-o. Ito niyo pag agin ka-remedyo. Ngan kung sige na't remedyo, herahin o liwat. Ito niyo pag agin kikin na remedyo yan ng mga tak na mga kakifayon. Ikaw, kakipam Edward, nakaremedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kaniyon anay natin mga kakipam, itong pinaka-latest sa weather forecast. Hito na pag-asa, yan ang adlaw. Ngayon pagawas kanina, alas 4, maagahon. Hain na ba ini nga low pressure area mga kakipam? Kanina, alas 3, maagahon. Ang low pressure area, ang ana ini kaluy. Ingin ba na ba nang himamutang, anakad to 685 kilometers east. Hito na Virac Catanduanes, okay? 685 kilometros sinirangan nga parte hito na Virac Catanduanes. Waray ko din yung masyadong epekto aton mga K5 kaya ito nakakapekto aton nga weather system niya ng adlaw. And then localized thunderstorm, apektado in dako nga parte hinin aton nasod Pilipinas. May mga higayon nga magiging madampog ito na aton kalangitan, may paghulgay patsara nga pagdarahitingan pagunan, may tungon hinin nga localized thunderstorm samtang para mabiyahi hakadagatan niya ng adlaw. Anadon mga mangiris daw ang mga nabiyahi pirmi ha mga sakayan baluto, sakayan pandagat. Anito ang forecast, hito na coastal water condition, waray gale warning. Ngayon palusa dyan na itong pag-asa. Diri magiging mabalot itong kalalawdan. Nasiring didi, itong Visayas nga na ibang aparte itong Luzon is light to moderate la. Itong magiging kartan itong aton na kadagatan, kalalawdan. Itong pinakataas nga balon pagtansya at pag-asa adalang mga 1.5 meters. Pero, ito na itong temperatura mga kakipay magmumulay gihapon 35 nga 37 degrees Celsius yan ang adlaw. Pero itong heat index, itong kamapaso nga pwede abaton itong atong lawas mga kakipay. Bangin na adahan mga 40 degrees Celsius. Purbida, makaka-experience kita. Hinin paborable nga panahon niya ng adlaw. Ang adlaw sumidlit kanina mga kakipayab, nagpakita din itakloban kay mahayag itong sitwasyon hagawas alas 5.59 kanina han maagahon. Matutunod liwat ini alas 6.16. Hapit itong kagamihon mga kakipayab para lahat itong iyo kasayuran. Okay, nga di kita din itakloban. Din itakloban, Duarte. Ano't baga kartada itong panahon? Baga... Bagahil nga daw, yan. Di niya takloban. Nasiring dili, mga kakipay. Ito na ito kitatamdan nga datos. Oh, hazy sunshine. Nagpakita ito haring araw pero medyo malubog. Siring pa. Hazy sunshine. Ngayon atong temperatura na 28 degrees Celsius samtang. Ito na atong na cloud cover. Cloud cover, yan ang adlaw mga K5. Habubo adalang mga 30%. Yan. Ito na itong air quality para itong nag-i-exercise. Yan ang mga tak na fair. Yan. Fair. Ito na itong air quality. But generally, magkakada kita mga K5 in fair weather condition. Yan ang adlaw. Magbabarubal yun in mostly sunny. May the hazy sunshine. Yan. Danay manilot higayon mga K5 nga magiging madampog ito naton na kalangitan, okay? But generally mga K5, yun ang adlaw ito on the webes, magkakada kita in fair weather condition. Sanglit enjoy kung baga anuman ito niyo mga buruhaton, yan ang adlaw mga K5. Oo, labi natin baga maglalabada, aton baga maghuhumlad, hanira mga humay, aton waray pakaubusan humay, waray ka, ay kabaraka. Fair weather condition, yan ang adlaw. Oras alas 6:41 na nagkapi na ba kamo? Ito niya pagkakapi kada pagmamata or pagkakaon or hamang kakaon. Oras ano kakaon? Ayaw niyo hingalimte at doon kapi nga nagkakapi ka na ng detox ka pa DTX sa Coffee Mix. May da pinuga nga dahon at ang palaya may di sugar cane nga may ada chia seeds nga punuhin in fiber nga makakabulig paglimpyon din aton digestive organ, mabulig pagpahabubo ito aton timbang nga mabulig nga makontrol in blood sugar aton lawas kaya dirigod masyado nga matamis ini nga kape. Labot lang ang may napinuga nga dahon hinin ampalaya mga kakevibe, ha? O, nga panisig hapon niyo yung mga dekalidad ng mga produkto ang Klinika de Alternativo Medicina nga naglalagay pan DTX 500. Ang pinaka-superior nga source at antioxidant, Mighty CD Alkaline Vitamin C, nga an Klinika D3 Bio. At doon Vitamin D3 nga may the virgin coconut oil available ining tanan ng mga branches Hanna Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center nationwide. Dinya takloban pwede mapalit sa era clinic nga nahimumutang Avenida Veteranos ng mga dalan. Siyudad hinin takloban na aandihas na itong main gate main entrance itong Divine Word Hospital. Nga kundiin magkakadiran libre nga check-up. Ito na Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center Tacloban Branch. Sano man ka kipap Edward? Di na maiha. Pecha 18 nin Mayo tub-tub 26 mga kakifay. Alas 8 aga tub-tub ngantot alas 4:30 hiton kulop. Ika kaupon ni Dr. Carlito Balag, okay? Ini in first come first serve basis. Ngan pwede pa permigun hinumdumi nga ang tinuod nga karikuhan ang himsog nga panlawas. Health is wealth. Ngan inin prevention is better than cure. Mas maupay gihapon ang himsog nga panlawas. Malikay kitanin mga sakit. Sanglit kinahanglan ang regular nga pag-re-remedyo, han mga masustansya nga remedyohon. Ngan mahitungod nga diri manggod nga tanan nga mga bitamina nga mineralis na aton nakukuha. Didat aton pinanngangaon adlaw-adlaw. Sanglit makinanglan kitahin in food supplement nga tikang ha Klinika di Alternativo Medicina mga kakifay. Para haton ginihimong orasan ining atong program alas 6:44 na oras gin padangat liwat tayon extend food supplement for men. Kukulangon an usa ka round kun ikaw ina extend food supplement for men mga kakifay. Ngan kun maggamit ang sabon ayon ni hingalim ti aton sabon nga diri lakay magpapahamot magpapabusag ani yo panit. Mabulig pa paglimpyan mga abgamay nga mga abnormalidad nga may dan iyo panit. DTX sa beauty soap mga kakifay. May da pinuga nga dahon ng mandri kakao nga dahon ng mayabas mga gagipay. Yan, labi na ka pagpapadisan mo ang paghirog ang irok gamit adton na Klinika Day Fresh Day Roll-On. Adton na deodorant mga gagipay nga wari aluminum content lugod may the virgin coconut oil nga magakabulig paglimpyo hiton aton mga singit. Kay inin nagakapabaho hiton aton mga singit danay inin bakteriya. Iton panlaban hito iton virgin coconut oil mga gagipay. Kakipap Edward, kinag-remedyo ka naman! Yan ang kagahon na ano itong baga imo rinemedyo. Ada na ba Milton na akong video nga ginpadarahin mo? I don't know kung baga mapasar ka mo hining nga klase hinin na pag-remedyo ko kada aga, ha? Ay, nag-mantener kitahin na scrambled egg. Oo, nga may dasibuyas ngan kamatis. Baga, ang tawag hinin egg omelette. Ginpanisan naton hinin tofu, mga kakifay, baga tabingi man ini. Nga in video, baga tabingi. Egg omelette, yan ang liniburtos nga bunay, may dasibuyas ngan kamatis. Pinadisan naton hinin pirakahiwa mga kakifay, hinin tofu, okay, hinin tukwa, nga aton ginprito kagabi gamit inin pure olive oil. May dausa nga mansanas mga kakifay, nganhin Greek style nga yogurt. Ha, kita niyo ini nga aton rinimedyo yun nga aga, baga na aran at atiyan hining at rinimedyohon mga kakifay. Ora-ora man kung di kita maging sexy ni mga oh, di kita maging sexy ni nga aton maging remedyo yan ang aga mga kakibay, ha? Balito naglalaw magung nga kamon nagpaka-remedyo na gihapon ngan unta itong ayo remedyo maghataking kaupayan itong iyo lawas, ha? Oy, naku mga kakibay. Ora sa bugos nga Pilipinas alas 6:46 na. Ay, Kamarisyo, kagabi, napiraw ba ka mo? Pati ako napiraw, mga kakipay. Mga alas 9, kakaturog ko na ito. Itong pinaka-late nga akong pagkakaturog is 10 o'clock in the evening. But mahitungod hining mga rigodigo hasinado, kagabi. Ay, Ginoo, napiraw kita, mga kakipay. Oo. Eh, problema lang, hindi ko nakaturog kita hin late. At pagmamata, amulag hihapon nga oras. So kanina, as early as 4 o'clock, mata na kita and naging kita naton ang mga balita, okay? Aminit mga balita, yan ang adlaw. Nagpakauli na ang mga senador nga natrap-an ay kagabi, hining showdown dito sa Senado. Hi Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa, inang papabilin lagi hapon dito sa Senado, mga kakipay. Yun ang kagabi, nagpipinamurubot ako, ano daw lang kung di rin diversionary tactic la? At mga buto-buto ba dito sa second floor na Senate building dito Pasay? Kay sano ito ka buto-buto, ikaw, Bato de la Rosa, nakita na mga reporter nga lumusa gamit inin na elevator, tikang dito sa second floor, tikang to ha ground floor. Oo, oh, nakagidaw kung baga diri inin, baga diversionary tactics lang mga kakipay, nga at atensyon han mga tao, pati ang mga otoridad, pati ang mga reporter, and nga tuhan buto-buto, pero di kita nasamot. O sa ngayon, ato nga mga diversionary tactic kay bangin tiis ka po, his Senator Bato de la Rosa, nakaandam na ang iyang motorsiklo, nga manihibtawan mga kakipay, buhay na ngayon ang napag-aaristohon. Pero aton na isabutan na tinikangan pagkagabi, hapit at katut nga ang kagabihon nga Senator Bato de la Rosa in nagpapabilin pa dito sa Senate building hapasay mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Amoy ni iton na sisti kay itpakian na nasiring. Kondiri trupa han mga gobyerno ang mga ginaaligar nga nagprobar pagsulod, okay, ngadto ang Senate building nga silyuhan han mga taga Senate Sergeant at Arms. Kondiri mga trupa han gobyerno kay gindiwara man inihan pulis, gindiwara inihan NBI, gindiwaran atong presidente han niya statement kagabi. Nga waray mga tropan gobyerno nga nagprobar pagsulod ngan pag-aresto kan Bato de la Rosa. Question. Hinuman adto nga mga grupo kun baga may ada nagprobar pagsulod han Senado nga naghinungdan adto nga buto-buto sa second floor kun diri tropan gobyerno hirahin uman adto mga kakipay ngan kun ano ang motibo. Puro Delos Pueblos. Kay gindiwara man ang NBI, hira Director Matibag, nakatun usa nga hotel, nagkakanerahin konferensya, ngan baga fellowship, han mga labaw, han National Bureau of Investigation, han matabo at itong insidente kagabi. Kung ang mga polis nga nakadto hagawas, han Senado in paralahin crowd control, pag siguro nga diri magkasaramok adin mga namamagrali nga pro and against Bato de la Rosa. Hirain uman ang nahidabi hato nga shooting incident or bangin drama laad to o kung scripted nga iton panuyod sa mokon la kita mga kakipay and pakarauton inin administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kay amot pagbabasulon mga kakipay. Puro Delos Pueblos. Kung hindi sila, sino at bakit mga kakipay? kung hindi mga tropa ng gobyerno ang nagpaputok ng baril, okay? Kung hindi mga tropa ng gobyerno ang nagtangkang pumasok yan. Testing natin in atong Tagalog, Filipino, bangin pwede kita Manila na mag-angkor mga kakipay, ba? Kung hindi mga tropa ng gobyerno ang nagtangkang pumasok upang aristuhin si kagalang-galang na Senador Bato de la Rosa, sino ang mga ito at ano ang kanilang pakay at layunin mga kakipay? Ah? Oh, ameto kumbaga tama ba't ak mga Filipino mga ka K-pipe? Baga diri ka diri ba ko duron ka matalinhaga mga ka K-pipe, ha? Amoy dot pakiana yan na. Okay, kun hirahin o. Adto bang buto-butong ato na bati antikang bahan mga Marines or ang mga miyembrohan pulis nga nakadasuludhan Senado or ang mga miyembrohan Sergeant at Arms sa Senado. Masasabdan ini di dat pagdudumaraon nga investigasyon mga kakipay. Kaya bangin may nakita nira nga mga lambong katapos kahuna nira mga NBI pinabutan nira. Orbida ini na Pilipinas staring naliwat kita halang yaw nga mga nasod. Kaya ginkuhan ini, you know, gin pick up ini nga mga panhitabuhan, CNN. Gin pick up ini nga panhitabuhan, Al Jazeera English TV Network. Gin pick up ini iba pa nga mga international news organization, if I'm not mistaken, pati ang British Broadcasting Corporation. Sugad na kita kasikat mga kakipay, pati General nganyan na Senador Bato de la Rosa nga wanted nito International Criminal Court. May tungod na paghidabinihan kaso nga crime against humanity hiranganduhan ni Presidente Duterte ng iba pa nga mga co-conspirators mga kakipay. Puro de los Pueblos. While nagkakasaramo kagabi ang Senado, iginpadaranahan mga magbabalaod sa House of Representatives. Ipinaagi ang Office of the Secretary General and House an Articles of Impeachment. Ngadto sa Senado, ipinagiliwat ang Secretary han Senado mga kakipay. Oh, so ano't baga mananabuhin eh? Diri ba ani baga pagsasadhan it Senado yan? Waray laani ba trabaho? Waray la ba ani transaksyon? Hi Senator Bato de la Rosa laba ito na ato ano yung hasulod ng itong mga polis nga mag-iimbestigahin nga panito mo kagabi? Para masiguro nga talwas itong Senate building mga kakipay? Puro de los Pueblos. Oh, amin itong mga development kakulop, adi pa. May na aksyon ang na Korte Suprema, han naging petisyon, han na kampo ni Senator Bato de la Rosa nga mag nangangaro ha Korte Suprema nga mag-issue in temporary restraining order. Bot signon, kumbaga may na temporary restraining order, nagmamando han nga tanan nga mga ahensya ng gobyerno nga may kalabutan hinim pag-aresto han mao nga senador nga dirilaan ay pag-arestohon. Waray may ginpalusad. Waray maigin palusad nga temporary restraining order an mga mahistrado ng Korte Suprema kakulop hini nga petisyon han aton Senador Bato de la Rosa lugod gintagan an executive branch of government. Okay, sumirin ka nga din nga di executive branch of government ginirepresentaran itong presidente, ipinagito ni executive secretary, itong director, itong NBI, ipinagitong Department of Justice, itong Philippine National Police nga mag-comment ka mo. Anot iyo masisiring hininga paghangyo ni Senator Bato de la Rosa hin temporary restraining order and the permanent injunction. Bahin hininga iya mandamiento di aresto tikang ha International Criminal Court. Puro de los Pueblos. And because of the urgency hininga situation, gintagan lahin 72 hours ang mga ginmanduan nga mag-comment hininga petisyon han senador. 72 hours la mga kakipay. Puro de los Pueblos. So, the fact that waray magin issue nga temporary restraining order do na siring ang Supreme Court nga bagin later mag-issue rin temporary restraining order. Ano ba't bot signon hini? Kaware pa man temporary restraining order. Bot ba signon hini mga kakipay nga pwede na arestohon ha anuman nga oras si Senator Bato de la Rosa mga kakipay? Puro de los Pueblos. Amo ito itong baga mga pamakiana. So, amo ini porlominos ang mga dumagko nga mga panhitabo ano kakulop kagabi may kalabutan hinin arrest warrant kontra kan Senator Bato de la Rosa nga baga pagkaintindi iton order tekang diha kataas taasan hinin aton gobyerno ipinagito naton presidente Bongbong Marcos nasire nga ayolaan niyo ito ay patuman nga arrest warrant siguro tatagan ni Ren Higayon ni Senator Bato de la Rosa nga ma-exhaust or iya ma-avail it nga tanan nga mga legal remedy, hiton iya yan na sitwasyon mga kakifad. Kay para wari samok, ngan para diriduruhin ka mapolitika, kina politika na ini. Sige, tagan ta hibato, bangin amin giniisip at presidente. Okay, tagan naton hibato, tunia kampo, hinigayon, nga ma-exhaust sit nga tanan nga mga legal remedies. Hulaton naton at desisyon itong Korte Suprema. And kung diri po mabor, ito na court, pinagbibigyan in itong gobyerno, mga kakipan. Kaya kung totoo sinla, kung magagkaroy agad gobyerno nga, aristohon persahan ini, hibato. May da, nga tanan nga mga nagkomento, nga mga dekalibre, nga mga abogado, nagsiringgod. Waray gahom it senado nga ipailarom ha protective custody itong senador nga wanted the International Criminal Court. Foro de los Pueblos. Pati hi Judge Carlos Aguiles Kakulo, panadon istorya mga gagipan. And may tungod hini, babalikan naliwat naton ni Judge Carlos Aguiles. Maaro kita ng legal answer parte hini, okay? For example, kunwaray yana temporary restraining order nga gin-issue hiton Supreme Court lugod ginmanduan laton aton gobyerno nga mag-comment hini nga petisyon ni Bato nga makaaruy ang temporary restraining order and permanent injunction. Ano it implication hini hit pag implementar hiton arrest warrant mga kakipay? Foro de los Pueblos. Oh, bagay nakapamati aton ni Judge Aguiles, tawagan naton hiyan ron yan. Wala lang magag-text kay nabisya ko yan nga aga kay inin masyadong kahalibot na ang panahon kay na-disturbo kita ng kagabi nga mga showdown dito senado. But ite-text nato niya baga para makakuha naman kita ng baga mawaro, warikwikan kita ng baga ibabroanan parte ng mga istoryahon. Mas moro pa ini, katikang dinit mga otoridad, mga kakipay, baga may dagod na ibabaroan parte ng mga bagay, kontrataan to ka na mamamatin ng mga tao nga waray na ibabaroan na partihinin, marites, lalabi na kung one-sided ng adaan. Either na ugop hiton Marcos or na ugop mga kakipay hiton Duterte. Oh, so, papanginanoon naton ininuron yan para hiton aton kasayuran. Oy! Nagpapasalamat kita hining apitan hiton Eastern Visayas sa Medical Center kaya nagbubuhat rin fact-finding investigation. Kasumpay ang kaso, nanamdam ka mo ang dos anyos nga bata nga namatay ang kagton hintulong nga mga kaayaman ang dinipagod nga parte ang naong. Nga ang reklamo ang nanay ang pagdadaan iya anak nga to EVMC na iha daw pagtrataron ang mga doktor kay diri pa available ang doktor nga nakakasakop itong specialization ba partihinin mga injuries hanawong. Okay? In an EENT ears, nose and throat. Oo. So, pagkabuwas namatay ang dos anyos nga bata nga kinagat hintulong nga kaayaman dito palo mga kakipan. Oo. Kaya kung may ada negligence on the part of the attending medical personnel, dapat mapanginanoy ni itong EVMC management. Foro de los Pueblos. Pero kay madali-dali man la mga kakipay, mga kaistorya, hi Dr. Jumi Haro, Joseph Michael Haro, itong Medical Center Chief. Doc, kung baga available na itong datos sa resulta niyo fact-finding investigation, baga alayon kita tagihin baga detalye for purposes nga may presenter natin yung patas ining istoryahon. Foro de los Pueblos. You know, aminat diferensya hinin mga pobre ngan hinin baga medyo nakakaangat inin kinabuhi kay may dangani mga problema panlawas inin mas pobre pa haaton mga kakipay kay kita pobre man gihapon pero bintahala pobre kita in the sense that dingan ni kita magtrabaho dingan kita magbinalik-balik ngan kakipay magprograma din ni i-manage ining istasyon waray kita mga kakipay mamam waray kita mumoy waray kita mamam. Kanin mga rico nga mga tawo, bilyonaryo, katapos ira kwarta amot nagtatrabaho para haira pinagit ira mga investment. Amot at tinuod nga mga rico. Dit magproproblema na kung baga magkasasakit, kaysahan, covered hirahin, mga health or medical insurance nga bisan maka na pulo hera pag binalik-balik nga to hospital dara ka may danira mga insurance policy dit na ba barakat baraydan. Ngayon kunwari mga insurance policy may mga kwarta bangko nga pwede iasungkar dito sa hospital bis diin nga hospital ngadto ka pa Singapore or diin nga mga nasod. Ang pobre in town kung bagawaray paibhan. Kaya ato in hiton mga health facilities hiton gobyerno and bisan pa inin EVMC ginpapaniguruhan nga mas mapauropay pa inin serbisyo. But you know, nag-uusaan la ining public health care facility nga sugad kadako nga nangatanan i-daplag hiton mga kadamaan nga mga pasyente tikang din niya sinirangan Bisayas. Kumbaga, it improvement nga ginhimo pag paoro o pahit ira kapas nalalabuan hit kadamo hiton mga pasyente nga hiton damo nga magkalainlain nga sakit. Kay nag-uusaan man lang ang medical center dinhi aton rehiyon nga gindudumara hiton gobyerno. Pero bisan pa man, inin pag-practice in medicine, it is covered by rules. Labot lahat itong era ethics nga ginsusunod. Okay, may itong mga patakaran mga kakifive and in the event nga may mga pagpasibaya for whatever reason, they could be held liable for negligence mga kakifive. But it's good nga nagdudumaran fact-finding investigation itong EVMC. At least wala ni Radayon i-dismiss ini nga. Okay, amo ini, amin. At least nagdudumaran ang mga kakipab in investigation. Tratrataron nato nito as soon as maging available nito mga impormasyon. May kalabutan hini nga mga istoryahon mga kakipab. Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 7:04. Uy, ang US President Donald Trump aagtuyan na China. You know, mahinungdanon ini kaupay nga pagbisita hiton Trump presidency. Ha China, damo nga mga issues itira paghihingadayan. Trade, investment, technological advancement, and labawhan nga tanan inin gyera dito ha Middle East. Kay inin Iran is an ally of China. And inin Iran, it era oil nga pasikrito lang nga ginbabaligya nga by the billions of US dollars in tira na katuig. Haluyo nga may ada economic sanctions nga ginpatawhan Amerika nga ng United Nations nga daha Iran, they were able to sell their oil ha China hin maihan nga panahon patagula mga kakipay. Ngamot nagbubuhi hiton ira ekonomiya nga hiton ira pwersa armada hinungdan nga may danira gahom nga magipag-asdangay hinin giyera Amerika ngan Israel mga kakipay. Paghihingadayan nira ini hininga high stake kung tabaga tawagon nga visit ni Donald Trump as per invitation by President Xi Jinping hinin People's Republic of China. Ikaduha nga pinakadako nga ekonomiya habugos nga kalibutan mga kakipay. Nag-iikaduha hiton Estados Unidos and maybe it's just another it's just a matter of time maabot it panahon nga diri na nga di nga ni malabuan magpaparehas kagamhanan it ekonomiya hiton Amerika nga hiton China mga kakipay. Opod nira nga pag-istoryahan, sigurado ako inin issue parte hiton unification, reunification hiton mainland China ng hiton Taiwan mga kakipan. Nga ginbabanabana nga bangin bawi onin in China gamit itiragamhanan nga pwersa nga madrag-drag kita hiton giyera. Kumo kaalyado hiton Amerika nga obligado protektaran hiton Taiwan mga kakipan. Ngan ini nga mga military exercises, mga balikatan exercises, pagpagamit naton hinin aton mga military facilities sa mga Amerikano. Paghidabi na hinpira nga mga nasod hinin nga military exercises like Japan, Australia. Ini indiri la kay ultimo nga baga pag-practice kundi pagpakita ini hiton China nga oy. Nagaandam kami, andam kami. Ayaw gud pagpasipad di inin Taiwan nga baga babawi on niyo yung pwersa nga maggamit kami itong iyo gamhanan nga pwersa armada. Kaparte ni itong geopolitical inin strategy hini nga aton rehiyon din niya Indo-Pacific region mga kakipay. Yung kikita't Amerika nga kung may naman threat hiton kamurayawan ha Indo-Pacific region ito in China mga kakipay. So aadto yana hi President Donald Trump ha China hininga iragyera hininga iya state visit diton maong nasod. Okay, nga di kita't istoryahon itong chika para kahumanan baga kahindik-hindik nga panitabu kakulop kagabi. Dito asinado mga kakipay nga di kita itong chika ni kakipay ba Kevin Susana Beauty Queen nawad-an hin 100,000 hausang taxi badong kinakainliwat ining aya kwarta mga kakipay. Ako nabiyahinga ni ako abroad or din sa Pilipinas inin damo tak sinusudlan ni nakwarta alang man damo mga kakipay. Pag siguro nga kumbaga mapikpakitan ako mga kakipay mais nuts may dako pa mga reserba. Oo, tak mga bursa, pinambubutangan ko itong baga taro talagod, diba? Oo, and inin akon card, habang ko, bisdiridamo itong sulod kay convenient, inin pag bibiyahe mo either domestic or international, nga may dakagamit nga card. Daradara mo doon imo either debit or credit card kay anuman. Mawarala ininim kwarta, mahold up ka, di ka, makakauli ka nga ni Pilipinas, kaya may dakaman pwede magamit nga either debit or credit card. Convenient. Di ka na magdidinaradara, hinin cash. Magagurinda mo, korte. Okay, mga kakipay. Oo, kananawad ang kaliwatin ni 100,000 ininga beauty queen. Reporter in TV Network, agi daw, nagsampayang reklamo nga acts of lasciviousness kontra igkasi reporter mga kakipan. Sexy actress nagbabasol ha iya bold nga mga salida. Ngayon. Itat mga senador, hi Director Matibag, iton Director Nartates, iton PNP, ng iba pa nga na hidadab, hining kaguluhan ha senado. Pamatilaan ni kamutan amon chika ni kakipeb Kevin Susana kay bangin mag-enjoy ka mo hinin baga momentary baga mga limot ane ka mo hinin baga mga seryoso nga baga mga istoryahon mga kakipeb. Oras sa bugos nga Pilipinas alas 7:09 na. Sano kita mga kakipeb magkatit na natin commercial break para ito natin na chikaya na ni kakipeb Kevin Susana kadiyon ane natin tiniyo baga mga mensahe nga igin padarahin nga ato na programa Foro de los Pueblos yan ang adlaw. Okay, labi na aton mga permigod na mamati nagkikitangan para aton mga diri nagkikita na mamati la kumusta gihapon kamo. Okay, bisla kamo baga diri nakapaabat amon kamo gin recognize din hining aton programa. Okay, sige, Alvarez Barad, good AM po Sir Edward, para sa akin si Calvo de la Rosa yun sir ang nagpapotok sir para guluhin ang sitwasyon. Gusto nila tumakas si De La Rosa. Good morning mga kakipab. Shout out gihap kan Manu Lunloygo, hi Dennis Bautista. Si Senator Trillanes na si Ring Hibarad, noong wala naman ganyan, ginawa niya noong kinandaduhan siya ni Duterte. Si Trillanes noon hindi siya nagtago at hindi niya ginawa na taguan ang Senado. Sumama siya sa mga umaresto sa kanya noon. Katulad din ni Senator De Lima. Sumama siya noong inaresto siya noong arestuhin nila De La Rosa sa mga peke na kaso laban kay De Lima. Hi, good morning kay Kevin Edward. Pag-greet ako, happy 54th birthday, Bong Dayon. Hana Castle Homes, greetings kan Lunloy. Ngan ayan kabudoy, salamat pa ni Edward. Sir Edward, it Senado, nagporup sila'y it Visayas, busy pamiesta. pamatlon lugod kita kung hait mga patron niya na. Good morning kakipap Edward, always watching from Gotomil, Bulaluhan, Pahara, Sagkahan. Nakaremedyo na kami didihin DTX 500 nga may tisi with go to overload. Pakadilugod, libre ko la pag breakfast nga di. Thank you so much sa pagbasa. Human na ako pag... And then Remedyo, ay la, may neto higayon, kumbaga makapasyada ako, ha? Eden Urbano, Emmanuel Estoya, good morning Sir Edward, happy fiesta, amon, barangay, binungtuan, tanawan, San Antonio de Padua, magagamitan niyan, an imtuba. Emmanuel Estoya, paano kumadiha akong pamalitian tuba, mga kakipan. Hey, Caroline Jane Budanyo, Duarte, ano ka ngayon, nagbabaligya kay Pendere? Oo, karawo dito. Ako pa naman itong manager. Dere ako din nagbabalik. You already di stuck. Nga ginihimo ko nga tindahan ining estasyon. Dere pwede. Hey, Caroline Budan, Jane Budanyo. Oy, kapitana mo pa yung agahe mo. Virgil Yepes. Good morning, Sir Edward. Permi kami di din. Mamati ha iyo. Hey, Ma'am Zeni Wenceslao. Naton madi. Hey, Lito Abarondo. Hey, Mark Figueres Anthony. Nga ni LV Morteso. Good morning! Oras alas 7:13 na, babalikan natin ang ating programa Foro de los Pueblos, the People's Forum with KK5 Kevin Siosan Haton, Chica La Portion, Kamalang Piper ng mga Pibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hidon mga DTX products o kare bumatraya? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Are you ready to start your brighter future? It all begins at St. Paul School of Professional Studies. We offer the following programs: 4-year accountancy, accounting information system, and management accounting programs. Business administration with majors in financial management, marketing management, operations management, human resource management, and business economics. We also offer real estate management and Juris Doctor programs. Senior high school with ABM and general academic strands. CPA review program. CPA and JD refresher courses. For inquiries, call us at 520-2558. Like us on Facebook and visit our website www.spsps.edu.ph. Enroll now and start your brighter future with SPSPS.
5: Enrollment for summer and first semester is ongoing.
6: May tungod kay health is wealth ngan prevention is better than cure, ginpapahibaro kamo han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga magkakaada na liwatirahin libre nga check-up. Tigam yan mga pecha, Mayo 18 ngadto Mayo 26 alas 8 aga tugto alas 4 at medya dun kulob. Pagdagmit kay ni in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nahimumutang ha Avenida Veterano, Ciudad Han Tacloban.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin, and e-billing? Pakadto na ha Pixelens Printing and Supply.

0: mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson's Place, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve. Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500, adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata. Sa gana sa polyphenols, phenolic compounds at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong acid na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: May kasal, birthday, o bisan anong okasyon, Audio Tech, may deka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
5: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
6: Mighty C, tinutularan pero hindi mapantayan. Mighty C, 5 beses na mas malakas kumpara sa iba pang vitamin C. Subukan mo na ng mapatunayan.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Gah?

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa.
0: Kag nagabaho ang kilikili.
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Puro Belos Pueblo.
6: Oras mga K5 na 7:22 na balik at nating ato na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Ngayon nga din kita mga K5, ito na ato na Chica La Portion with K5 Kevin Susana. Nga nagbantay gihapon mga K5 han mga rigodigo kagabi dito ha Senado. Kanina, didihan akong Facebook post mga K5, ang igin pakian ako gihapon ini. Kondiri mga trupa han gobyerno ang nagpruweba ang sumulod nga dito ha Senado. Kay amo man ang siringan NBI, amon siringan mga kapulisan. Amo liwat si ring han atong presidente Bongbong Marcos mga kakipad nga diri trupahan gobyerno ang ginaaligar nga nagprobar pagsulod sa Senado. Question, hirahin uman nga grupo, ano nga grupo o ngan ano ang panuyo, ano ang motibo? Amo ito't dako nga pakian na dida mga kakipad. Kayo no, ini nga kabutangan niya na hinin atong nasod, okay? Nag-iibay ba manggod inin mga motibo, mga panuyo ba? Di kita nasabot nga may dahil ininasakay lang ang grupo nga either pakarauton itong gobyerno or ito na adiha kaluyo inin maging makaluluoy or gumawas nga magaginraraog daog mga kakipaib or madalaliwat grupo nga pagbulangon la ining aduhang para magkasaramok inin Pilipinas mga kakipaib. Amo ito, ito't baga sitwasyon. But niyan, himay-himayon nato. Mabulig kita hinin pag-imbestiga. E para ako, baga simple lang. Niyan, ilalatag ko ini. But nga di anay kita ito natong chikala with ka K5, Kevin Susana.
7: Aanin na ang mga macho nga ang mga machika. Ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Wala yung may makontra ha, kay Chikala!
6: Good morning, K5 Kevin! Wala ka ba mapiraw, K5 Kevin?
8: Among pala, actually, nakato ka loyo, nakikinaturog ako yan. Pakatoyaw man itong kadramahan na sinad. Pag sinubay-bay ito nga, imbis nga ikaratorog na.
6: Damuan na perwisyo ka K5 Kevin. Oo,
8: perwisyo, drama.
6: Kaya nakon pakiana na si Ring, kundiri mga trupahan gobyerno ang ginaaligan nga nagprobar, nga baga masulod, masulod ha, Senado, para, kaya ang istorya para aristohon. Himpwersa hi Senator Ronald Bato de la Rosa. Hirahin uman nga grupo, ano nga grupo, ngan ano ang motibo? Amo to't pakiana nga Kevin.
8: Drama.
6: Ah, drama.
8: Drama adto.
6: Oh, ngayon.
8: Akon pagkita irala.
6: Irala mismo dito, salun.
8: Oo, majority. Or bang hindi maraman majority nga senators nga iba. Pero nga, hi Bato nga ni Robin nga hi Kaitano maaram.
6: Ba daw ka Kevin? Hey Bato, hey Ruben,
8: hey Kaitano, mag-aram. Stage stand to.
6: Nasiyak nga ni Matibag, Attorney Matibag ba ang director ng NBI? Kinakaturan usang nga function upod ang mga opisyal ng labawan NBI dito sa Manila. I mean, nakaturan usang nga hotel. Pero pag interviewan Sergeant at Arms, kapag diri man nalilisan nga doon Sergeant at Arms.
8: Ah, mabalitaw, hey. Himaw aplas ka, general.
6: Oh, general aplas ka. General. Oh. Baga, naghatag pa yan detalye, nagpa-interview pa yan mga taga-media, nga may nagprobar ko no, pag-sulod, etc. Nga baga nagawas, nga niya pa, yung mga NBI.
8: Perceived NBI.
6: Perceived
8: NBI. Hayara pagkita NBI.
6: Hayara pagkita NBI. Nga, ano yun, nakita ba niyo ang mga figura, nagpaka-uniforme, and etc. Kay masirom ko no.
8: Tapos klaro good nga ambotong ko na itong mga tao bisan nga ni ang mga Philippine Marines nga apid itong security han Senate. Relax na, relax itong solon. Sige na,
6: na.
8: Nagboboto-boto na.
6: An masamok lang media.
8: An media po. Di man hiram-aram. Di man hiram-aram. Pero Robin, pagkita kan Robin, relax na relax. Aimee, relax na relax.
6: Badaw.
8: Di naman ito natabuhan, waray i-grantan Supreme Court ang petisyon ni Bato na magkamayadin TRO. Kay timpuda palahan mga alas 4, nagla-live na Hibato. Nga
6: tama!
8: Nakikimaluin na Hibatohan yung mga supporters, pakadi ka mo... Kay aarestuhon ako.
6: Oo, may na ko niya nakuha ang katatapuran niya surok nga
8: makadit PNP CIDG.
6: Oo, CIDG.
8: Pag-arestuhan ako.
6: Bagan ginlalatag na bang adaan
8: kay ginlalatag na ang senaryo.
6: Ang senaryo nga may adamay nanabo.
8: May tatabo.
6: Ah, ini kay Kevin.
8: At that time mga alas 4, era na nasabtan nga waray i-grant han Supreme Court kanya ginaaro nga TRO.
6: Okay.
8: Kahumanhan pag live ni Bato. Hikaitano naman ang nasaring nga nakakasinsiya nga may ada matatabo. Something will happen dita Senado. Pagkala 5:58, iragin adjourn. Suspended ang sesyon.
6: Sesyon.
8: Okay.
6: Nanguli, rasoto, naging labay.
8: Nanguli ang minority.
6: Minority.
8: Kaya tapos naman ang trabaho.
6: Tapos na.
8: Okay.
6: Mag-inano pa muna dito, sulod, kaya ginadjourn
8: okay.
6: Naman.
8: Okay. Pakapangulan minority, now caucus and majority dito ang opisina ng Senate President.
6: Senate President, caucus.
8: But sin ngon, hira na lang at 13 ang majority ang nasasalin dito hasolod.
6: Nga labot la, baga pag-uhulatunir ang transmittal ang article sa impeachment, tikang House Secretary General, nga dahaira.
8: Nga dahaira. Okay. Hira man at majority, hira okay. Karawat.
6: Okay.
8: Tapos nagsiringan, Sergeant at Arms, lockdown. Kunhain ka mo yan na, didaala ka mo. Waray magawas, waray masulod. Kung hinot at tao Senado, didaala ka mo. Kay, i-clearing namon it second floor, kay may ada namon operation, may ada namon panaaristohon. Sering ni General Mau Aplasca, itong Sergeant at Arms sa Senate. Tapos, paka-announce, nagsulotin mga bulletproof.
6: Oh, balito.
8: Kira Aplasca.
6: Baga mga ngatod po siya.
8: Oo, oh, nagsulot yung mga bulletproof pero aplas ka. Tapos baga may naniraging kanto nga kwarto, nagbuto-buto na.
6: Oh.
8: Pero, ira, ang mga empleyado ng Senado, ang mga Philippine Marines, kanakatansulod, relax na relax la. Okay. Ang mga taga-media la, ang nagkaka. Tapos, hino nagpipinan live. Bakit mga vlogger? Mga senador.
6: Oo, oh, ibonggo.
8: Hey, hey, kaitano nga magbugto. Kaitano nga
6: magbugto. Bagagunin.
8: Waray naman lang na pilasan.
6: Oh.
8: Waray na aresto. Bagayin waray damage dito.
6: Amo nga ni, kung baga nagbuto-buto ka Kipeb Kevin, kaya ang na-identify kong buto, may mga pak-pak-pak-pak. Tapos pak. Madalot prk.
8: Oh.
6: Itong buto nga sungguh ito nga prk. Gamit ito automatic,
8: automatic rifle.
6: Oh. Okay, pak-pak, pwede gamit automatic, pero ginsa single fire mo ya. Derek, kakabliton mo bon, kakabliton mo.
8: Madagbit na kakablit, kasunod-sunod.
6: Pak-pak, sunod. Oh. Madalot ko sa kakablit lang, kung naka-automatic ya, rak!
8: Oh.
6: Yan. Nabatian ko nga mga buto dito second floor.
8: Tapos, pagka live na, ay, kaitano, bakit mga vlogger lagi? Pagka alas 9, abot nga to John Vic.
6: John Vic, Rebolia.
8: O kaliwat nga ipal.
6: Oh.
8: I'm not here to arrest Bato. I am here to secure the senators. Nga oh. Di. Tapos, mapipicturan nala, sige ang katatawa, bakit naninihapon, hira dito na pisina ni kaitano.
6: Bakit what a sense of...
8: urgency.
6: Emergency. Or waray.
8: Tapos, nag-i-restorya dito ng opisina ni Senate President Cayetano nga tanan dito ng majority except Bato.
6: Okay.
8: Nag-i-insister hi Attorney Carion.
6: Anabogado
8: ni Bato nga adto la ha Senate building hi Bato. Dikit at maaram kon hain niya na hi Bato.
6: Amo nga nito kakipip Kevin, kay mga parangkita man kitang sini. Na-post ko kagabi ako on Facebook. Ang ayada pa ito sa Lodi Batoha Bato building. Kay hirat may control itong building. Okay, hirat may control. And then, bangin diversionary tactics lahat itong bagabuto-buto. Ang atensyon nga tanan ng media. Nakantunahan baga buto-buto. Di kita nasabot. Sa akin na nga niya motorsiklo hi Bato.
8: Kung ang kunang
6: tigawa sa Senado.
8: Kung tinuod man nga waray na dito hi Bato sa Senate building, kung tinuod.
6: Okay.
8: Ang ginsakyan ko no, ang grandiya nga busag ni Pia Cayetano Tigawas.
6: Okay.
8: Dinanahan mga halaro mga gabi.
6: Pero may mga nagkuhan man, nagkagawas ng media nga may din na panira picture, may nira selfie, Attorney Carion, nga ni
8: Bato.
6: Bato.
8: Dito pa kagabi, Bato, actually.
6: Okay.
8: Ambot yan akong hain, na.
6: Di kita't maaram. Kay ining, yan na, ining nga panitabo, mag-aadun at suko. Sin of the crime, operatives. Pag-iimbestigahan nira ini. Kung may dabagod man mga panigamnan nga nagpurop sila dito. Usa lang ang klaseng buto na knabatian. I mean, di man ako diri magkita ini
8: eksperto
6: eksperto ka Kevin Kevin, but baga in seems nga bagin pa press lang buto nga aton nabatian.
8: Correct, bagin tikang hin usang klase ng kalibre.
6: Yan, usang kalibre
8: pusil. Pwede usado ha tolo nga pusil pero pa press ng kalibre. And sound han buto.
6: And sound sa buto.
8: Correct. Amo gyud pa nak observation.
6: Okay. Now, madali man lit investigation ini. For example, hirahin o ba inin mga tao o nga may nagsisecure hiton Senado nga may mga pusil.
8: May mga pusil.
6: Okay. Anaton ay baruan ang mga Sergeant at Arms, Office of the Sergeant at Arms. Ikaduha ang mga Marines nga permito ang ada kay
8: naka-duty
6: pag secure hiton mga itong building ng mga senador. May augmentation from other unit pati atong kapulisan. Okay. May mga armas ba inhira? Okay. Since ang buto-buto, natikang dito second floor. Okay. Hirahin o ang nakadto ha second floor.
8: Kaya may man CCTV at that time.
6: Okay, may mga CCTV man.
8: Oh.
6: Hirahin o nakadto second floor. Katapos, ano ang mga armas nga darahan mga nakadto dito?
8: Okay. Igmamats man lang ito.
6: Igmamats ito.
8: Mga anbasiyo na dito, hinit nakarehistro hini kay nagpakarehistro man ito.
6: Papailarin mo itong para pintes. Kundi nagtikang ang buto-buto. Banghir ang nagpabuto. Okay? I-check ang trajectory. Kung baga may da dito tama ang pirang apartihan na building or pagkagraningan lugar, i-check ang trajectory ang mga bala. Kung tikang badiin, tikang hagawas, or tikang ha sulod, madali lang kakipim-kibin na mahibaruan.
8: Han matabo ito kagabi, hino it nagko-control hit Senado.
6: Okay.
8: Wara iba kundi it Senate President,
6: ngan hiton,
8: Sergeant at Arms, okay. Ngan hiton majority.
6: Okay.
8: Kung hino it Sergeant at Arms, tinudlok ito at Senate President. Kahit Senate President nagbubuot kung hindi yung matatapuran.
6: Correct. So, nga kung may CCTV, may babaroan ito. May da ba mga balang, may da ba trajectory or direction ng balang at tigang hagawas? Han Senate building. Kaya, kung lain, inidukot lain ito, kinaplit nila inin Senado, ha GSIS.
8: Kanang GSIS property man ito.
6: GSIS property ito nida.
8: It, kung ito yan ha, halimbawa, waray na dida Bato ha Senado.
6: Kung pananglitan.
8: Pananglitan. Takay, nahipasa naman kagabian articles of impeachment.
6: Okay.
8: Di, dapat mag-restore na tirayan ang kulob kung mag-aano kita, kaya adin na ito ng mga documents.
6: Okay.
8: May himo na malitit kong diskusyon niyan, kay kulang kita hinusa. May mga question, hinot majority na haton, haanhuntay ni pagbutos, entonces, madidilatar it proseso, it impeachment.
6: to ka K-5, K-5.
8: Tapos naka-eskapo pa hibato.
6: Kun naka-eskapo.
8: Kun naka-eskapo.
6: Masasabtan nato ni Lilian kun may danya video nga nakapankaturog hiyan sulot. Kaya naglabay nga mga adlaw amo to niya sulot nakatimasa hiya. Hasulod hinin Senado hinin Pilipinas.
8: Or K-5, K-5. Total di minawawara ang mga conspiracy theory.
6: Oh.
8: Kay sige man ang Ero Ismail didto ni John Bicrimulya. Bangin, main sarabot ng tut Malacanang. Sige. Inin, dinalit na mong dadakpon hibato. Pero, adaw, may din mga kabalyo.
6: Okay.
8: Di kitin maaram.
6: Purbida ka, Kevin. Kevin.
8: Damol ito yan ang mga teori. Kaya, init, may liwat ito dito mga kuan ni Bungbong. May liwat ito ng kuan mga huna-huna.
6: Oh, siyempre.
8: Oh.
6: You know, di kita maaram ngayon kung naatubang ha publiko ay Bongbong malumanay
8: malumanay
6: hiya,
8: oh
6: inin usang ladawan hin pagiging statesman
8: ba? Oh malumanay hiya
6: nga bisan ano it pakaraot bisan ano it mga patutsada iya at ano tanan na bukal mala ang presidente ngan as a statesman baga mo pa tiya istorya di kita maaram may departamento at may grupo lewat ito nga di kita maaram adit baka tinatawag nga overt and covert operation ng Kevin Kevin.
8: Ang sinisiring nga dirty tricks department.
6: Ano nga dirty tricks department? Di ba? Okay. Ini nga natabuha Senado, dako ini nga bagay para hiton Marcos administration.
8: Okay.
6: Dako ini nga bagay.
8: Kung hinuman ang arkitekto hito, mastermind dito, drama good na naitabo kagabi para akon. Drama. Dilak maaram kung kanda kaitano grupo, maibang grupo, maaram it Malacanang hangkong tsabahay. Pero para akong drama ato nga tanan.
6: Unless may reported nga namatay, samaran, may nagkaguguba, may mga panigamnan, himpop sila dito second floor, Senate building, makasiring kita nga, lihitin mo guto nga, may nagpurba pagsulot. Prueba pagsulot, pag-aresto, Senador, Bato de la Rosa. Porbida na kay Pep Kevin.
8: Amot yan iton. Pakiana.
6: Kay unta, so, ang mga taga-media, kung baga, delikado ko, pinapapanggawas ito. Kay bangin ka mo maging collateral damage. Oh, kaya naging tugutan ka mo dito nga makakuha. Oh. Haros nga tanan nga mga media organization, pati international.
8: No, dito.
6: Nagkagawas na kita nga mga balita, British Broadcasting Corporation, CNN, NBC, hitan Amerika, Al Jazeera. Mamay ka lang ito, hiningat ka so, naman.
8: Kung kikitaon nga tanan dito ang mga aktor kakulop, ang mga member at tohan, unit team nga tanan. Kasamaan versus kadiliman.
6: Puro unit team.
8: Oh!
6: Ito o dito. Kay Bato de la Rosa, bulig man ito ang unit team. Nasaringan niya nga gibuligan ko di ko Mr. President.
8: Nakikimaloy
6: pa. Hiya nga. Dili kada ko ni mo dadon nga tuha dahig den der Netherlands.
8: Amo. Hala pili pa it unit team. Amo tak sinisiring. Pagtutuhay kita at panmimili.
6: Agi ka Kevin Kevin. Hulaton nato mga investigasyon hini nga mga panhitabok. Nga di anay kita hiton aton, chika lalugod. Mopeng mamati ni mga taga-Senado chika naton. Para baga medyo diri grabe ka stressful. Inin iyo baga sitwasyon niya na ha.
8: Pagkapiraw hini.
6: Amugya pa ako, na-alter na ako.
8: Amat sinisiring yan ha. Ika mo nga nagpipinantood la kamuhin ng mga tiktokers, vloggers, ito yung mga balita. Kita iniyo kung hinon na dito ha Senado. Mga tinuod nga journalist.
6: Okay.
8: Tapos masering ka mo nga itigin babalita hini nga mga tinuod nga journalist, mga piki. Kay diri na uyon hit iyo idol.
6: Diri na uyon hiton iyo karuyag nga mahibatian lang ang mga balita.
8: Hinuman na nagbabalita kagabi.
6: Oh.
8: Mga tinuod nga journalist, waray didto mga TikTokers ngan mga vloggers nga amo it iyo tinutuod.
6: Ito ka K-5 Kevin.
8: Prangkahay la kita.
6: Ito ka K-5 Kevin.
8: Hinuit mga TikTokers nga adto hiton mga ambus. Waray! Hinuit mga TikTokers nga adto mga rally. Waray! Mga tinuod nga journalist ita adto. Pero damo haton it natuod hito nga mga TikTokers nga waray dito it tinuod nga aksyon.
6: Balito ka K-5 Kevin.
8: Tigamnit niyo. Real talk.
6: well said, oh. Kakipeb Kevin. Nga di kita chika.
8: Sige. amunit talento hit adi nasugad haton nga madali kita nakakabagwit at emosyon.
6: Okay.
8: Nga pag-chichins natin hit topic, ngadto kita.
6: Ito, kakipay.
8: Waray hito talented mga TikTokers. Kaya ito, mga bayad.
6: Ito, labi na ang mga nagpapagawa sinin.
8: Mga pakaraot, mga fake news.
6: Paghilo, hininunahuna, hinin mga tao. Ang ibaliwat na to o dayon, kakipay Kevin.
8: Amoy't masaklap.
6: Sad part, masaklap. Nakabutangan, kakipay Kevin. Hala, nga nilagod kita hini. Kaya ano lang itong kataradaran ni 100,000 nga beauty queen nga. Inin ako nga nit baga may sugat itong akadamong kwarta, puy bida, igagaod ko gud nga kwarta din taklawas nga din mawara nga kipip kipip.
8: Oo, hikuan hi.
6: Hino ito?
8: Hikuan hini, actually, di din Asian nag-eskwela. Asian Development Foundation College. Mo ko ini
6: Asian Development Foundation College.
8: Oo. Nakilala ni K5 Milton, di ba? K5 Milton. Yung kadungan-dungan, hi Chelsea Fernandez. Oh, di dahil ni Asian. Daan mo na ini, Miss Cosmo. Si ginagod, ikuan, K5 Edward, hi Chelsea Fernandez. Ito niya bayo. Oh. Pero yung kabeses nga nagrepresentahan mga beauty pageant din sa Region 8, tapos ang binibining Pilipinas nga nagdaog inihan Miss Cosmo Philippines 2025.
6: Purbida kay mahusay liwa. Chelsea Lovely Cabias Fernandez is a Filipino beauty pageant title holder, model and broadcast media personality who made history as the first runner-up at the International Miss Cosmo 2025.
8: Yun. Oo. Ha? Oh. Basta nag-eskwelan niya di Asian Development Foundation College, inihiya.
6: Oh, born in Tacurong, Sultan Kudarat,
8: yep,
6: and
8: dito.
6: Raised in Tacloban City.
8: Correct, correct.
6: Purbida ka kay Pep Kevin.
8: Masulubon niya na hiya.
6: 27 years old. Kay natawo hadton March 14, 1999.
8: Ano man, napaso? Agi daw.
6: Purbida ka kay Pep Kevin. Kung naabutin ni kan Milton.
8: Oh, garing la kay kuno man ni kay Milton taken.
6: Taken. Ah!
8: Upaya la ha, nga dire taken for granted.
6: Purbida lat nga bata kay
8: Damo actually damo na niya inapihan nga mga beauty pageant both local, national nga international. Veterana na ini.
6: Oh. Harus bachelor's degree in mass communication.
8: Yop, Asian.
6: Majoring in broadcasting from Asian Development Foundation College.
8: Harus nagkadungan-dungan lang or nagsunod han beauty queen and beauty queen liwat nga anak ni KK5 Intoy Basiano.
6: Ooh, okay.
8: Nagsunod-sunod lang ito herida. Okay. Ini an natabuhin ni. Eh. Anong pag dinaradarin niya nga 100,000?
6: Ako nga nit may dahito, ihigot ko kudto aklawas.
8: Oo, kay Makor, liwat niya hinigot, kay nakagown niya at that time. Nahibayaan ba naman niya, didahan iya ginsakyan nga kuwan, TNVS taxi, 100,000. Igin sumat niya nga, paghawas niya, kay may daan niya kakadtuan nga event. Okay, may niya kakadtuan nga event. Agoy kay paghawas niya, waray lang na hiyak. Ano eh, ipakasabot naman niya nabayaan. Nabayaan ngayon niya ang 100,000 nga iya daradara.
6: Nakain ang 100,000 ka, Kevin Kevin?
8: Siguro, yagin butangin bag or ano.
6: Bangin ang bag ang nabayaan.
8: Posible, oo. Oh, kay di ka malagi dinarin kwarta nga adala. Ang wari naman laputos. Sigurado ko din eh. Waregad niya ig hatag ha publiko kung ano nga TNVS network ang niya ginsakyan. Pero
6: dapat good kinok amot nakakaupahin ni ko nakasakay ka ni mga Grab or Maxim kay maaram ka hinod ang driver anot plate number anot color iton sarakyan kumbaga may babayaan ka man madali iton pag trace kay Kipip Kevin para akon mas moro pa kung taxi
8: amo bali
6: ko ini kay Kipip Kevin
8: nakakabarato pa nga ni usahay
6: oo. Nandiri ka natataga.
8: Di ka natataga.
6: Waray diskusyon partin pa magkontrata. Kaya inin mga taxi, labi na kung harani, lati mo destinasyon. Sir, kasi malapit lang naman. Tsaka ganito, baka nadirigod ako kay Pep Kevin itong
8: ko.
6: Sakay ka na, amo pa at pagsiring. Amo pa at pagsiring ka. Marubot nga ang kanat yung destinasyon. Amo pa at pagsiring. Hila ito, panhila ito. Bosing panhila, panloko ito.
8: Salit, upod net amon hini nga chika, sagdon liwas at mga labi na kondigod ka mo parag biyahe. Kaya niya na nga, yung pagkanto ko ha Manila, 2 months ago, paghawas ko ha airport, manimiling man kang TNVS.
6: Okay.
8: Kasi rin ko nga amon na nadao pa akon, kaya pwede ka man magpabook, di na alam mismo ipaggawas at airport. Sa rin ko, sige. Fira mo rin tiyo, sukot. Amon yung nakakantuan, ngagtula Padre Faura. Maagila ha Rojas Boulevard, tikang ha Pasay. Halos dolet kaliko, kumbaga.
6: Okay.
8: 2,000 ha?
6: Bring ba, 2,000? Gabay ka nag-grab or maxi?
8: Sirin ko mahal man. Kay, hataksi ko nung kami, sir. Nakasirin ako nga, di rin TNVS. So, nanmiling ako, ngad tokohan grab.
6: Kaharani lang ka, Kevin.
8: Ngad tokohan grab. Waray nga ni
6: itong grab yan ha, airport sa Manila, may da mga bay na, I mean, may da na lugar na para itong pick up.
8: Ngan may nira mga booth dito.
6: May booth.
8: Kung diri ka maara mag-online booking,
6: marumahal lang.
8: Pwede ka mag, kuhan. Okay na, okay. Kami man yun mag-upo dito. Tatahapan pa na akun. Saan niya kit 100,000.
6: Driver, hinundra.
8: Hinundaw lang nga. Ining, gidaw. Duha, let's suspect yan na hini. Hiya ko lang ang driver.
6: Kagay 5 game. Pero hindi ka good baga na yun.
8: Totoo. Anyway.
6: Okay,
8: Kevin. Pagpabook ko dito han ko na grab. Waray nga ni mag 500.
6: Mamay.
8: Mga 400 la.
6: Aro ang gando smil.
8: Sorry ko ala. Gani ni nga trabaho. Waray good. Salit mga pego din nga TNVS. Ada ka good mapabook. Kay kampante ka pa kay namomonitor. Kung hino kay naka-computer man itira nga tanan.
6: Okay.
8: Nga nakaka-minus-minus ka pa. Anyway, amuin nga. Anya binuhat. Nagpa-kuan na kunyo dito. Anya na lang. Kunin naman ko rin nakapurot. Ang driver o kaya ang sinmunod ng pasahero ng pagsakay nga makonsensya. Kuri itong pag-trace.
6: Makuri pag dinaradarahin cash. Kakipem Kevin. Nga sugad itong kadako. Din daw lang tutikang bangin talent fee iya nga cash ang ginhatag o tingato yung banko para mag-deposito. Ako ay mas convenient ta ako inin may card ka kay isa ko din nga mga biyahe except in gamay nga sensilyo para din pamasahe.
8: Siguro yung mga gamay nga sensilyo mga 60,000.
6: Itawan man ka Kevin. Kevin. Okay.
8: Nahulog ba yan ni mawalit? Ako nakapurot. Pagkita ako, 60,000 ang sulod.
6: Dili ba, ingo ka, kipag-kipag. In tower, kumita ka na kung walin ka mo ingon.
8: Oo.
6: Di ba?
8: May patahablat din nga mo ingon. Pero ang sulod, 60,000.
6: Di, pare ko in tower, so katulad. Dadaon ko ako ng walin. Kipag-kipag.
8: Ang butliwat kong, anong pag dinaradara ni Miss Chelsea? Pero maano pa man, bisan kong, na dagdarahin dako or diridako ang kantidad, it kuan hini dapat kun magihirot kita.
6: Magihirot. Labi na kun nga diri ka magdarahin, sugan hini nga klase kada kuing kwarta kay manging ka lang ma-hold up, mangangarit ka, maginmit sa pa ini hiton imo kinabuhi.
8: Mao pay man konti pa kanihan to K5 nga manahatag. In tao ni Miss Chelsea. Ala, balhin kita.
6: Okay.
8: Ibaliwat ini. Di ka dinira mga celebrity, pero matatawag na liwat ini ng mga celebrity kay nagiging bantog naman inihira tungkol kay nagkikinita man kita television.
6: Okay.
8: Baa daw, ini nga tanan, di naman ini ha GMA network ng mga involved.
6: Bali,
8: daw nakakihakiha.
6: Pakihakihira.
8: Oo.
6: Mga puro hira mga reporter ka K-Pep Kevin.
8: Hanani pa ini, mga sobrang sa kabulan, nga nabasahan ko ini, waray ko lang nagpapatopic din he. Kay waray pa ako pakaka-pinpoint kung hirahin one involved. Pero ang mga clue, nasa ring na adto nga, usang kilalado nga male TV personality igindre reklamo hiniya igkasi mga kausa the same network.
6: Okay.
8: Tungod hin malaw ay nga binuhatan. Damo na odog anakad han ako na huna kun hin o.
6: Ngayon.
8: O nagtitinahap na ako, waray pagod din ako na huna. Maupay na lang oray ko ang chika.
6: Nag-file na.
8: Ini nga reporter, hi kuan. Hi Athena Imperial. Nakakita kini nga nakikinita ko Jimmy Haiya. Nga pati mismo ini nga lalaki hinikuwahi.
6: Okay.
8: Oh, labi na ini hinikuwahi kaurugan ini mga field report nganhin mga itgana bagyo ngadto ya field.
6: Okay.
8: Amot ka nagiging sikat hiya.
6: Okay.
8: Oh, itong nga ginahangin it kuan amon hit para report it GMA.
6: Beauty pa dyan title holder ngayon ini kakipay.
8: Oh, hi Athena Imperial Rodriguez. Ano, inasawan na ini yan.
6: Oo, oh, nagdaog ni Miss Philippines Earth 2011.
8: Yep, oh.
6: Naging may dahin international title ng Miss Earth Water 2011.
8: Yun, oo. Oh.
6: Ba daw?
8: Kuan, maingat liwat.
6: Pero medyo may edad na.
8: Oo. Oh.
6: Natawo ini February 2, 1987.
8: Yep, so, oh.
6: Mga piranit edad ini.
8: 33.
6: So
8: ga dito. Oh.
6: Mga 1987.
8: Oh.
6: Okay.
8: Or mga 36 so ga dito.
6: 36.
8: Mm. Mid 30s.
6: Oh, tama. 36, 37.
8: Oh, yun. Oh.
6: May edad na.
8: Mm.
6: Miss Philippine Earth 2011 inihiya. Miss oh. Earth Water 2011.
8: Mm. Oh. Oh. Acts of lasciviousness. Oh, malaway ni nga binuhatan.
6: Mm.
8: Kay under ini hiton Article 336 and Revised Penal Code. Sugad man ang gender-based sexual harassment ay laruman Republic Act number 11313.
6: Okay.
8: Igin, reklamo kontra ka Nico Wahi. Waray na ngayon ni Nico Wahi, inmiwas na, dida ha, GM, ipagputok pala hiniyan ha.
6: Balita.
8: Pagputok
6: out
8: pala
6: of,
8: balita.
6: Siguro, inin, makuri man nga ada ka pa ito dida tapos involved
8: ka o. Pero kakulup pala nag-file ini Miss Imperial. Pero kalat na dito ang network nga may natabo. Ini hiniko
6: wa ba detalye kun anong mga circumstances?
8: Wareg butang hiniko in usa nga dati nga GMA news reporter nga nag-viral sa social media hadtong July 2025 tungod itya style hit pag-report labi na han bagyo Dante.
6: Okay.
8: An kampo ni Athena Imperial in nagsiringa, waray namon pagngangaranan nga tawo kay amo nala ibubutang nga tanan haligal nga mga proseso ini nga tanan.
6: Waray eh, maghatag ng detalye.
8: Waray kon okay. Waray igbut waray ig pahayag ha media kon ano an mga circumstances.
6: Okay.
8: Kon gin kaptan, kon ano la, kon okay. Gin kahaman, nagbipin ng chancing.
6: Okay.
8: Pero taktigo amugod ito, ada ito dida.
6: Hmm.
8: Ngan labot lakan, Miss Imperial, may da pa usa nga babayi nga empleyado gihapon han newsroom. Dila naton kinikita.
6: Okay.
8: Kay direhian on cam nga reporter.
6: Iya it naghihimot news, binabasa it mga news reader.
8: Dito gihapon han newsroom nga staff. Amo gihapon nga klase hin reklamo. Aniya ginsampa.
6: Ini bahi wahi in inasawan or ulitaw?
8: Waray pa kini pa.
6: Waray lawat igin hatag
8: detalye. Waray gin kuan nga detalye. Waray pagpaka research ni kan ni kuwahi. Mawawahi daw ini hi agi daw. Hey.
6: Ay kakoy five Kevin. Sige.
8: O sering ko ma diri mangu rin nalilik. Adi gan nalilik. Kuan nga malilik yan. Pero dida ha mga workplaces, dapat good, maghihirot kita.
6: Mm.
8: It mga sugad yun eh. Kay dirit nawawara, bisan diin nga mga workplace, may da talaga hiton mga kalakinan nga magchansingon. May da talaga hito dida.
6: Diri malilik yan.
8: Diri kalilik yan. Kay may god mga diri nakakapigil hitira urges nga mga tao.
6: Graduated 2015 with a Bachelor of Arts in Communication from Adamson University. Mm-hmm. Adamson, in a product of Adamson.
8: Yo, no?
6: Okay. Waray iba nga detalye din kay Nico Wahi.
8: Oh, amo lang.
6: Waray iba. Oh. Amo gihapon, labot lang ka beauty titleist. Mm. Hini ni Athena.
8: Salit. Oh. Dilit iyo workplaces, kung may dit niyo nakikitaan, labi na kamangang kabayanan, kahit kamot nalulugihin eh. Oh, dakuin nga paka ipakatamay, paka insulto ha iyo. Ay kamo pag alang. Pero da mo bayat silent ni din niya Pilipinas, labi na kon superior di dahit opisina at lalaking.
6: Dara hahukay ang mga sikreto.
8: Oh, kay iti ba na hadlo kapag labi na kon boss iton kuan. May
6: na-involve.
8: Na-involve at lalaki, may posisyon nga pwede kapag butang-butangan in sala.
6: Or kung imo, kung habalay ini, imo agaron. Yep. Pwede sumiring nangawat ka.
8: Oo.
6: Oo. Di ba?
8: Oo. Ang buit ko anito dida, damo-damoan ito.
6: Dingin file ini nga kaso.
8: QC Regional Trial Court.
6: Quezon City.
8: Kaya dito man natabo ini nga nga pagpinanchancing kung ano man malaw ay dito opisina mismo.
6: Kaya why only now?
8: Oo, di kita waray liwat, waray man
6: waray detalye. Detalye. Kung baga hindi pa nagagawas ito nga mga information.
8: But, kaya, damo't natatabuhin yun, damo't mga biktima nga nahilumla. Unfortunately, gininurotro tubtub yan ang kaya di man nagireklamo. Damo ito. Damo ito dito mga workplace.
6: Mga private kina mga public.
8: Public offices. And private.
6: May naman ni lately ang head ng Highway Patrol Group.
8: Yep, oo. Oh, oh.
6: Di ba nag-resign niya as chief ng Highway Patrol Group?
8: Amoy't masaklapin ito kamatuoran kay damo haton ito mga biktima nga diri na piyok, tub-tub yan naging bibiniktima.
6: It mga lalaki nga nabibiktima hini ka kay Pab Kevin.
8: Ambot ka ako magreklamo. Amot dinit ko ang mas it aton balaod mas madig unit pag protection it kababayenan. Kay ihirit na lulugi ba manit lalaki kun baga superior nga babae at baga mag sinarosaghid.
6: Ano, maano ka man?
8: Masi nga utro hipa ma'am.
6: Balita. Okay, Kevin, hello anay ka Junil Severi. Nagkikita aton ni Kenneth Godwin Laura. Nagkikita ato ni Eden Urbano, Hibingas Cordero. So much drama for just one person.
8: Namo balita.
6: Amo ini kan...
8: Atod baby.
6: Atod
8: Hibingas Cordero.
6: Junel Severi. Hipol Abila, imagine nag-live pa ang mga senador nga gina-assault na hira.
8: Yun nga.
6: Ginsasalakay na hira dawhan in BI. Harani ha iraporta, tapos nagpakatukdaw ha... Lahira Sigen Vlog. Mamay ka lang. Di ka na makag-vlog na dahin eh.
8: Hey, ako nga nin maka batin buto-buto. Masirong hitlamisa ini nga mga lawas.
6: Anay, uy, panhatang nga niya na 120 pesos nga kilo ang bugas. Haadto ha, City Sports Complex. Nasa ring hikakipay, Romelu Anadi. Hipol Avila, hadlok gad o doghi bato nga maging karton.
8: Kay itatadi kong karton naman lan mga standi. Amo ito. Amo ito yung termino karton.
6: Tama, kaya dito dihig din na.
8: Oh, di naman nakakagawas.
6: Okay.
8: So ang standi na lang ang karton.
6: Amo't na simbolo, kadigong.
8: Karton network.
6: One thing is clear, gusto pagawson ha narrative nga threatened at sinado nga makahirit pa hindi TRO.
8: Amo ito, set nga ang gulo nga they are buying time.
6: Okay.
8: Kay answering ang senado.
6: In labot lahit pagkuhat sentimiento.
8: Hit mga tao.
6: Hit mga tao nga mapabor haira. Nga gulpi na gulo naging bubuhat ini haira.
8: It mga tao nga nagpapakaintindi. Din it mapaborkan ba to? Bispet ano tiya drama nga paghimuon.
6: Badaw. Kaya nagginantangan ni kakulong makanan PMA him.
8: It mapaborlet kan ba to? It kulto na good.
6: Oh.
8: Makore na maano. Besan ano it matabo? Kulto. Amulit mga ogo pito haiya.
6: Nasiring Hipol Abila, muro-muro, it seems ang platikang habaguhan ng scriptwriter. Hinodawlay ni nga scriptwriter.
8: Bangin ni Robin.
6: He arson to refill, aadi habalay Sir Edward Hibato, aadi habaranggay kaglawaan, haro late.
8: Ba, bantay at Hibato buwas, kahit bangin mamatron ha utap.
6: Ubas ba itong patron?
8: Okay.
6: Ano mo at magkakartada hini?
8: Kay Mahilig
6: kanda ka K5 Odessa.
8: Hindi
6: kanda ka K5 Emily 5.
8: Basta ka K5 Emily 5, mapahaton na lang kung larangan.
6: O nga yan. Oo. Hindi kanda inin hatun sapit aton mga neighbor gihapon ka K5 Kevin. Ka K5 Nancy.
8: Ano damo ini?
6: Jesse De La Peña, Cebolino, drama laad to. Hey Jackelo, Verdida Obera, Obera, anong take mo hini? Oo. Nasiring Jose Cabias, good morning mga aswang adto.
8: Nasiring ka K5 Intoy Basiano, mareklamo ako kay ginpalamadyaan ako. Ikaw kay Benita akon witness. Ano daw lain niya?
6: Ay, nago mga kakipa. Totoo. Sige. Next item. Alam. Kaya ito na itong oras, mga kakipa. Alas 8:02 na.
8: Oo.